0: Maya dahil nga gangka tuntunan. Ay raguman doon itong programa, Journey Gospel Hour.
1: Ang iyong isipan.
0: Ibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro.
1: Kaya ikaw ngayon.
0: Senior Pastor George Church Calibo.
1: Ang problema patung-patung na trahedya, walang desisyon, kanya-kanyang opinion, nakatukon sa kanya, nalimot na nabakon, sinasabi ko lang katotohan.
0: Adlaw itumingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-ato sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpahuway-huway. Sa kasakoon naton sa adlaw-adlaw. Adlaw it pagpamagandong aga pag-iibat pamilya. Kabayro ginoo magatao katot kalinong ag paghidait. Sa atong mga tagipusoon, panghuna-huna. Aga kabayro ginoo magataot proteksyon sa bawat isa katan. Pangamuhin natin permi donasyong Pilipinas. Kakabay magaluntad permiro kalinong. Paghigugma. Ag kooperasyon ko tanan nga mga pumuyo.
1: Katabigay buhay, matutukan lumaban si Jesus ang kalakasan. Dahil kasama siya kaibigan, huy walang atrasan. Mga pangako niya ay huwag na huwag mong kalimutan.
0: Happy Sunday sa mga nagapamati sa atong mga karadyuhan.
1: Tumulala ako
0: sa 88.5 Todo Radio Calibo. Maman sa mga nagapamantaw sa atong nga cable television. Una sa may Islat Boracay. Sa Paradise Cable nga nagapamantaw, Happy Sunday kinyo tanan.
2: Ladies and gentlemen, let's welcome Brother Jay.
0: Aga of course, mga nagapamantaw iya sa Calibo Cable.
2: I love that.
0: Good morning, katong tanan. Aga before gali ako manlipat, no? Ginapasayamatan ko gid.
2: Gentlemen.
0: Do mga kibahan natin nga mga kapastoran, evangelical churches sa bilog nga probinsya Takan sa pag-join sa ginghiwat natin nga National Discipleship Making Campaign 101. Ag naging dinapit natin nga bisita at ibaro CEO at the same time do aton nga project director it Philippine Council of Evangelical Churches Bishop Noel Pantoja. Of course iya man nag-abot no ro chairman it Juan Visayas Evangelical Movement ag nakabasis sa Cebu wat iba si Bishop Noel Centino.
2: Oh yeah.
0: Agro mga staff it PCEC nga ginapangunahan ni Pastor Emil Ibanez. Good morning ag happy Sunday katong tanan. Salamat gid no sa aton nga mga kapastoran iya sa probinsya Takan nga nag participar ag overwhelming gid no ro attendance naton. Regardless of denominations ag iba-ibang mga churches nga bilong sa umbrella it PCEC. Nag-attend gid aton nga mga kasimbahanan na iya sa probinsya Takan. Aging hiwat nga ni kahapon sa Aklan Training Center. Ag abugid nga sigamat kinyo tanan. And of course, ginapasagamatan ko gid no ro mga naging part it preparasyon it dahil nga event. Ro mga officers naton sa Aklan Churches Ministerial Movement. Agro mga volunteers naton. Abugin nga salamat inyo tanan. Praise the Lord ag sa pagpadayon naton ginatamyaw anen naton good morning. Of course ro akong amigo nga nagapamantaw gid no si Mr. Rex Makinto. Thank you for watching ag kay Pastor Robert Ong, Church of Christ tangalan. No, good morning. Ag una man no sa aton nga mga taga Journey Church sa Calibo no mga sumilimba naton good morning inyo tanan ag before ako malipat no belated happy birthday kahapon no kay Ate Icy Jinko no ag pasensya gid wa gid ako kagapos kahapon ay after a bit event no ay nag istorya pa kami, no? Nagkauna kami at evaluation, so wagid ako nakagapos. Pero kabay nga nag-enjoy ka sa imong birthday, Ate Ice, ag to akon nga wish kabay ro Ginoo, permi magabless kay mo ag tawaan kat mahaba nga kabuhi. Of course, good morning kay Kuya Bani una, no, sa may tangalan, ag next time, no? Abo pa mang birthday ro magabot. Ag praise the Lord, abo man nga salamat, no? Special mention ko si Engineer Antonio Palmon Beltran, no? Ag si Ate She, ag abogin nga salamat sa permi ninyo nga pagbulig, no, sa Journey Church Kalibo, sa ministry nga ging tao katon, especially ro aton nga programa sa kahanginan imo nga ni ro Journey Gospel Hour. Ag good morning una, no, kinyo, ag pasensya gid wagin kita nakita during your vacation. Ag kabay nga sa sunod, no, magkita kita tungod sa kasakuon man naton. Good morning man kay Pastor Kuya Aga Malayas, una sa may Metro Manila. Thank you for watching. And of course, sa amon nga Mission Director, pati ba si Bishop Dennis Ugalisco, agro amon nga lead pastor, ag imong nga niro pastor namot main church sa Metro Manila, pati ba si Reverend Lut Arcilia. Happy Sunday, inyo ka na. Praise God, ag ato na anay man nga ginatamyo it, good morning, no, si Pastor Joseph Vargas, taga ng asawa, no, ka bihay nagpabilin gid sanda sa aton nga pag hinon-ano, no. Good morning kay Pastor Joseph Vargas na sa May Rojas City, no. Ag thank you man gali, no, sa Hayset Coffee and Laundry House, no, kay Pastor Ace Adulante, and of course kay Docana, good morning, no, kahapon, no, sa pag host ka to noona, no, sa He Said Coffee, no, manami, ano, gina-appreciate gid atong bisita ro inyong pizza, no, nami ko, no? No, so praise the Lord, ag thank you gid, no, sa opportunity, ag thank you man gali, no, Pastor Ace, sa kahapon nga pag-service mo it, aton nga ni nga ano nga nera sa aton nga mga bisita. Ag abogin nga salamat. Ag good morning man, no, sa kay Pastor Ian Kusa, no. Thank you gid, no, sa favor nga ginatao, no. Sa Aklan Churches Ministerial Movement, ag even though nga masako ka, pero ginatawan gid nimo it oras ag panahon, no. Ro Body of Christ, agon maka panerbisyo kita at insakto sa atong mga kapastoran. O naman sa may Altabas, no, kay Pastor James Espino, thank you gid, abogin nga salamat, no, sa pagpreparar it aton nga music team, ag worship team kahapon, no. Excellent gid do aton nga presentation, ag wa natong ginaobran para sa tao kundi para mag-glorify naton da atong Ginoo, no. Ag sa aton man nga mga ushers, no, dai Pastor Eric Rapis, it Banga Gospel Church, no, Pastor Christian Tudicio, no, sino pa akong wali pa, Pastor Ace Adelante, Pastor Ibon Carciliar, no, ag kay Sister Joji, no, ag kay Pastor Noli Unayan, no, sa aton nga registration, ag kay Engineer Sikaina Unayan, no, thank you gid sa inyong cooperation. Of course, ra akon nga permiyang ginasugo, no, atong secretary, no, what iba si Pastora Faith Kusa Di Mateo, no. Abugin nga salamat, no, agro iba nga wa nato nasambit ay hindu na man do iba. So makarang agawon sa pagpadayon naton ko atong buhaton, magahagad ani kami it mga gangiton nga kagantaon sa pagumpisa naton ko atong buhaton, imong ani paagi sa aton nga worship team, Journey Church Philippines. Pamatayan natin.

0: Praise the Lord, aga salamat sa Ginoo sa mga langit ng nga kalantahon nga ron, kabay nga natawa namon kamo it. Pag tagpangod sa pagdumdum it adlaw nga Domingo. Adlaw it pagpamarandong naton, adlaw it pagpasalamat sa atong makaako. Agkabay ro Ginoo ro maga-bless ka atong makarang nga Domingo. Aga salamat sa mga kalantahon nga ron nga nag-hambay nga ni, nag-padumdum ka ton. Permesa adlaw-adlaw hay. Tawaan natin ito oras at panahon do aton nga makaka. Sa pagpadala natin makarang agahon, mag-tawa kami't mensahe nga pagdagon ni Tamon nga mission director at iba si Reverend Dennis Ugalisco. Pamatian natin.
1: Praise the Lord! So ang topic po natin ngayon ay sa kapila ng pagsubok or the other side of adversity. Okay, no? Alam mo, Pastor B, may mga pictures no na lumabas. Okay? No, katulad nung merong isang lion na pag tinignan mo on the other side, parang kinakain niya yung kanyang anak. Yung pala, pag tinignan mo on the other side, ito pala ay binibitbit niya lang.
2: Yes, yes.
1: Okay, no? So meron ding isang sikat na milyonaryo sa Amerika. Okay, naka sa side niya kasi naka ganun ng kamay
2: siya,
1: ganun na. Okay, pero parang lumalabas, parang may sign siya na, na
2: bad finger.
1: No? Pero yung pala hindi naman pala.
2: Yes,
1: okay, no.
2: Yes.
1: So may mga ganun po, yun po yung titingnan po natin. Okay, no. Kasi alam nyo, ang pinakamahalaga kasi is when you understand what is the will of God, and you understand the purpose.
2: Amen.
1: Yung pala gumagaan. Kasi alam nyo, may mga bagay kasi na pinagdaraanan tayo. Pagka hindi natin nakikita yung other side, bumibigat siya. Okay? So that's why we need the lens of the Word of God and we need the lens of the will of God so that we could fully understand. No? At dito gumagaan. Kasi alam mo, halimbawa yung kasing mga athlete, ano, kamukha ng mga nagpapapayat. Di ba? Okay? Kasi mahihirapan yan eh. Kasi didiscipline mo yung sarili mo, hindi ka kakain, mag-exercise ka. Pero ginagawa mo yon voluntarily, kahit masakit ang katawan mo, kasi alam mo na magbubunga ito ng pagganda ng iyong kalusugan, pagganda ng iyong katawan. Okay? That's how exactly yung adversity, no? Na kapag ka dinadaanan natin siya, dahil alam natin yung purpose, okay? So, dadaanan mo siya ng magaan. So, hindi ka magkakaroon ng overthinking,
2: yes.
1: Hindi ka magkakaroon ng, ng pangit na perspective, but you will see the beauty. Okay? So, ngayon, i-define muna natin what is adversity. Okay? Sabi dito, what is adversity? It is difficulty, no? Kahirapan, mga problema, misfortune, mga pangit na pangyayari sa ating buhay, no? So, and this comes with different shapes and sizes, no? At sometimes talaga, it makes us, na-stress tayo and everything, no? Kakaroon tayo ng mga mental problems, no? Pero alam niyo po ba, kung maintindihan lang natin, yung adversity, meron ding benefits yan. Okay? Ano yung benefits? Una, it makes us stronger. Di ba? Diyan tayo pinatatag. Yung mga tao po na dumaan sa maraming pagsubok, yan yung mga matatag na tao.
2: Amen.
1: Okay? Alam niyo po, tayo po na mga mga millennials, no, yung mga generation,
2: mga boomers.
1: Oo, no. Alam niyo, sila po ay mga resilient.
2: Yes, totoo. Okay?
1: Mga resilient people to yung
2: result.
1: Oo. Sanay sila sa hirap, sanay sila sa pagsubok. Sanay sila ng maraming bagay na wala, no? Okay, pero ngayon nga nakakalungkot. Kasi mga kabataan niya, hindi sanay sa ganun. Lagi naka-aircon, hindi sanay maglakad, no? Kaya po yung mga tao before, talagang very strong sila, hindi kaagad sila sumusuko. Okay, no? So that's what adversity gave us, okay, no? And another one, because of adversity, it changes our life. Okay, totoo yun. Diba, si Pastor B ay laki sa hirap, ako din ay laki sa hirap, no?
2: Iba yung build.
1: Oo, no? Alam mo, minsan iniisip ko nga rin, kasi dati pag pupunta ako doon sa bahay ng tita ko, tapos ang laki-laki ng rep nila, pagbukas ko ng rep talaga, merong milk, merong frutas, merong chocolate, so, tapos kami pagdating sa bahay, puro tubig. Tapos ano, yung refrigerator namin, props lang kasi sira.
2: So, lalagyan lang.
1: Now, na may mga anak na ako, no, parang minsan naisip ko, may mali, no? Sabi ni Ed Lapis, parang may mali kasi kasalanan natin kung bakit tamad ang generation ngayon, eh, bakit mahina ang loob ngayon. Kasi nga, tayo kasi, dahil lumaki tayo sa hirap, ayaw nating maranasan ng mga anak natin na maghirap din sila. Okay? Pero may mali din pala yun. Okay, no? Kasi nga tayo, our life becomes better because
2: of the bad things.
1: Diba? Diba? Because we live, ano, kumbaga bitter yung life natin. So now, we are getting better. Okay, no? So another one, it builds our personality. Okay, totoo. Kasi alam niyo yung personality ng mga kabataan ngayon, ang daling mag-disappoint. No? Papagalitan mo lang ng konti. Kung ano-ano na naisip, lalayas na, no? Karoon lang ng tigyawat sa ilong, gusto na magpakamatay, mga gano'n, no? Okay? Pero tayo, it builds our personality because of those adversities, no? Kumapal yung mukha natin. No? Tumapang tayo. Okay? And another one, it gives us wisdom. Okay? Nagkaroon tayo ng karunungan. Naging matalino tayo. Okay? And also, it builds our confidence. Okay? So, kumbaga, nasasanay na tayo. Okay? Like, for example po, yung nararanasan po natin sa church ngayon, dati po, ang problema sa church, ano, daan-daan na.
2: Yeah.
1: Tapos, naging 1,000. Okay? Pinag-uusapan natin, no? Okay, dati, ang renta lang ng mga church ngayon, 3,000, 5,000. Tapos, tayo, nag-rent tayo ng 64,000.
2: Yeah.
1: Diba? Tapos, sa church, sa Manila, 150,000.
2: Yeah.
1: So, somehow, nag-i-increase yung confidence natin because of the victory that God gave us. Amen? Kaya po, ito po yung objective natin. Because there is always two sides of the stories. Okay? Kaya alam nyo, huwag tayong basta-basta naniniwala. Okay? Doon sa mga posting sa Facebook. O kaya narinig natin.
2: Yes.
1: Diba? Sabi nga, when the coin has two sides, our understanding and beliefs are based on what side of the coin we are looking at.
2: That's true.
1: Okay?
2: True.
1: Parang ano yan eh, Pastor B, yung bintana.
2: Mm.
1: Okay? We are looking at the same window, pero iba yung nakikita natin. Di ba? May nakakita ng isang babaeng naglalakad, pero yung may nakakita ng isang aso, di ba, na kumakain.
2: Yes.
1: Okay? So, iba-iba. Okay? So, depende pala yan how we look at things.
2: No.
1: Okay? So, katulad po nung nangyari po kay Joseph, no? Si Joseph po. Ang ganda-ganda ng story ni Joseph. Dumaan siya sa maraming-maraming pagsubok at problema ng kanyang buhay, no? Pero ang ganda ng binitawan niya. Doon sa Genesis 50 verse 19 to 20, sabi dito, "And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God?" Sabi niya, "But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good." So, ang maganda dito kay Joseph, nung binalikan niya yung mga nangyari sa kanyang mga kapatid, yung mga ginawa sa kanya, pagbebenta, pagpatay sa kanya, yung pagturing na siya ipatay. Ang dami-daming dinanasan ni Joseph. Pero ba't nang huli, ang nakita niya, dahil doon sa mga ginawa niyo sa akin, dahil doon sa mga pagsubok na ginawa niyo sa akin, nakarating ako dito sa aking kalagayan ngayon.
2: Wow.
1: At alam mo, si Joseph, Pastor B, is the second highest, no?
2: Yes.
1: Authority in Egypt.
2: Yes.
1: Okay? And he became very wealthy. Kaya nakita niya, imbis na magiganti siya, mas nakita niya pa eh. Kaya sa inyo po dyan, ano, na meron kayong mga sama ng loob, sa mga taong nakapi sa inyo, minaliit kayo, sinabihan kayo na masama. Alam niyo, gawin niyo na lang tungtungan yan.
2: Yes.
1: Okay? To see a greater horizon. Katulad ni Joseph, ginamit yung tungtungan yun. Kaya bandang uli, na-appreciate niya na, oy, dahil sa inyo, dahil sa pang-aapi ninyo sa akin,
2: yes,
1: dahil sa mga ginawa nyo sa akin, eto ako ngayon. Para sinasabi niya, salamat sa Diyos. Praise God. Amen? At alam nyo, yan din yung dahilan kung bakit meron tayong Romans 8:28. Ha? Pastor B, ano ba yung Romans 8:28?
2: that all things work together for good to those who love Him.
1: Amen. Okay, no? So, lahat daw ng bagay, okay, pagka pala sinamahan ng Diyos, and God put it together, okay, sabi po doon, mga kapatid, nagkakaroon ito ng purpose.
2: Yes.
1: Okay? Kaya, ano ibig sabihin no? Huwag mo munang titignan yung sitwasyon mo ngayon.
2: Yes.
1: Okay? Kasi, just a piece of puzzle. Okay? So, huwag mo kalimutan yung lahat ng experiences mo, mga pangit, pag pinagsama-sama ni Lord yan, it becomes a beautiful masterpiece. Amen? Alam nyo, mayroong powerful verse, ang Ecclesiastes chapter 7, verse 14. Okay, ito yung sinabi. When times are good, be happy. Siyempre, pag maganda nangyayari, be happy. Pero ito yung take note mo to. When times are bad, consider this, sabi niya. Okay, kung maganda, magsaya ka. Pero kung pangit daw, ito na yung consider mo. Sabi niya, God has made the one as well as the other. So, ginilikha pa na ng Diyos yung mabuti, tsaka yung di mabuti, ang Diyos pala ang gumawa, no? Okay?
2: Yes.
1: Sabi niya, therefore, no one can discover anything about their future. Okay? So, dapat maintindihan mo, kaya pala sinabi ni Job sa asawa niya, tatanggapin lang ba natin ang maganda sa Diyos, tapos yung hindi mabuti, hindi natin tatanggapin. Eh, parehas pala yun. Okay? Na ginawa ng Panginoon, and we need to accept it. Amen? Okay? Bago tayo magbigay ng ilang points dito, Pastor B, meron ka bang gustong sabihin? Okay.
2: I think, you know, Bishop, we are on our topic na ngayon na maybe you have received a bad news. Ako, you know, Bishop, yan, nasa sasakyan tayo nun. Alam mong,
1: nasiba
2: ako ng bad news.
1: Tama, tama.
2: Okay. Nasiba ako ng bad news, no? And I've been contemplating with it also. May alam yung sinabi ni Joseph, the same na sinabi ni Albert Einstein eh. Sabi niya, salamat dun sa mga tumanggi sa akin. No? Dahil kung di kayo tumanggi sa akin, I will not be who I am today.
1: Tama.
2: Kaya yeah, may mga bagay po, which is syempre, sa tingin natin, no, parang kawalan ko to ah. O parang nasaktan ako, nahirapan ako. No, I think Joseph has all the freedom to express his, you know, frustration with God. No? Pero it takes a man to really understand, you know, understand why God. Na kanina po, Bishop, sa campus ministry, sa counseling po, meron po akong batang kausap eh. Nakinig ako sa kanya for 45 minutes, no? Inurasan ko. 45 minutes, nakinig lang ako. Nagkano lang siya yung lahat na. Wala na nga siya tira eh. Kung magawa, nakikita mo talaga, ang dami niyang ganito po ako, pinahirapan po ako sa bahay, ito po yung ano ko, ano po ako. Pero alam niya kasi nakikinig lang ako sa kanya, sinasabi niya lagi, pero okay lang po ako, okay lang po ako. Two things I've learned from that situation earlier po eh. Sabi ko sa kanya, una sa lahat, hindi naman magagalit ang Diyos sa'yo pag sinabi mo sa kanya, Lord, ako okay. No, kung may na-receive kang adversity, no, hindi ako okay. Pero the other, yun nga po, on the other side of the coin, sabi ko sa kanya, pero pwede mo rin tanongin kay Lord, Lord, bakit ba ako nandito? So,
1: tama.
2: Yung lens ng minsan nakikita mo lang, Lord, ang sakit na ito. Pero the other side of it din, you also ask God, Lord, anong purpose, bakit ako nandito? Sabi ko sa kanya.
1: Tama.
2: Sinabi ko sa kanya, pwede kong tanongin si Lord. No, you can ask God. Sabi niya, tanong ang ano nga niya sa reply, pwede po palang magtanong kay Lord ng gano'n. Sabi ko, yes. Kasi lagi mong tanong lang. Kanina sinabi mo sa akin, ba't ako nandito? Pwede mong tanongin si Lord. Lord, bakit ako nandito? O, bakit ako yung laging ano niya? Pwede mong tanong si Lord, bakit Lord gusto mo nandito ako? Anong purpose mo? Ako din, actually, na-remind din ako dahil kasi alam mo yan, may bad news ako na-receive this week eh. And sabi ko, Lord, anong gusto mong gawin ko? But then, I was reminded just a couple of seconds ago, oo nga, no, ito si Joseph na hindi niya nakita nung kalagitnaan ng binubugbog siya ng ano niya, mga kapatid niya, iniwanan siya, nakulong siya.
1: Tama.
2: Kailangan niya mag-go through doon. Pero dumating din sa point of his life, that it was the flipping of the coin already, no? So hindi pwedeng takasan yung ano, yung isang coin eh. So kailangan makita, kaya nagpe-pay attention ako, Bishop, kasi gusto kong maka-receive din po ngayon din sa inyo po.
1: Kasi alam nyo, may mga daan kasi na hindi mo pwede talagang iwasan. Kasi that's the only way. Halimbawa, no, tayo pagka nagda-drive tayo, usually we find ways, di ba?
2: Shortcut,
1: no, e-traffic, ganyan. Pero alam mo sa buhay, hindi pwedeng gawin 'yon. Pwede mo siyang i-delay ngayon, pero one day dadaanan mo pa rin yung way na yon kasi that's the only way na doon ka matututo.
2: Yes.
1: Okay? Kaya alam nyo, marami kasi tayong iniiwasan. Pero isang araw, no? Like for example, no? May mga tao, aalis ng church. Okay? Kasi nasaktan sila, na-open sila, no? Ay, lilipat ako. Pagka lumipat ka ng church, darating ang araw, makaka-encounter ka na naman ng ganun.
2: Yes.
1: Kasi you're not growing in that area. So you have to learn, no? You have to be humbled, okay, no? Madadaanan mo siya.
2: Yes.
1: Okay, no?
2: Yes.
1: So, and that's how beautiful our life is, okay, no? Na kahit na dumaan tayo doon, nandun pa rin talaga yung grace ng Panginoon.
2: Amen.
1: Tutulungan niya tayo para mag-grow tayo, okay?
2: But, i-add ko lang din, Bishop, no? Meron akong hindi malilimutang one-on-one sa'yo. Couple of years, hindi ko alam kung natatanda mo pa. Nag-one-on-one tayo, nasa World Trade Center pa tayo noon eh, sa office. Ano na, ito yung part na kinukonvince mo na ako sa... Ano eh, nag-usap na tayo heart-to-heart tungkol nga sa pagpapasto, being full-time. Sabi mo sa akin, hindi ko makakalimutan to, sabi mo sa akin, anak, ang ano, ang pagpapastor, patag na ang daan. Sa akin naman sa isip ko, nga, patag na, kasi nga siyempre nakita ko na, kumpleto na. Pero alam mo, the funny side of it, habang nandun na ako dun sa ano, naalala ko lang, sabi, sa isip-isip ko, nung mga nandun na, sabi ni Bishop, sabi, kay Pastor Dennis, sabi ni Pastor Dennis, patag na yung daan. Sabi ko, mukhang di pa yata nagagawa yung anong bandan doon. Sabi ko, kasi tama ka doon po eh, no? Pwede ngayon parang, huwag sa, you know, even in your calling eh, in your purpose eh, yes, may patag na way na iba nang nagpungkal, iba na, pero iba din po. I would say, iba din po talaga yung panawagan. Hindi lang to sa pagpapastor, no? Even sa Christian life. Iba yung dumaan sa may rough road.
1: Tama.
2: Iba yung tagtag na nandun kayo. Yung talagang ganun. I mean, mga kwento nyo pong isang buwan ba? Isang buwang otsitan doon. Di ba?
1: Hindi lang isang buwan. Taon yun.
2: Taon ba yun? Tama. Salamat po at buhay po kayo malakas.
1: Totoo yun eh, no? Kasi alam nyo, siyempre maraming mga kabataan nyo, hindi sila sanay sa hirap. Okay? So, pero, dun nga, dun tayo nagiging mabuting tao. Sa mga nararanasan natin yun, mas natin nakikilala natin ang Panginoon. Okay? Kaya alam nyo, huwag nyo masyadong i-criticize, i-judge yung mga situations ngayon. Okay, no? Kasi lahat ng yan, gagamitin ng Panginoon yan para yung kaluwalhatian niya ay maitaas, okay, sa ating buhay.
2: Amen.
1: Okay, no? Kaya, alam nyo, para kayong umaakyat ng ng mountains, no? Okay? No? So, every level, meron challenge. Okay. Pero pag nalampasan mo yan, and tumingin ka doon sa mga nalagpasan mo, you smile, no? Kasi meron kang victory. Pero life doesn't end there, no? Kasi meron ka na namang another clip na aantayin na naman. Okay, naaakyatin na naman. Okay, no? At minsan, napaka-stoop niyan, o steep, no? O kaya, masyadong
2: matarik,
1: ganun, ano? Pero that's another level na kinakailangan akyatin mo na naman, okay? Kapag nalampasan mo na naman yan, under victory na naman. So, tayo, iba-iba. Kaya alam nyo, lahat tayo, may pinagdaraanan tayo. Okay? Iba-iba nga lang. Di ba? Most common kasi yung pera. Di ba? Problema natin, pera, ganito. Pero alam nyo ba, may mga tao, lumampas na sila dyan. Inalaki lang, problema yung pera.
2: Iba naman problema nila.
1: Iba naman problema nila, relationship naman.
2: Yes.
1: Ibang dahil sa dumami yung pera, okay, nakalimutan naman yung relationship.
2: Tama.
1: Okay, no? So, mga ganun. Okay, yung iba naman ang pinagdaraanan, walang problema sa pera, kaya lang may sakit. Okay, so, meaning to say, lahat tayo, we come to different, okay, situations of our life, at lahat po yan, mga kapatid, meron pong other side yan, na dapat ay matututunan mo at doon ka mag-grow. Okay?
0: Praise the Lord, salamat kid no sa mensaheng atong nabatian makarang agahon. And I hope naka-relate ka mo no sa aton nga ginaistoryahan about the other side of adversity, no? Bawat isa ka aton may kanya-kanya kitang ginaagyan sa kabuhi, no? Pero dayang ratanan, kinahanglan maranasan naton for us a good maging strong ro atong pagkatawo, maging strong kita when adversity comes sa kabuhi naton, no? Marami nga gingtun-an naton makarang agahon as word of encouragement sa dayang adlaw nga Domingo. May hope sa sunod nga Domingo, ibahan nyo maninyo kami, no? Sa padayon naton nga pagtuon it pulong it Diyos. Ano ka nami, ro, perming, ro atong tagipusoon, ay puno it paggaom, no? Doon ba nga, bisan alin nga mga problema, ag circumstansya nga, nag-abot sa kabuhi tao, ay kaya naton magampasan. Tungod nga rin nga, nagampasan nyo natin, dati, no? Kumbaga, naagyan nyo naton dati, ag pag-abot karon hay kaya ko naton no, magampasan. Medyo may mga nature do tawo nga halimbawa ro tawo nga busy no, masako imaw sa all walks of life nana. So pag unay mas sa pressure ay okay na takana no, wa ta problema tungod sanay imaw eh no. Pero may mga tawo nga bukod sanay pag unay mo sa pressure eh nagakonya ni mao no, nagarattle ni mao, hindi na namasayran kung ano ro anong unahon no. Din nga ang tanan nga mga challenges in life nagabot katon for us agud maging mapag-on kita the purpose maging overcomer or base may ginaaman do Dios nga mga bagay nga mas manami para katon no. Mas hambagani nga may mga bagay nga nag-abot ka ito nga watsayod, no? Preparasyon doon, bukong doon, it, ging tao ka ito, agod kita ma-pin down, kundi nag-abot sa kabuhi naton, agod maging mapag-on kita, no? Maging mapag-on kita sa tanan niya bago. Sa pagpatay naton, ato nanay nga, ginatami with good morning, no? Si Pastor Mimi Castro, nasa may Tigayon. Thank you for watching, and happy Lord's Day. Kay Pastor Merly Marapaw, Maming, una sa may Yapak, Boracay. Before ako gali malipat, no? Pasalamat gid ako at abo, no? Kahapon sa mga taga Malay, no? Kaabo gid do, mostly, no? Ro, taga Malay, hay. Kaabo gid do nag-attend. Thank you gid, no? Kay Pastor Peter Albulario, no? Nakita ko mga taga-ibang taga-ETS, no? Ang mga staff ito, kahapon nakita naton. Of course, sa grupo ni Pastor Gideon Nanit, no? Thank you, Gid, no? Igtumando grupo ni Pastor Bravo. Nakita ko man kahapon, ito, do, sino pa? Taga Foursquare Church, no? Taga Foursquare Church sa pagpanguna ni Pastor John Palugmi, no? Kay Pastor Mads una, no? Thank you gid kahapon. Pasensya ka mo, wagid kita masyado naka-istorya tungod nga ni nga abo ro mga tawo. Do iba kahapon, wagid na ako masyado na napanuhi. Pero nakita ko, no, na again ko ay biro sa Yakyananda nga abogid, no, nga puno, no, may van sanda, no, may mga foreigner pa nga ito kahapon eh galing nga iwa una ako na notice, no, sa kaabog nga tao kahapon. Good morning, no, kay kapobring Archie Hilario, thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. Abogid nga salamat, no, aga nagapatamyaw it happy birthday, no, si Junard Transe, no? Rupagtamayo halin kay Pastor Robert Ong na sa may Church of Christ Tangalan, no? Aton man nga ginatamyaw it good morning, no? Una sa may ano nga nira sa may Ibahay Paul Gospel Church, no? Sa pagpanguna ni Pastor Pilamer Arangote, no? Sandagid do may pinakaabo siguro nga participants kahapon more than 30, you know, sanda nga nag-attend, no, halin sa Ibahay, may mga taga Maloco, no, at siya abot do iba na itong mga kibahanon na dahil Pastor James Sirat, River of Life, no, sa Ibahay, no, ito man kahapon na kay Mrs. na, good morning, no, salamat kayo sa pag-attend, at aton man nga ginapasalamatan kahapon, no, of course, si Pastor James Espino, no, kaabogid agaruan nga team, no, sa music team, igtugid kahapon, agaabogid nga salamat kimo, no, aga manami kid na ro aton nga naging hiwat actually kabi ay personal gid nga nagpasalamat no si Bishop Noel Pantuha aga gina-appreciate kid nanda no no wa imo ga expect nga makaron ka ano nga nira ho bahuro suporta naton sa PCEC sa ginghiwat nanda nga NDC 101 no aga aton pagid nga ginapasalamatan do Victory Church sa pagpanguna ni Pastor Filiasay no abogid nga salamat sa mga taga Victory Church aga sa inyong suporta sa Aklan Churches Ministerial Movement agro taga New Life no New Life Kalibo New Life Glad Tidings no sa pamilya ni Pastor Labor aga of course kay Pastor Adi no kay Mrs. na kahapon aga sa iba pa aga belated happy birthday no kay Ma'am Labor kahapon no bisan birthday nga ni Ma'am Labor pero igto sanda kahapon no so happy birthday gid kay Pastora Labor kahapon aga sino pa ako nakita kahapon no aron mga taga ano nga nera sa grupo ni Pastor Chris Duducio Itbadyangan no sanda man do may pinakaabo no nga participants more than 30 plus Rwanda nga participants aga abogid nga salamat aga I hope sa masunod naton nga activities do clinic no do suporta gihapon naton na una no praise the Lord aga hasta yamang kita rikara no aga bago ako magatapos maghagad ani ako sa bilong a canon song nga gina-feature naton do mga a canon gospel song no even though sa piyak na akong nga programa ay aton mga gina play agod ma-appreciate naton may mga a canon gospel song galing nga mga manami man so in the up it Journey Kalibo, Journey Church Kalibo, hayraron yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor Journey Church Kalibo. Ag sa aton nga mga igmanghod no sa Journey Church Kalibo no, pahaom kita no 9:30 ra aton nga formal nga pagpanimbahan. Praise the Lord, aga dengang kagantahan pamatian nato. Abugit nga salamat, happy Sunday everyone. God bless ka tatara.

0: ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-aisanon nga Diyos, mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pagkaistoryan ta, ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa itong mga tigbalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang, nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mong topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid doon, which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar. May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubuos mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito ng vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag na itong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karoon sa D3 Bio sa talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa JP Gapon, may nakasulod. May dala armas, yung nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Amo na ang topic ko ta karun.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells. Ganyan.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellula. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang ipotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, kungulang na.
1: Okay.
2: Matay, hindi naman sa puslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, gakakakas, gimo buling.
1: Okay.
2: Gimo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, naga-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Abot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bay lang na, lain na, it's a different topic. Dito okay. Na yung ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay,
2: mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaron ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, oh, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginay mo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sang immune system ang toxins halin sa ant, okay, sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sang immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, naga, mango, ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History, gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mga kung mamana ilabata, ginacheck nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Hindi na to. Ano man, buta ka kay Muhammad. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Uh-huh.
2: Nahaklo mo na, magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha. Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
2: So, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Tiwain na ginti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mamba lang, doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Check. Anong gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na, che.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, pit, che. Yung pala kaong kakarni? Pala kaong kakarni? Huwag ka kaong utan? Yung odok, pala kaong kakarni? O, che.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Yung wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir
2: JP.
4: May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no.
2: So sige, utan, detox fiber, that is the best.
1: Okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: accommodating kay Sir JP.
2: Oh yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa tong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC and utan.
1: See you. Nga nagatulog kag idea kay Sir Boy kung musing ka sigarilyo ha.
2: Doon wala man.
1: Wala.
2: Doon pa rin yung mablang magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si Imo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
4: So yan, tas bong, no, paano ba lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa kabataan, sa sulod, sa eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisel sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namon maisa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot, gidkisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
1: Uh-huh.
4: Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kag-active, Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya dapat ang maging active.
1: Uh-huh.
4: Ito gwardiya man. Uh-huh. Mabal ng gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Ha? Okay, hindi ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit
3: nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir boy nga naka-memory na ni tanan?
3: Hindi.
1: Hindi pa.
3: Paano siya ka-form memory kung wala pa na experience?
1: At di ako na ang bago.
3: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
3: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
3: Ay wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
3: Ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo. There is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pagsulod pa lang sang ila sang microbio ang ila panit ni ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa uh-huh. aton immune system ma-detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
3: mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
3: Katuanan nila dayon ang site kung diin nakasulod to siya. Might be

0: type pa lang, kung hindi man nadamo ang kasulod sa imo, mm-hmm. Ikaw kapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang inatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion, mm-hmm. nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na daga sulod ng general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ari ko di.
1: May antidote na ko di.
0: May antidote ko di, may armas ko di para siya.
1: Ah.
0: Or mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. kuhain nyo ko bisampol.
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, oh. Ari siya, amunin siya. Paano ni siya patsyon?
1: Oo.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lainda, kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system, or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system nga. Again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ng invaders mo ya, subra-subra ka damo na,
1: overwhelmed
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
0: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init pagilanat ka, defense man na.
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why ng ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
0: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
0: Pabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3-bio. D3-bio, when is labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3-bio yaw ay labot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan mm-hmm. niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3-bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders sa ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panits sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3-bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Mm-hmm. Hindi yaw eh, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Di mo makita nga ang D3-bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginaobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3-bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
0: Armado ni. Ama, doon

0: Kung sino man nakita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra?
0: Kontra. Ha? Ti, kikon nagbuang na.
1: Nagbuang na?
0: Nagbuang ng immune system mo. Pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-atake nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi, nga ang deeply ba you boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka-deeply ba you. Ako sa tangkaso, ubusip on kagilanat, ay, may permanent security guard ka. Security guard nga makadetektada yun, sang almas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna da yun kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So, isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier. Key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles. Key ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap, ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Magklinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagini siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
0: ang pinakaimportante gin may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amo na niya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta nang ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imo mood taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang ginatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produce a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo si imo gut? probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B's, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglan ta nga aton nga gut, arad ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zuleta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika-ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte datong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katawhan una sa tanan. Medyo mainit na itong panahon. Welcome sa aton karang programang Spearhead Times with your Sarge Nathan. Of course, sa kinandan, halin sa baybayin, padto sa nabukid nga bahin, itaton karang probinsya, ag kutob sa mabutan, itaton karang alimog, nang kamuagyaman kami. Wa man natin na ginapilit, ra, pero kung ginhangyan gid, wa man natin ginano, wa man natin ginadoso nga konon kita seryosohon. And usually, abi ay may una kaming nababatian nga masyado ramon karang tagom nga dila buhay may ginatukoy kita pirmi nga rang mga ugtasan. But then again, aton kita karang gina pangabayay may gusto gang man aton ginainga ron siyempre may kritiko gid kita di ba partner?
1: Doon niya yung partner no, ro sambilog sa mga normal yun taon sa pangtagabay na aton.
0: Naton abi nga pansin karang mga katodo ay bao binira gumatara aton nga page kin report yung mata ay back down yung manatong page ron. Pila lang ani siguro makon karon ng komentar anda pagid gay report. But by the way, thank you ha sa nagapamati. Sa wa mataga komentar ay may jani ron gapamati ata kamo. Ay siyempre mabugat man matod mo komentar kay kita kat in PA di katog. Pero sa naga mensahe man kamon personal nga mga gapin kung kinto mga dating katapo mga nagpahuway, o mga wa mata nag-abilit amnesty, o mga nakaagi, gid ba nga ra it, dagna si dugo, anay katong chimpo, agro mga magugang doon nga naka-experience man sa panaghoy, idayang kalisod, anay katong chimpo, nga mabaskog para insurreksyon sa probinsya Takyan. Arato niya karang napangayot pasinsya, simpre ro mga haagyan man, it makabalbalan man, anay katot mga nauna nga sundalo, di naman mabago nai tayo mga ano nga ron do yun nga kasaysayan wa kamit ga home para baguhon doon pero kayang naman mahimo yung mga ayot pasinsya ron dahil kapareot uniforme naman anay ka to pero man nasoksok ananda ka tong nag-agto sa nasin yung panimagay ang nakaubrat saga so do pagpanadlong yaman ka amon doon agro mga kasaysayan nga yung mga ta-outleksyon ang aray man amon paggamiton sa pagabuton ag sa aton karang historia nga pwedeng ipaabot sa kahanginan sa mga wa pakasayod. By the way, ro iba man galing ang mga amigo na to, no? Una sa RPABB, which is now di kapatiran, ay kabay pa nga magkapadayon kita sa atong kausa kara sa masadya, mabinungahon nga pagpangabuhi. Dahil may andaman karang mga livelihood yun nga baton sa aton karang government, no? Muman sa aton kara sa transformation program ito o papro ay hopefully may mga sangkiri nga gusto ay matadlong manandaron later on ma-perfect manandaron mga bagay-bagay nga ginaubrag isang kaorganisasyon nga nagabalik sa sabak ita atong gobyerno. Partner sa aton karang mapagpanamyaw ay basi kung kwan kung pilaw tara atong utang kara partner ganda kapabo siguro
1: imbis yan i-partner nga ano lah ring serbihan kat ka pay diluhan kalating
0: oh diluhan kala nang siguro
1: oh ay, unagit partner no kay anti inday pertarilho na bara kay anti nabs ag simpre kay master sergeant clean na bara kay tatay nabs una ag sa anang mga unga gapamati sa atong programa no kay Nikki Pearl Nicole Faith ag sa anang cute nga gumant ko nga si Bibi Maro kay sir Andy Norada ag kay sir Oscar Teodosio sa Dumlog New Washington kay sir Victor de la Tonga kay Major Swalog sa Assistant Commandant ita AESU Makato ROTC Unit. Kay Major Candelario or Commandant mismo ita Altabas ROTC Unit. Kay Sir Herman Baltasar, Ma'am Jane Macabales, kay Sir Margil Villanueva at kay Nung Biray. It aton nga rang Napukasya. Kamusta na yan atong Napukasya friends?
0: Napukasya na? Si... Oh, nagpanawagan gali si Ma'am Jane Macabales. Siya rin nila kung baka karat baboy.
1: Aba?
0: Ito may basi makabuo ka na ita urok. Uligan man aton anak kay Mr. Herman Baltasar kamusta ra aton nang hatamnan basi kung what to be nagwisik imo ko kanto kung ato ko last time may tao ko may tubi to ay masya nagmaga tara aton karang irrigasyon ag partner do mga manguman aton nga historia man yes may portion it balete ag sa Altabas ay hopefully ay matawaan man kita ng dakara it informasyon sa pagabuton nga magkita kita umantong mahaba-haba yes. Ba nga rang istorya
1: kay Sir Jobert the Farmer Tenorio no sa atong Kabayan Action Group ibay chapter una. Mm-hmm. Kamusta na hin si Sir Jobert?
0: Oli mo to?
1: Busy mo ra eh.
0: Busy nagpa nagpanaw bisa ibang isla.
1: Mm-hmm.
0: Pagka pamati siguro sa anang online na.
1: Yes, so kay Boss Eddie the Farmer man ha, ra anang partners in crime nga ra ni Sir Jobert na.
0: Oo. Agaroy sa pag ano pangpangukad itukta. Ag oh. Pag ano partner pag patubo. Mm. Buot at sakit buot na kundi pagpatubo it talong.
1: Yes.
0: Pagpatubo it marguso, ag pagpatubo it doyon nga rang pipino.
1: Mm-hmm. Ag actually na yung partner o oh, ano ro anang hambalon karang wa man gadugo rug taong tamnan.
0: Mm. Wa gadugo as long matubo ro tanom karay mabunga gid yes. Imoron basta alagaan.
1: Pero observe ko makara partner naman tiga sinang kiri lataro mga bata ah mga unga mm. Nga naga gakahilig o gatao ba at hilig sa rayang arang pagpananom, ma?
0: O, sa pagkasahid na ako, ay aga-average it 55 to 57 years old yung taro gaban nga
1: farmers.
0: Pangidaran it mangunguma. Kung may una man, siguro mga young farmers ay bukod at full-time ron. May una man nga nagabalik, siguro sa retirement para sa abikaton nga ra, nagabalik kita sa pagpanguma. May gusto naton nga magamit ro ano, pero for how many years no? Daywang dekada sobrang awa ta kita kabuyot hawas tiyugta. Ga ikto ta kita ga ano naga saruy-saroy sa ibang lugar para gani makakita man kita kawadaan naton.
1: Yes, so kay Ma'am Jisigil Sigobiano, Row President, Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, Sir Daris, Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Riley, Sir Orel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Udong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. At basi malipat kita partner sa atong mga amigo nga sa Bugna. Ha? Kay Maisel, Marjilin, kay Maylin, agkay tay Junicio magsipok plasidan pamilya unang pamati makara sa tong programa kay Kayuli
0: panday Edgar Gali Slarda kumusta lang ka muna dating piston panday ka Noel dating yes. Sa Northern Front mag no pariba panday ka Rowell ino panday ka Lopna kumusta lang kinyo na sa amat sa kiya katon sa yes. Aton karang natagipusoon no handom naton sa pagbag-o na sa gihapon o kausa nga ra sa pagdugat korupsyon una man sa gihapon no
1: yes.
0: Sa daga nyo ta nga matinaw bukot mantugo mahambag naton nga nakabase sa aton konstitusyon kara sa demokrasiya ang ginapatihan naton.
1: Mm-hmm.
0: Abo abing unong klase nga demokrasiya eh. Mm-hmm. May democratic socialist, may socialist socialist democrats, may una man kara nga tema pagid nga ning national Democrats, so sari-sari nga klasit padagagan. Eh, masyok kaanggid-anggid imauron. Pero gain abiro klasit demokrasiya nga gustong ipatupad idaya nga ng CBP and PNDEP. That's why nga, bukon kita hagos pareho.
1: Yes, so. Kay Uncle Samuel, no? Nga gapamantik sa itong programa. Kay Sir Jerry Manso, ro Kabayan Action Group, ibay chapter nga atong amigo. Sa Kabayan Action Group Malay Chapter una sa May Sambiray, Kabayan Action Group Buruanga Chapter una kay Chairman Ray Barrientos, kay Atong, kay Chief Bongbong, kay Boyboy, ha, kay Toto una ag kay Binji ag kay Ganggang, ha, ag siyempre kay Uncle George Valentin nga pupanilhig makara. Ag siyempre likewise no kay Boss Rio nga ba medya gaoy-gaoy taray mo partner eh.
0: Double time dabi mo permi.
1: Yes, so abo ani kuno ra nang trabahong wa pataha. Ahuman,
0: oy, mga
1: appliances.
0: Halipatan mo mga kondo, iba, Rosildo nga sa tao, ayaw gid.
1: Ya, yeah, ayaw. Ayaw gid, ay, mabudlay yun.
0: Basi, baga ko ni Bulja kita, wag kita kapasildo. Ay, doon sa Milog, karoon sa ki, budlay gid lang kung multi-talented, karoon. Hindi ni mo malikawan, kakabaabo kang ubrahon.
1: Kay nang Geraldine ang kay nung IP Seriso sa Seriso Family unang pamati sa tong programa makaras unang sa may barangay Kawayan New Washington ag siyempre sa tong Kagba or Kawayan Vendors Bayanihan Association unang makaras sa exist doon sa may barangay Kawayan no? Kamusta na yan sanda tao naka na-evaluate yung sandara or na-accredit accredit ba yan or ano to partner evaluation no
0: at
1: be par na to
0: not good news si takanda ko na not so good news nga ano to to gin interrupt abaga at be par do pag pamutang uman it panibagong structures sa kan Ay, along the way, it is because do barkong ra o pier. Aga masyado nga abo ro structure sa kilid.
1: Yes, so.
0: So, madyagin, gain daw, ro, anong purpose? Pero siguro, pili siya naka-reapply, pero other purposes, buko niya taga ba?
1: Pero, ro, anda karon partner, madya, iya mo lang sa gilid eh. Ro, anda karon nga talabahan, I think, nag-floating. Floating, anda nga talabahan.
0: Sa akong pagkabati, ah, may mga changes na ginobra. Hopefully, mapadayon na sa ibang pamaagi. Kung bukon, gid mat di karon. Eh, manamit akong taron eh, pero andang contingency, madasig, haman. Natanong mo ta, tapos anihon mo ta, at continue sa timaw.
1: Ang galing partner, may mga pisti gapon sa kwan, ang dagat.
0: Oo, may time, may red tide, may una, madang kakamatay, imutkusa, no, kakatak-tak. Iba pa, abo nga kakatabo, kung amat sa sobrao, ang kaabuon man ulit, chemical nga nagsugod, siyempre sa changes it panahon.
1: Climate change.
0: Sa mga nag-redevelop nga nga klase, it yung sapat man, hindi na ito makita.
1: Kay na ililing, kay na sining, ha? Kay Auntie Nining, kay Mami Lorns, kay Uncle Al, at siyempre kay Auntie Bibian, unang kapamati sa itong programa makaranggahan, no? May dahil ging agahon. At siyempre kay Sergeant Fernando Boy Rodiano, ha? Nagkapamati mga sa itong programa, basi malipat ba ako magsunggod to kakaon, partner? At hindi na ako pagpakapiyon sa Andakara, makawarang kita. At siyempre kay Uncle Rex, una ag kay Tinyinti Madarang sa may Tambuan.
0: Kay Kuan Gali, kay SB Jerome Vega, thank you sa pag-interpreter ka ton ka gabi. Thank you gid sa mga advices, sa mga pagpamati mat aton doon ng mga istorya. Kung amat mo lang kami karaga, ano, nag-uagto-agto sa Andakarang po ni Magay. And likewise partner, no, sa pagkauman katotgiya sa mga bagay-bagay na tuhoy sa aton karang pisan order.
1: Yes, so. Agaro niya kay Sir Adrian Ken, no, sa atong Facebook Live, nagpamati mga sa atong mga programa. Ag may mga nag-comment sa atong Facebook, makara partner nga. Pero yan, basahon ko anay. Makarang agahon, pito, taro naka-comment. No? Kay Ma'am June Lynn Viga, no? May power kami, haman, itwa, taro, istasyon. Ay, kay na siguro, wa pata nagsugod partner. Ag siyempre kay Sir, paano ba ikonay? Ako Tilar, ako Tilyar, no? Shout out pangalan ka basketball kahapon sa parada. Ano ba nga pangalan at basketballag? Ag likewise partner, no, kay Sir Andy Norada, nag-comment man niya ni Moya. Good AM Sarge Malan and Sarge Nitan, kamusta? No? May magapon kami sir. Ag haron yung man niya ko, no? Haron hamba ni Sir Arbitore, haron yung man tapos sa anay do greetings bago magwinakal. Ay gasungod si Sir Arbitore kung ama tabi mana ay. Ka-comment man ako nga rewa kita ko na tamyawa. Oh. Pasinsya git, ay kung sa bilog mo namin si partner nga madya, kabutlay, nag-pindot sa ako, naghabang gawa kay, kung amat, pas isa ga, o taba.
0: Oo.
1: Agaro niya partner sa ato mga balita makara sa lokal, ha? Mga nagkatabo iya sa ato nga probinsya at akan, no? Sa bilog mo niya ikara partner, o raya nga aktibidad, no? It raya nga for peace month, makara, di ba? Pero raya nga rang ana, it kapayapaan pagtibayin ag konaran paig no paig tingin koroin dayang September 10 na tabo nga activity nga kung sa senya ni partner ging
0: commemorar
1: ging commemorar ro rato nga 16 nga kasundalo no nga napatay
0: ro nakaligtas sa takato nga tawo ay ilaga man aton naging instructor ko anay ya mas aklan retired master sergeant. Ito makonmout si ano no, si Sir?
1: Madya, tao oh, may, madalag yung marag uli eh.
0: Gani, sa madalag ito ka uli eh.
1: Ay, siyempre sa ikaw man partner, basta mga retired nga na busy o taroon sa andang life of freedom.
0: May ano, tabi kong security concerns eh.
1: Yes.
0: Kapo panago, ito si Master Aladdin ito.
1: Ag busy man doon per me.
0: Imo ang nabilin nga buhi sa kuhan ka
1: to. Si Size.
0: Pagkampo. So, kaistorya takakon ka at mahaba. Si kuhan, si Kajilay. Taga kuan ba taga madalag sa Kristina tagboy pa si nanay ay doon na naging hambag ako na ina pa mako na yung ita ko pa manyan ni mako ni maway kaling retirado buta doon yan sa kababo abita itong nag-rate nga rin gina kuan na mabaho nga porsyon ni taton karang program ro nagkakao na pasisya kayo din aton mag-rita ng tanan so sa makaroon nga adlaw no. May mga klase abi it mambag naton nga kakatabo nga ra sa palibot naton so may international nga mga isyu ag may national man. Unahon ta na yung partner do international nga.
1: Mm-hmm.
0: Nga kung natabo nga to partner nga pag kumprontahan na yun. So, nag-attend abid aton ka nga Secretary of National Defense. Nga si Secretary Gibo Chudoro sa Seoul Defense Dialogue 26 at anang year 2026 ika-15th year da po September 7 to 9 ay ito sa Seoul, South Korea.
1: Mm.
0: Again sponsoran ni Maura kung bagay pangunahan ni Maura Itwan Korean Ministry of National Defense sa anda karang annual multilateral security forum nga ginatinan it mga diplomats at mga eksperto halin sa 67 countries at international organization nga naga-discuss ang Dakar nga security team nga nag-include sa geopolitical siyempre katabo sa ugnayan ng mga bansa nga may economic relation at siyempre may military dispute agroaton karang defense innovation ag stability sa region siyempre part it Asia ro Korea nga ra ro Malaysia ro China ro iba pa gid nga nasyon ag said man kita nga hot topic makaon do raya nga ra partner nga sa sugod it West Philippine Sea. So during the democratic discussion ro diplomatic karang action it atong Pilipinas siyempre gina kita man aton nagiinaway gid permi partner sa Facebook no sa media sa klase it kung siin man doon sa bisan sa Twitter yani bisan sa TikTok ani may naga propagandahan ay group position it Pilipinas sa ginrepresentar it atong Secretary Gilberto Chudoro Jr. Ay gin disturbo it sang ka handwritten notes no? Nga dinawat ka na nga supposedly tagali ra tong ato notes ato para sa question baga it mga kwan mga kumbaga ay pinadagang nga reporter it Chinese government galing ay sumaga to siguro naghatod then reach out ka na. So wa mata na interrupt gid ito store aton karang ginhambag it aton karang secretary no mati mo na interrupt ito store ana tagyani ning direkta nga ginkumprontar agro pagpahuya nga raga bullying kunta sa atong nasyon ay nagbackfire ta. Ito ay mayad mata si Atty. Gibo nga raga magsabat. Na di ka raga ni gintanaw na na gin direkta nga ginsabat to mga huna-huna nga raga agro panindugan nga raga Chinese nga hindi takunos na mag-give up eh. Matya kumbaga ay ginapabutyag nanda during that forum although indirectly wa san dauna nga wa san na ila sa posisyon ni Pilipinas wa san na ila nga nag-attend ro Pilipinas di karon para magrepresentar itana karang posisyon ag tay nga rang handwritten note say maigto ba nga ginhambal nga mahambal naton nga pagbastos yun doon sa soberenya itaton karang nasyon agro rebattle yan ni kara ay ginahambag ni Secretary Gibo Chudoro nga reposisyon it Pilipinas ay nagapadayon tungod dyan ay may aton tanang ruling nga gindagaan sa UNCLOS may aktual nga gakatabo nga bullying at coercion kita man ato no although wakita ginapokpan it kanyon pero ginadinotdot kita kumbaga sa kumbaga sa basketball na partner ay Perming Paul ba kundi ka na i-box out, anak ang corneron to, isi paano ka pakalatag itlambat yung sara, di ka kundo ba, mga barko it Chinese. No? Di ka kung kalatag, ay siyempre, basi kung hiligis nanda o higuyod nanda. So, raya nga sa andang inistoryahan, do, principles ka ra, underlying principles ka ra, gusto mong ipaabot it Chinese government through their delegates, kung sino man o delegado nanda ito nga sa media nag-agi. Ay nag-backfire gani tungod the purpose na katukunta ay maistoryahan no broader security no, paano na i-architect no broader security sa Asia nga hindi makatapak it diplomasya it iba galing gina-assert ana itaya nga ng Chinese government nga bukod naman na tama rin mong naubrang ron saga tama na ron ay rambag takara ni Sektar gibo si Dore, sino ka ito nga binastos ay? Kamu o kami? O sa sarili na mong lugar? Ay, hopefully, no, hindi matara mag-escalate partner nga magkagira at akib kita. Mm. El, mag-auay, tara nga, although anaton ginabalibaran gin nga, nga na mahambag ta nga hindi kita magsuko, nasuko gila taron. Kung anaton ginabalibaran da nga haom kita, eh, pahaom niyan eh. Kabuhay yung takitang haom, hindi karon. Ungali, kung pwede malang ma-prevent, ay prevent naton doon dahil mag-auay man nga hindi naton daig panindugan. Kumusta lang ba kita sa baba?
1: Mm.
0: So, doon mga punto nga ron ay ginatalakay. Nga, as much as possible, kung pwede pa madipinsahan through diplomacy, base mag-escalate ba sa World War III? Ano na yung pagani makaroon nga sa bilog pa ron, siyempre China versus Taiwan, the mainland China versus Taiwan nga rin. Pag in-invade na posible, may intrat na karoon do, US. Dahil may mga treaty ron ay, same sa Pilipinas. Pero ano kagadlok rin pag natabo gidro actual kita nga inaway ay mapilitan ka raro treaty naton nga patuman doon mga ayaw kita bulig sa US may ato na bikarang mutual agreement ay hindi man doon yagi matapos no? Sa hambag ang isang adlaw ang pagkaaga tapos yung nubuksing ay, most probably ma-create kita yung moron it one yung may dugo gilad aron ay simpre kung sa kupon di mo karang porsyon ni isla ang kapin pa kung magapit sa raya ng arang Palawan ayun mm-hmm. Ulit matabo hindi man yagi ng down partner diba iwanan itsang adlaw pagtapos manatap sakop sa Pag-asa Island na hinaga mapanaw to kita
1: mm-hmm.
0: So bukod do yon so anda kita ron nga punduhan butangan kita it yung establishment ay ano Robrat Pilipinas siyempre ma-react and it will siguro stay sa gambago natin nga may unang actual confrontation may barko may aeroplano karon o ano man doon mga magupok pagkilikaroon. That includes manpower nga mga madisgrasya. Hindi man pwedeng what manpower sa kadahugag natin iteknolohiya nga ra. Pero yun partner, no? Tatong pero may karang panawagan. Dahil may nababasa ako nga contradiction sa raya nga rang natabo. Nga, yun yan, nagsugod sa aton karang dyaryo mismo, sa aton karang nasyon, na iaga-circulate, ha? Nga rupanindugan ni China. Kaya man yan, ginbaton man nun, itatong mga journalist, simple siya nga mm-hmm. partner, nga business taron eh.
1: Yes.
0: Ay, mag-auay pamatian nga, our fellow Filipino, kapingga doon ang editorial nga ra, or anda karang editorial board, ay magbaton ito yung klaseng balita, nga kumbaga sampay man sa kapwa Filipino, so posible dapat i-block na ito doon, same sa ginaubra China.
1: Mm-hmm.
0: Uwatan ka balita, igtot negative sa China, nga kagayad gobyerno. Yata sa Pilipinas, gina-welcome ta naton do, very open democratic expression. Nga bisan ikagaway utat Pilipino, ay ginabaton ta naton for the sake matangarait namba naton nga media freedom. Ay kunta siyempre kung may nationalism kita, ano natong pangabay sa mga mga ano nga ra, mga magko nga diaryo. Nga hopefully ay siyempre apinan man naton do atong nasyon doon bisan di karon lang gid.
1: Mm.
0: Diba partner?
1: Yes, so of course. Aga rin yung partner sa bilog man karon sa kung ano madumduman nato no nga kung pilaon ro mga nagkamatay ha nagbuwis buhay parang sa raya ni matamas masamitan nato makarang ag makarani kita ga benepisyo atong kalayaan
0: may pinagsamahan ta biro ano nga raro raton karang nasyong Pilipinas agro South Korea di ba may gera ni
1: katusanda
0: ro pitok ano nga to that includes si Conrado Yap no. Mm-hmm. Major Conrado Yap na nag-visit kabuhi ito sa pakipag-away. Ito nag-held sa pagkabasa sa Sangka area, Paralel 38 ba ron?
1: Mm-hmm.
0: Nga naghalin yung nutanan, do aton na lang rohabilin.
1: Yes. Kaya ni partner ko, makantok at Korea, pag hinaba mong Pilipino kay mabahuan ng respeto. Mm-hmm. Nagabaw, especially yung mga maguwang ng the partner ha? Nagabaw kita nang nagapasigamat dahil yan isa natabo nga to nga kung sa CN nag-atras ro ibang countries ha ro British ro America yata nag-atras yung kato only Filipino soldiers pila man lang sa nakata partner 100 plus
0: oh ay namatay da katro iba sa gamig wa ta namatay sa bala ay sa gamig may una mang namatay sa kuan gid like ratong daywang ka officer na discuss ya gid that includes at andang kinakonsider nga hero sa nasyon it raya nga ra Korea si Captain Conrado Yamlaw Yap major on moro na eh, siyempre posthumous promotion. Highly decorated yung mura sa Korean War. Pura ito nga itong April 23, 1951. Year late, anandara partner nga ginasilibrar. Ginapasidunggan, eh, may tot akara nga monumento nga nakabutang roaton karang nga mga sundalo na yung ipadagaig to. Nga sa makaroon, ginasundan taroon, naging kumbaga ay naging parte kasaysayan it South Korea.
1: Yes, so agro niya na yun, sa bilog man sa bugal. Ah, kumadumduman man ay partner. Ay,
0: speaking gali partner, no, ito, datong gira, incheck man katro kontra.
1: Aho.
0: Ay ginagpadaga abi sa North Korea or Chinese government it agos pilat ang libo nga
1: abo.
0: O ratoro nagsalakay nga mantuman randang pagsugod. Ay Pilipino ang katoro pa, no, grabe no, na, gira sa North, sa South ag North nga to.
1: Mm-hmm.
0: Involved ga po no inche kay makaron man no ato ginakuanan no agro nagbastos man sa aton karang ning secretary China man gihapon.
1: Mm-hmm. Agaro niya partner no kung madumduman aton ro hinamba ni General Douglas MacArthur anay kato kat sa Leyte no anang hamba kato nga give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Pero yung pang hamba na na ang gapamatuod nga sa bilog imo sa nagapating may abilidad gitaro mga Pilipino ra pagabot sa guerrilla warfare no pag-away nga ra sa mga taktika taktikang guerrilla na ginatawag ha, especially sa mga bukid ugaling na partner ito sa Korea ro disadvantage ang kato may snow. Ay bo diyan bo ko kita sanay sa snow eh
0: kita halo-halo katratong sa Iran na may partner nga kwan. Litsi kong yelo, anay ko noon eh.
1: Mm-hmm.
0: Rin ito sa Iran, karasa kwan. Sa raya nga rin nga pag-abot sa ICE.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siyempre si Captain Contrado Yap na to. Ratong itong tiempo 1951 ay sa may ano rin eh, Yutong mga ito partner.
1: Battle of Yutong. No? Yutong.
0: Yutong, no?
1: Mm-hmm.
0: Lipat yun ako saan na karang kwan bago nga binatong dumduman man do history karang ginakusoy ko rato ang pagkasahon ay matsawa tamako na sa akong listahan doon ah.
1: Mm-hmm.
0: So during that war partner nagpakita nga ro Pilipino ay nagasukogin man.
1: Yes.
0: Isa pa man abis simpre kita tayo pila takot ang gira na agyan sa Pilipinas
1: bilang kanasyon ng conquer
0: pati yun ay British nakatisting iya ka to na eh.
1: Mm-hmm.
0: Aga sa makaroon may ugtasan man gitara ay ngarang problema nato sa communism. And speaking of communism partner no.
1: Mm.
0: Di ba anniversary ko September ko August 21 nga to ro Plaza Miranda bombing.
1: Mm.
0: Nagsilibrar man sanda. Anda matong obra pero gisilibrar sanda.
1: Mm.
0: Nga kuno abi ay nato ro pagsuko sa Marcelo.
1: Nga ro suno mas balita ang kato partner man dyan. Anda man gyapon
0: anda man yan ito nato dahilan niya
1: nga
0: dahilan yung yan ito nga nagmarsyalo kita 1972 so ko 1977 do mga nagproduce nga rat first quarter storm that includes rato nga tong sa Plaza Miranda ay nagtukod ko September 11 anniversary ra ika 49th anniversary it LFS League of Filipino Students.
1: Mm.
0: Panagausaw man kita karang ka-partner, nag-college kita, nasa Iran man aton ta, eh, istorya man dahit ato mga amigo anay. Taguna pa kita sa Karasadahon, nag-susinggit. So, kamusta randa karang Broad Alliance of Student, no? Na ginahambag. Nga rana ka tang nasinggit, punta ka-partner, ay tag-question to increase, agro-edukasyon, ba nga hindi ba ko-officialize. Ay galing partner, kung lihi ay nahimo, tas andang membro, right, National Democratic Front, especially ko 1982. Ay mo utang indog mo sandara nga angawa man yan ikita meron twisting nga ra siyempre hindi magkita ka ra maano gin partner hindi magkita ra makibot ay ginintrahan yung tara partner it CPP and PNDF di ba gin announce gin drone ni Kwan ni Jose Marecison sa anak atong
1: interview
0: sa Netherlands tag ni exile imaw nga part of Broad Alliance, itana karang National Democratic Front, hirayang rang League of Filipino Students.
1: Mm-hmm.
0: So that organization, sa akong pagkatanda, ay tanda karang protesta, ay tungod yang sa aggressive campus repression. Kato abi partner eh, siyempre Basco Grorotisi sa Sugod Eskulahan eh.
1: Mm-hmm.
0: So naya nga rang tuition fee increase nga hambal sa andang era anay katoy perti kamahal. Para katon kasi siguro partner no barato 5 piso. Pero kato to yung chimpo baho ta biron.
1: Mm-hmm.
0: Abutan pa tanan ko kato per unit matcha 5 piso pa tan sa ramkat anay. Pila pa tang nabayaran kato ga tuition matcha 500 yata.
1: Mm-hmm.
0: So maisot no. Daya man yan no sa makaron. Ugaling naton ka nang ginambal. Ay wa man dagin butang sa public nga ranat ang paagtunan kara ay ro mag-recruit sanda it mga tao nga maging NPA.
1: Mm.
0: Only during that time nga aki gundo estudyante, aki gunday nga mga kabataan because wa na sa batra anda karang mga pangutana sa sugod eskwelahan ay opera yung dayon da sanda it solusyon nga mahambag naton nga sa guwagot eskwelahan.
1: Mm.
0: Ay rayon resolusyon nanda kara nga na national democracy with socialist perspective. Hey, ano ra na karon nga to? Hindi ba daywa malang? Bilogon dumasa, ikontra sa gobyerno, ang magtukod it armado, kontra sa gobyerno, nga kinangan mawasak.
1: Mm.
0: So, doon, ano yung makabati kita kara partner nga may mga namatay, nga halin sa sugod it eskwilahan, nga anay membro it LFS, ay biktima sandara sa unang sitwasyon. Nga kulihi, ginbato nanda, eh, siyempre may ego man.
1: Mm.
0: Nangin membro sa nat CPPNP-NDF, agadlock na niya. Siyempre, raya nga ramos dyan tipar na yun, intellectual tara eh. May agam. May naging leader yung nanon sa makaroon. Eh, ato niyang karang nakikita eh. Kung 1977, sandara na himo, agro-komunista ay eh, una kung sa chimpo nga to, paano na daman pamatudaan nga manugnaog sandara? Dahil yan eh nga kung Marxism randa kara aglininisim maginapatuman dahil yung communism atong istoryahan eh nga kuno abero mga klasit alyansang radical student ay kinangan pangunahan it mga disiplinado nga ideologista nga andang aposisyon bagahay bukon yamang it sa sangka sektor ay mamba naton partner nga basi ko siguro daugot sa sandara ay galing makaw nakikita nato na bukon manggapot pantay ra partner ka presid pangako nanda dahil ani magayo taro kabuhi it ordinaryong NPA ang ordinaryong masa sanda kara mga lideres nga ginatukoy.
1: Mm-hmm.
0: Obserbara nato na singa eskwela ro unga it lideres nanda nga nakapungko sa posisyon sa gobyerno. Sayid ka man siguro ko, nakikita man nato sa bisan sa Facebook kani partner. Ag ikumpara naton sa side naton nga mga masa nga hagos makipag-agawan partner sa purpose.
1: Mm-hmm.
0: And lipay may naisanda eh, makipag-agaw taray nga lang tao agod madisgusto sa gobyerno.
1: May rason
0: yun. May rason na para mag-rebuilde.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Yun taro masakit niya kamatuuran mga karong. Yung kung kakon, sa mga membro ng LFSB, paki-review abi. Bukod mangigita karait masyado nga empirical no. Masyado karang knowledgeable sa inyo karang dagagan. Total basi may anda matakara partner nga mga ginatun-an pagit nga pamaagi nga mag-aga mo sanda bilang membro it organisasyon. Ay di karana lang kita sa puno og sa resulta. Inyong leader versus og ginamban yung broad alliance of student agro-kabilogan nga alyansa it mga dayangara nga tao iya sa laylayan nga ginahambal nga dahilan haman nagasuko kamo kontra sa kaya it gobyerno. Beso katon abinaton don ay tama man buko niya tatwisyon aga dayangara nga campus repression no dapat natong isuko kundi iro kakatabo pag isa kalibutan.
1: Mm.
0: Nakatabo. Pag ito, di ba, globalized sandara partner, may international sandara ang ginasunod.
1: Mm.
0: May anda karang nationalism ang ginasunod. Oh, sige, iya lang sa Pilipinas. Ikumpara natin do kabuhi it. Anda karang lideres agro, anda karang ultimo ang ginasuko. Kung kapagarihas, baga?
1: Sa mga pangabuhi it hangaway partner, no? Sa andang red fighters, ha?
0: Huwag ani, kaabot sa stage nga ron, daya nga rang Russia. Naguba sanda ko 1991, much more do Pilipinas. Nga ako sing kopyaw natong tanan partner.
1: Mm-hmm.
0: Binuo natong ay Karl Marx. di ba, o kritiko ni Karl Marx si Lenin, o ginagamit o Marxist-Leninist. Do kritiko man karang nagamit, ito yung listahan, dahil do Pilipinas karang ay kapareho sa China, semi-colonial, semi-feudal, anong itsura. O, si Mao Zedong ro nagpatuman sa China from Russia, nga pluritarian ito, mga trabahador, mga worker. Sa China naman, mga peasant. Oraya nga rang mga farmer. Ay, the same sa Pilipinas, may dayawang karakter iya rin pinakabo. Trabahador nga ra sa dayang rang industriya at dayang rang mga farmer. Ay, kuwa man yan ighilibaot. Hindi man yan magpanaog rin ang nakaposisyon. Ito tapagani nagpanago sa ibang nasyon. O, kung tanawo naton, na-improve ta na lang siguro. Raya nga rin kung may ano kita. Una kita nakita sa panindugan yung dugaon daro magain nga sa gobyerno, daro manakaw nga sa gobyerno, daro mga tao nga rin di naton dapat papungkoon ituman. Ay, pero hindi naton dahil siguro partner, pwede mong buslan pa o ipadigayon pa nga, oy, ibuto taro mga komunista nga rin. Hindi man yan partner mag-ako, no? Kasi kakabati nga nag-ako sa nadirikta eh. Abi, tsawa kita, no? Punta na sa andang banner na parte. O kami, kami ro Partido Komunista ng Pilipinas, kami ro supporter. Okay. Sobra, bikalwa na aton karang layi, hindi man aton sa andang mapanakop eh. Medyo kwanda, medyo hampang sa kaisipan at mga inunga na nagasunod sa rayang kaparehong klase at organization. Nato niyang puna kararon. Saan ka namin nami paranda ko? Mayenda ka rin publication partner o. Bagunan ko, nagsugod sa akon nga kuwan nga ra.
1: Aba?
0: Oo. Ang publication na ng history up to this date kung hamat una sanda. Pati ang naging obra ko EDSA 2001 o EDSA 2. O EDSA 1 ko 1986. Agroanda ka rin ginahambang gahom it mga tao sa pag-reject sa US imperialism. Okay, hindi natin siguro pagkontrahon ni karara partner. Siyempre, kung atun pangkontrahon, daanda nga rang historical background, daanda ka rang pagkatalay sa mga youth organization, sa anda ka rang ginahamba nga historical distortion na ginaubra ko no it gobyerno para malinlang ro mga estudyante. Randa ka rin na ginambang posisyon in democratic space na may pabutyag it mga tao randang imumunot kontra sa kagayad gobyerno. Okay, una kung kita allowed. Kanita na una ito, daan na karang rational, agrana karang outcome, mga rason na matanda karang nga ginposisyonan na to, agroan ang outcome. Sa process, siguro partner, medyo may problema. Sanda mismo gabayular it anda karang patakaran. Man equal sanday, di ba partner? Tanawa baga, paano naging equal doon? Equal doon? Ay aton karang kilaga ganin atong taga-aklan mismo nga makarama naging halinan. Sa buko mat equal? Buko mat equal partner?
1: Buko aron.
0: Ay,
1: magayo ta, ay pagbugtaw anday mayaman ta sanday. Pero ultimo pagbugtaw pobre, asa makara pobre.
0: Eh, masakit yan ang hambagon. Habuo niya na isa na sa gobyerno. Imbis nga idriktas na ako, itungaon pa. O niya nga, itunga. 1-5 yung nga tao. Hindi ka ni ka-audit kanda. Doon niya, doon mga kahinaan nga ron. Ngayon, hindi natin mabasa kung ibang hamat nag-atras. Haman it, ay, man na nag-surrender, taray nga rang tao, kaibahan na muna, mag-aing yung dayon. Masyadong seryoso ito niya ng istorya, partner, no? Pero, gusto natong ipaabot nga mat kinaedukar naton kararo ng mga tao sa ideya nga ra. Dahil hindi nato naus mapansin. Makita tala tong unga kung amat ay nagsunod man ay body count, minatuod man mana, retuition man ay masyadok taas. Na minatuod man mana, may pang aapi sa loob ng eskwilahan. Pero sin paagto ron? Sin ano ro dagan nga ron? Pero makahambay ka ron, kagabanan, do mga haagtonan ng daw lugar, nagindaghan kanda. Ayro niya yung ginapatihan naton do mga dating rebelde, mga dating nag-eskwela. nga naging sample nga manit na pariwara sa dadel. Gingamit yang eh tama man matodotono ito una nandang isuryahan pero pag abot sa punta may armas ito manara.
1: Armado ta.
0: Mm. Ay
1: ambaw ang karenan dang sa tanaw humana ro imong pagsinggit sa karsada ay makapabag-o.
0: No, doon yung final nga solusyon.
1: Mm. Ano yung pagtanaw? Ay pagsabat mo nga hindi bukod doon yung solusyon ay ginakugang hindi atat manat singgit ay ano na nakambarang yung kimo nga ay tama man na iyakat yung mana sa armadong pagkikibaka.
0: Kadlukan na binaton ka rin. Pabutang tayo sa kadadagon may daywang nga sumaka nga taga-aklan.
1: Mm.
0: Ay, may kuta ko sang adlaw ang usang dato ron nagmanaog rin yung pagkaga.
1: Mm.
0: Oh. Makon mo taro pamilya karon nga nagsalig nga makatapos o nga nga ron. Maya ba ka nga sampol?
1: Abo.
0: Abo taron? O, oh, tagalasir na. Daiwar ang klaga di kong partner ay.
1: Mm.
0: Taganuman siya. Tagaliso. Tagamalinaw. Ay nanaog sa napagkaaga. Huwag.
1: Yung klaga nga taron partner nanaog?
0: Ah, nagpanaog ka to ay.
1: Kahit hindi ka pasay mo to sa andang general physical examination ah.
0: Taga kwan tag kuatule.
1: Mm.
0: Naog. Bagay. Ay ba sige sugo tay mo to partner, malakas siguro to.
1: Tao ani ka na partner, ay suno sana mga kakolektiba ay nanom bi man ay masaka gali ang bi man nimo, wag ita man nimo nagpa circumcise.
0: Oh.
1: Ay delikado ni partner hadlok mus dago.
0: Rato man nga tong sa Iloilo nga tong kisog-isog itatag sa karsadahon pagasaka sa bukid ay nag-inagi gut ah. Mm. O di pinapanaog ni tatay na daywang Domingo ang most central front to ay nagsakit ralikod di kasaka bukid oh, pinapanaog so to yun no, mga ginatanaw na ito may biases man ay kung minatood dyan dagid abe eh ito kung kinangan magpabukid o sige pabukid gamutanan kung man atong gina-encourage gito nga mag-growin galabi ka rebellious randang aksyon protestingan pantay man kunta nga makita naton nga patas randa karang ginhamba nga kung ginasinggit kid mananda o sindi imong unga abito sindira nang utok karon partner nga mag-rebuildero nag-imo tong pasakaon sa bukid ay wa gani wa naton nakikita ni partner randang tinunga it mga elitista nga ranga una sa daya nga rang linya it CPPNP NDF nga ginpasaka nang daran ng unga. Siguro si, ano nga to, si

0: So ro yun, no, mga elite kita nga una nakaposisyon nga hindi abi maduga na to, may mga elite nga naging CPPNPD pala kun Sara Neta. Ang asawa nga to. O si Father Frank Fernandez. And the rest nga mga manggaranon sa Sandaron. Wa san naghalin sa kapobrehan. Tama man napukaw sanda nga may may kayain sa gobyerno. Pero the same eh. O nagtukod man idaya nga rang forma it communism. Pero makabenepisyo man nga mga elitista. Aman si season nga to bukod elite to ay elite to hag. Diba nang asawa nga to elite man? O di ito sana sa ibang nasyon baka nami na asa namatay lang ang isang dato. Pero iyan ang nabilin, nakita naton. Eh, bukod at fair doon eh. Sige, sanda sinilibra ng karag, pero ginatanaw naton partner, huwag nabasa na kon. Huwag kita di karat kritik, sabi nga internal baga, nga makarag, gintadlong namon, pasugo dit amon, karag nga, nga liga. May hambag pa na di karag, we carry the profound national significance that transcend simple campus nostalgia. It served as a living link to the broader struggle for Philippine democracy, reminding the nation that the rights enjoyed today were won through collective sacrifice. May ano sa nakara, may critics gid sa sugod nga may andang impadaga sa bukid nga mga inunga nga nagmuslok, mga giniinosoit, mga ginikanan. Nga wa nang dagin uli. Diba nakita mo itong atong sa buklod kapayapaan nga nanay nga ginainosoy na raunga? Ginuli man kung daananda, kung naalin to, kung namatay, buhi. Maro yun baga, kung ginabawi ko tat pamilya, uli man ninyo, hindi nga sabto na, decision nyo, tama na nanaron. Eh, pukrituhan nyo tao. Butang bagon, gusto na nang ibugag yung mga inunga sa ginikanan. Bukod man, arato nyo na partner, bukod man tat perfecto, gidra nga ning critics kanda. May imposible saga man dahil may kasakit. Pero point na ito na sukaton taro pero rason ha matag-umpisa sanda kanda karang mission and vision agroin state noong tabo sa punta. Uy, makaroon no? Anong dagoon yun dahil ika-49 yung nandang anibersaryo. Pasagamatan siguro iba kung gusto na ng pasagamatan. Ito talaga ginahamba na may significance sanda karang ginaubra. Pero ano rin natabo sa mga inunga ang pasakan na lang sa bukit? Maswerte yan kung nag-surrender, ay kung uwa, kung nag-namuslok ta, ay kung uwa pakauli. Ubrahon nyo man anda partner ng mga martyr, ang ubrahon mga gamhay kara agasabawan nyo man sa anda karang propaganda. So, typical na ito nga makita ron. Ato nga itong Negros 19 na ginahamba na partner, oh, di ba? Sa tubuso. Kasi nalin to ay may ilipis ro iba ka to.
1: Mistra pero iba.
0: Mistra pa. Ay di karon man yan ihalin. Saray nga rang youth organization. Nga nakipagbuilog sa pagsilibrar itanda ka rang kuno abi ay anibersaryo since September 1977. Okay. Kung kita oras partner no?
1: Partner ma, singit ay guro ko no? Pa-shout out lang sa mga customer no? Ita rayang ulo-ulo. Restaurant nga naka-tune in maka sa tong programa ha sa Kalibo na kay Boss Leo no, thank you gid sa pagpamati sa tong programa Birming abang no aga kabay pa ni no may mabuo man ato mga listeners kar sa tong programa especially ro mga rayang ginikanan del ro number one kara partner nga gusto nato nga matawan it kahayag ro atong ginikanan ag mga inungan anda dahil yan ro aton karang CPPNPNDF ha ro mga terorista nga grupo. Bukod yung terorista na partner, sindikatong teroristang grupo o organisasyon. Eh, sindikato eh. Iba rin ang mga galawan. Bukod yung...
0: iba sa atubang, iba sa likod.
1: Sa likod nandang corruption, ha? Paggamit lamang sa ideolohiya. At sa simpre sa mga inosinteng masang Pilipino. Ginapasaka nanda. At mamatay ang to si Babot Bukid. At ideklara nandang martyr. Tapos, ano ro, binipisyot, ginikanan ka to? Uwa.
0: Kung sumunod o ginikanan, anda pagid gamito no ginikanan.
1: Pagid nanda.
0: Pero kung kumuntra o ginikanan, kanda, ay pabayaan nyo nanda. Bala ko nuna, ay wa kon man na kami gabot sa imo nga.
1: Ay, patay yun ay.
0: Patay yun ay.
1: Ag makaraan ni partner no, ro, andang pag-recruit, ha? Ro, especially online, ro, online nyo ta, ro, pag-recruit makarahay

0: through online yung ta, Facebook. Mangawa ka sa ng recruitment, kapangayos na email. Contact number, email, Facebook account, tapos TikTok account, ang Instagram.
1: Oh, may
0: grabe
1: Instagram,
0: ka, may, mag-recruit.
1: Makar- may mga ano pa, may mga, kung may Telegram ka, pangayuan ka nanta, Viber eh. Doon yung tamang kaon do, wow, tagi na pahayag rin sa ano ha, sa public, kagos.
0: Agan ng formas, current partner ha, what a heading, what logo, ambay, kung anong organization, wa. Magpamimbro ka tayo, magpamembership, tapos sa itong mga details sa tanin mo.
1: Ngawa kay, sin mananakon isugatan dahi, wa man yan, iba na right ding address. Hindi mo manin mo sa iran kung sino ma-pick up, basta pirmahan mo gang. So, kakabaya ka kami. Kami nag-chat mo niya ng kaong partner, masyado man ang kaseryoso inyong arangkuan, dito kayo itakahibayag.
0: Ah, nasunod yung may galing.
1: Oo, yung ano, abira. Bisan kami man, abudlayan man kami may explain ka. But this is how the danger exists sa raya nga rang linya it isot mo lang nga ano eh nga linya eh linya it pakipag-away si PNPNDR kontra sa atong gobyerno. Kabado man yan eh kami kung amat kara pa kanong explain dahil basi sumara kami. So kinaidiyahan ang ginamon ra kung paano naton ipatpaton sa kahanginan. Pero mga pamaagi nga rang abi naton legal ugali illegal na ranang punta. El organisasyon man sandarang recognizado, yung una sa nasa kalsada eh. Matuloy, challenge kita nanda eh. Adam, bimanay mo pa matuod ka ra. Eh, burden of proof ka ra, partner, kita, ano? Aton ta ra. Gani nga, kinaidiyahan kita na itong nang ma-explain ka sa litanya o sa lingwahe nga kaya namon. Hindi man kami masyado ron nga magkasaga eh, basi kung ikasuhan yung man kita sa human rights. Huwag, pasinsya ang kita sa iba namon nga account sa Facebook nga naduga dahil normal lang siguro ina-report o gina-atake kung man kita at iba karang nga nag-pindot o spam manaray nga ra. Abo manarang kalukuhan. So, basi makaubraw man kita at panibago karang kwan. O mabuksan man namon, narikabiro namon na kung kaya. Aton karang Facebook na linya. Partner, wang kita't oras, no?
0: Isingit ka. Sa Kaiser Arbitore, no? Kina, paabot na. Kat, anang comment ba sa recruitment partner nga? Anang hamba ni Sir Arbitore, pag-abot sa punta, hay, duwa uta andang demokrasya, no? Ag ginapatihan, ag ginapangbingbang, o ag manasanda ni Commander. Ay, oh, gakatabo kita.
1: Gakatabo ron. Nawa naton yung pangayuang
0: yes.
1: Nanabdusan.
0: Pag-abuse.
1: Ronya ni partner ng pangutana okay mo tong imo ba tong careless whisper nga tong halin nyo man sa atong kakilaga nga.
0: Oo.
1: Kung nakaunga yon datong atong anay estudyante nga nagsaka. Oo. Si ino anak katong nga ni atong hambag. Kuwat nog bakit gatas blik yaro armas. Oo. Surrender na lang ninyo kung pwede. Tao ko sinsa na makaw na. Hingin ako sinsa pa natong partner. Kasi ikaw, trabot balita. Kato, sunod lang siguro partner nga.
0: Oo, oh, sunod nyo ang Domingo. Ah. Chismisa yung man natong
1: sa uman ay kami rin yung karang mga tagbalita sa kanginan sa Spirit Time. Sarge Nathan.
0: Sarge Malan.
1: May dahil nga agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Music. Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata Navara. Sunfall Gold Coffee Mix.
9: Konfiyansa sa sumag. Isda ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpula. Kag pagtuon ang Sunfall Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
6: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sunfall Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compound.
1: Kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: TDX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabayan do grasya, itato niya Ginoo Hesus Kristo, nagugma it Diyos nga Amay. Agrupag pagkikabinit balaan niya Espiritu, mangin una punta, katuntanan, magigmangon naman kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Siya mga sa Diyos, adlaw mga Domingo, mag-aambitana yung mga ito, mag-abaton kita kung mga pungit aton nga mga Diyos. Imawgin mismo ratong pag-abatonon, pag-isa ng mga pung. Amen?
1: Amen.
0: Ano mga pung, hikinapabantala na ginmakaroon sa bilog nga kalibutan. Amen? Amen. Ano bagay na ito, nalin sa St. Peter Square, sa St. Paul's Basilica, ito sa Vatican City, hasta ron sa pinakakubos, pinakamagayo man niya kapilya, iya sa pungsod Pilipinas, o siin man niya bahin, it kalibutan, nga ginahiwat do misa, pagiron sa simbahan Romano-Katoliko. Makaunay ka, September 13, anyo 2026.
1: Sa atama,
0: 13. 13, o. Ika 24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon ka aton nga liturgical calendar o aton nga simbahan nga Katoliko. Amen? Makaunay ginahiwat man sa bilog nga Pilipinas, today nga national, siyempre sa simbahan nun, Katoliko. National Catechetical Day. Padlaw mo karon gali ato yung mga katikista. Amen.
1: Amen.
0: Para siguro gin preparahan ko nagtaliwon niya tong binugan. Gin patigay do mga seminars, training seminars para sa atong mga katikista.
1: Amen.
0: Amen. Kabi pa nga mga mapuslanon na para katun nga mga tumugo para ma-maintain ato nga pagtuo ug makabalik kita sa Ginoo ug eventually hay makaabot kita sa anang ginharian anang gigin antosan anang gin sakripisyuan para mangin kaibahan na kita ito sa ginharian ni Dios anang ginharian ni Dios sa langit.
1: Amen.
0: Amen. Siguro para mangin angay bagay kita magbaton kung mga bugay grasya ato nga mahal nga Dios makarunya adlaw ug sa pag-abuton nga mga inadlaw katong kabuhi. Aton na nang hinugsuan aton mga nahimo mga kasaganaan kung nagtaliwan man doon ng mga inuras inadlaw dinomingo o dinagoon yun kung aton niya kabuhi. Pagigay Brad Paeng sa pagpamuno ni Brad Paeng magsunod kita sa una-una agdagaman doon aton mga tagipuso. Bro?
1: O Ginoo, kabugat gid roakon niya mga dala rokabudlay itpagpangabuhi rokapugrihon ro mga kautangan agro mga handong nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon nga mga bagatian agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar po akon niya trabaho. Agrayar mga duga nga kalbaryo, po akon niya kabuhi. Pero abaw karatanan Ginoo, imauro ni na ag gaog, nga tuga po akong pagpagayokin. Ginauhaw ro akon niya kagag, ko imong presensya, agwagid bisan anong butang ro makabuol kara nga kauhaw yuwa siyamang o imong may gugmao nga pagbaton kapon sa imong asabak. Ginako ko kimo Ginoo magin pabungul-bungulan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro akong ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imo nga paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay sa guwa ko imo nga gandong. Aggalom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga nabot kuraya nga kadagatan. Uwa ko gid maagom rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saga, naginhimo ko, kontra sa ibang mga tao, o mga saga, kontra sa akon niya kagad. Maguway kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, matunaw ito man sa imong panimagay. Kun hindi mo ako mabaton bilang sang kaunga, batuna ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wao na ko it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka ton na Diyos nga mga gawin sa tanan at sa pagpatawad na ako aton nga mga suya, kabay nga giyana na kita paano sa kabuhi nga uwi't katapusan.
1: Amen.
0: O Ginoo, ihatag ang pagidait sa mga nagasalig sa imo agud mapatihan ang gintagna sang imo mga propeta. Pamati ang mga pangamuyo sining imo alagad kag imo banwa nga Israel. Mga muyo kita, mga imahon namon kay Kristo. O Diyos nga mga gahom, magbubuhat kag manugdumala sang tanan nga mga butang. Buli kami agud alagaron namon ikaw sa bugos namon nga tagipusoon. Kag mabatsyagan sa amon kabuhi ang mga bunga sang imo pagigugma. Pagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Nga daga kabuhi kang naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Amen. Dahil wag lang kami ni Brad Paeng, kay Ban atong technical partner, si Katudong Mark, no? Si Katudong dyan. Siyempre pa, so hindi na ninyo makita kay Ban na mo makaroon. Raton niya mahagin nga Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Ay hindi mga inamon kamo makita, pero nagapati kami nga gapamati kamo makaron sa mga puwit aton nyo mahal nga Diyos. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Pero mabatian nyo si Brad Paeng, ay si Brad Binor, imaro magabasa para katuntunan. Para gid sa bilog na kalibutan ay naka-live stream kita makaron sa Tondo Teleradio. Kurayin ka rin unang mga sound bro. Nga gahambal, patawara ang imo kaingod sang iya mga sayop. Dayon kun mga muyo ka, ang imo mga sala patawaron. Bro, palihog.
1: Ang pagbasa gikan sa libro ni Sira. Ang aligot-got kag ang kaakig akon man gina kangil-aran. Pero ini sila yara sa makasasala. Ang tawo nga nagatimalos magaantos sang pagtimalos sang Ginoo. Nga nagalista sang iya mga sala. Patawara ang imo kaingod sang iya mga sayop. Dayon, kung magpangamuyo ka, ang imo mga sala patawaron. Kung ang isa katawo nagaupot sing kaakig sa isa, magapabot bala siya sing kaluoy sa Ginoo? Kung wala siya sing kaluoy sa iya pariho, magapangayo bala siya sing kapatawaran tungod sang iya kaugalingon niya mga sala, kundi kung ang isa ka mamalatyon niya tawo, nagahupot sing kaaking, suno bala ang magapatawad sa iya mga sala, dumduma kung ano ang imo maabutan, kagpuntati ang pagdumot, panumduma ang makadunot kag kamatayon kag makakabuhi ka suno sa mga sugo. Talupangda ang mga sugo kag indi ka magkaakig sa imo isig katawo. Dumduma ang kasugtanan sang labing mataas kag kalimti ang sayo. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Agsyamot mag-imo bro. Diretso halang abig kita sa Salmo sa pagsabat. O dahing kalantahon sa pagsabat. O.
1: Sa pagsabat, ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Hindi madali mangakig kag puno sa mapinadayunon niya gugma. Sabat?
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Hindi madali mangakig kag puno sa mapinadayunon niya gugma.
1: Dayawa ang Ginoo o kalab ko. Dayawa ang iabalaan niya mga ngalan. Bungkos ko nga tagipusoon. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Kag hindi pagkalimte kundaw ano ang iya kaayo. kabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig kag puno sang mapidadayonon nga gugma.
1: Ginapatawad niya ang tanan ko mga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian. Ginaluwas niya ako sa lulungan, kag ginalikupan niya ako sang gugma kag kaluoy. Kabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig kag puno sang mapinadayonon nga gugma.
1: Wala siya nagasabdong sing dalayon. Ang iya pagkaakig wala nagapadayon. Ang iya silot kulang pa sang nakakabagay sa aton o kon magabalo sa aton tungod sang aton mga sala kag mga kasaypanan. Tabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig kag puno sang mapindadayonon nga gugma.
1: Subong sa kataas ang langit, sa ibabaw sang duta, amo man kadako sang iya pagigugma sa mga nagatahod sa iya. Subong sang kalayo sang sidlangan sa nakatungdan, amo man ang iya pagpahilayo sa aton mga sala katapusan nga sabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag may gugmaon, hindi madali magakig kag puno sang mapinadayon nga gugma. Diretso lang kita bro sa palihog yo man sa kaywang buhasahon. Nga kun si nagahambal wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi o kun nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Ini tungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kun nagakamatay kita, ini tungod kay nagakamatay kita pa sa Ginoo. Pro, alihog.
1: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi o kon nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Kon nagakabuhi kita, ini tungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kon nagakamatay kita, hindi tungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Gani, bisan ang nagakabuhi kita o kung nagakamatay iya kita sang Ginoo, kay Kristo,
0: kay si Kristo,
1: nagpakamatay kag nabanaw, agud niya mangin Ginoo siya sa mga buhi kag sa mga patay. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos!
1: Aleluya, aleluya! Ginatag ko sa inyo ang isa ka bag-ong nga sugo, magigugmaanay kamo. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos sa Ebanghelyo sunod kay San Mateo. Ibaya sa imo o Ginoo.
1: O Ginoo.
0: Sadto nga panahon nagpalapit si Pedro kay Jesus kag nagpamangkot. Ginoo, makapila ba na makasala ang akon utod sa akon kag ako magpatawad sa iya? Tubto bala sa makapito? Si Jesus nagsabat, wala ako magsiling sa imo nga tubtob sa makapito, kundi kapitoan kapito. Kaya ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka hari nga luyag maghusay sa mga utang sang iya mga sulugoon sa iya. Sang naghusay siya sang ila mga utang, may gindala siya iya nga nakautang 5 milyon ka pesos. Tungod kay hindi makabayad ang sulugoon sang iya utang, nagmando ang hari nga ibaligya siya ang iya asawa kag ang mga kabataan tubtob mabayaran niya ang iya utang. Nagluhod ang sulugoon sa tubangan sang hari kag nagpakiluoy. Hulat-hulat talang ako anay, kay bayaran ko ikaw sang tanan. Ang hari naluoy sa iya. Gani ginpalakat niya siya kag wala pagpabayara sang iya utang. Karon nagwa siya kag nasugada niya ang kapareho nga sulugoon nga nakautang sa iya sang pila lamang kapisos. Ginliab niya siya kag ginkuga nga nagsiling, bayari ang utang mo sa akon. Ang pareho niya nga sulugoon nagluhod nga nagapakiluoy sa iya. Hulat-hulat lang ako, anay, kay bayaran ko ikaw. Pero hindi gid siya makahulat. Sa baylo ginpabilanggo niya siya, tubto mabayaran niya ang iya utang. Sang pagkakita sini sang iban nga mga sulugoon, naglain gid ang buot nila kagin kadtuan nila ang hari kagin sugiran sang nahanabo. Gani gin patawag sang hari yadong sulugoon kagin hambalan. Walay pulos ka nga sulugoon, gin patawad ko ang imo mga utang kay nagpakiluoy ka sa akon. Kuntani nagkaluoy ka man sa pareho mga sulugoon, subong sang pagkaluoy ko sa imo. Nakigid ang hari kagin pabilanggo siya agod nga masidutan tubtob nga bayaran niya ang tanan niya nga utang. Sa katapusan si Jesus nagsiling, amo ini ang himuon sa inyo sang akon amay sa langit, kung ang tagsa sa inyo hindi magpatawad sang inyo utod sa inyo tagipusoon. Maigmangod namon kay Kristo, dumayday di balita at kagawasan kung ato niya Gino.
1: Dayawan ka o Ginoong Hesukristo.
0: Kabay niya sa pagbasa ko, Santos ng Ebanghelyo, mapatawad gintanan. Tanan do ato niya mga saga. Amen. Sa mga late tuners, welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ay, bago gali ko yung lipat, basi lipat ako eh. Kung naman tayo lipat at gabi mga guwapo o guwapa nga raw. Kay Utol, kay Brother Divine Mercy Munta Sandala. Dati listener, patanaton sa dahito sa pihak patanga Estasyon Itabro. Si Brother Napoleon Almanon Senior. Bro, may senior doon ah. Tawanin ko may junior. Maraw ako sa'yo dahi. Kabay pa. Saan ang lovely wife nga si Nining Marilo, kompleto ang apelido ko rin. Marilo Bautista Argelies Almanon. Pumati mo ka rin. Kasamit ka bro ko dahil nga rin. Nagbibingka nga itong ginakaon-kaon natin kung namating kita sa bata nga doon. Kung maka-chansa buka kita. Namin no? Sandaron nga obra. Ang sabilog na nga panimagay, halipatan kung matag sambilog itong gwapa nga anang silpon siguro makaon ang ginagamit pag pumati ka ito na eh. Pumata, lipat ako. Basi pagbalik ko ito ay may kugang panganigaliw ko ito. May kugang pa ako, may utang pagaliw ko ito. Ay, hugat-hugat ang ano ninyo ah. Abo sa palanggiran sa Biblia. Ay, what you tanan ninyo? Amen. Ay, malipayin niyo pag pumatigid. At kabay nga, umpisa makaroon niya adlaw, kada Domingo, doon ay maghahilibati yung kita kung mga pungita ito niyo, mga Diyos.
1: Amen.
0: Amen. So, di ka niya bro, matandaan niyo mga Roma namin, nga bibingka nga roon niya, nakakabot pa ko na matinis sa ibang nasyon eh. Oo. Ay, basta i-ref kang ngayon mo, ay, manami mo ang kanon.
1: Ayan, dahil sa bilog ay misin si ex-mayor Victor Fernandez karon eh, nag-request kung duyin niya.
0: Aba?
1: Kung may oras ma lang. Ay, one time ka to, ay galing ngayon si Tama kung kita kabakay karon nga, ura-urada.
0: Gina-order ta, Biron?
1: Ay, gina-order ta.
0: Ay, wak man sana nila nga mag-ubret kugang sa, gina, sa mga, gusto magbaka bago sa nila magsubra ray kung magsubra ay syempre ga
1: mahal man do ang ingredients
0: ga kon pa ga gasol pasanat kurintes at ng ref. Okay, so kung nagdaliwan niya Domingo, ano hamba ni Jesus no sa Mateo 18 kapitulo 18 versikulo 15 sa Domingo tara ha. Kung ang imo uton makasala batok sa imo kantuis siya kag sugira sang iya sayop nga kamuhanon lang. Ako hindi pa nga ni ko no mag hindi pa magpamati, eh balik kay mani mo magdiga pag-testigo. Amen?
1: Amen.
0: Dala kasing isa o kunduha pagkatao agod niya suno sa ginasiling sang tao sulatan. Agtagsa ka panumbungon masaksiyan sang duha o kung tatlo katao. Gastos at aray, siyempre pamasahihan para kung ubraho mo. Di ba? Amen?
1: Amen.
0: Oo. Pero di ka rin makaroon sa pagangiran nga ra. Sa kunday, versikulo 21 ratong Ebanghelyo, asa sa, hasta sa versikulo 35.
1: Kaya nga rabro nga, kuan abi, ato niya rang bagasahon sa Ebanghelyo ay continuity rako.
0: Nagtaliwan.
1: Nagtaliwan yung Domingo.
0: Oo. Ay, hamakon muta ng habagot adigaray, oh. Habag, kung napangutana ka na, si Pedro, Saint Peter. Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magapatawad sa iya? Tugto bala sa makapito? Itong bisis ba ako na napatawaron? Si Jesus nagsabat, wala ako magsiling sa imo nga tugtob sa makapito. kundi 77. 77. Ay, pila ut Arab bro? 77
1: times
0: 70 times 7 400 pala? 490.
1: 420.
0: 490 14 into 7 times 7, di ba? 490 times ay ito aw ay hayros ang dagon ay 365 mo lang.
1: 490
0: ro. 490 ro. Bisis ko na nimo patawaron ng mga ni Jesus. Kung 365 do sang dagon sa ato na, sa atong kalendaryo, sobrang ang sang dagon ng pinatawad nimo. Amen? Ang siguro ay kung adlawon ganaan ba yung magastos man ay patirin mo karang maistorbo pa rin trabaho. On literal ba yan aton do gusto nga bawat Ginoo?
1: Oh, amen? Adlaw-adlaw rin yung kasaya rin mo nga.
0: Oh, ibu tanga ratong malang yapon nga saya na kung ano man to. May utang imo kay mo literally, may utang imo kay mo o ba siya gintakawan ka na. Whatever, amen? O gindiba ka na na o kung gin-attempt ka na na nga patyon or whatever, amen?
1: Amen.
0: Basta kung ano man ang basta saga ay agnaakid ka ay 490 ay pilag ang sang dagon ay pilang bugan tara sumahabi ninyo ay agbutan niyo sa comment section basta sobrang sang dagon ay 365 lang sang dagon so kun literal naton siguro takanan ta siguro man ikaw karon pabalik-balikon ka adlaw-adlaw di ba
1: amen
0: amen ay kun abi hay mga sambis ang Domingo mo nga ipatawad kimo hay
1: mas kapingin
0: niya kapingin niya gayo nagbuhay pa amen
1: amen
0: hasta siguro hilipatan natan naton do doing karong bagay di ba amen ag siguro moro man gani dapat kalipatan natin naton ay sumahara mga imbangon natin kay Kristo. Tanan kita naka-experience ka rin sa mga taong nakasaya katon, maski bukong mga nidirekta nakasaya katon, mga galiba katon, mga nahikaw katon, mga ginasamaran kita, whatever. Marundo uso makaroon ay. Unusan pa idagong baga. Ay, rambag yun eh. Bayang ay pagsabta. Ginawad ka pat oras kapin pa kung bukong malat matuod kay muro ka sa siyon ay magsinabad ka pa. Mag-inisplika ka pag tapos rin mong ihambang man ay balik ko man ang daig to ang mamalang gihapon do nag-abo pa, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ay, pero siguro, ay, pero gusto nga ba ang katong Ginoo, ay kalipati yun ah. Amen?
1: Amen.
0: Ay, sigurado sa 490 beses, siguro hilipat ka yung karoon, sa sangdagong yan, hilipat ka yun, di ba? Basi nakapatawad ka yun yan, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Basi haubrahan ka yun yan, ko imungara nga nakigan na kasi kay mo ibasi nakaobra pa kay mo it mas mapuslanon pa para kay mo man amen kasi nagkapatawaran yung kamo subot ng bagong mga imahon namon kay Kristo ay imbes nga presabi ko nagtaliwan nga Domingo ay ihang pa imaw ay kamahal lagi makaon acceptan sa bugado pilagi 50 mil 100 mil ay kada bista pa amen hasta amen. May mapreso ay mas masakit pagid karon pag abot sa siyempre rin mong abogado nga rin yung bayaran at kung pilang libo ay abogado mo da kontra ka basi sa pau halin di libre para na tapos maabsoldo pa abi mo amen?
1: Amen
0: so rumo nami ay magpatawad na kita mga ikmangon natin kay Kristo magpatawad mabulay rin patawad pero doon na gusto nga bawat Ginoo ay
1: amen, amen.
0: Pras ka na ginubra rubilog nga kalibutan nagpakasuya kay bahan yun ako karon kay bahan yun kamo karon ayun na sa Roma 3:23 doon ay ipabasa na akong kay Sister Karen last week. Nga tanan gid hay nakasaga magawa siya man kay mga Mary ay kay Lord Jesus.
1: Amen.
0: Kay Jesus. Amen. E si mga Mary huwa isakpi it pagano siya nga pagano bliyong maroon nga ni may titulo imaw in-address na ito imaw nga Our Lady of the Immaculate Conception. Amen.
1: Amen.
0: Maroon dun. So tanan kita nakasaga ay hindi ba ganyan ginsukot kita at Ginoo, ginsakripisyo ano pa nga niya eh. Amen. Amen. Nag-antos imaw, nag-ginbaton na kamatayon sa krus, makahuya po ratong panahon nga to. May igansang doon siyang katawo, kapin pa iwa mo tsaga. Ay kung may tsaga ka pa nga niya, makahuya gyapon ay sa kahoy nga krus. Amen.
1: Amen.
0: Pero raturo, simbolo, raturo pamatuon. Kung paano na nagita paano yung magkaguhi katon? Kung paano yung magpalangga katon? Para sa Ebanghelyo nga niya, ay nagkaguhi ruhari sa ano nga sugoon nga to, nga nagpangayo it, napakiluhi nga, hindi ano yung magbayad. Amen?
1: Amen.
0: Ay galing nga, maroon doon diferensya ko, panghunahon at Ginoo, ako baga tiyagon it. Panguran, ako baga tiyagon itawo. Amen. Ay kita ang mahiling abuton ay. Amen.
1: Amen.
0: Oh, mabagos kid, mabagos ay. Lipat niyo ako, bersikulo na sa Roma ron ay. Sa mga Roma 11 siguro nga, ang bayad Ginoo ay, ang bayad ni St. Paul ay, Ginoo ta magabagos para katon ay. Amen.
1: Amen.
0: Ginoo ta magabagos para katon, bukod na wat na na gina pabutang sa atong mga limar o pagbagos. Eh, magasto nga ni, makaroon ka magkimagos ka makaroon, maski chismis yan, gasto. Kwarta ta abogado. Amen.
1: Amen.
0: Kawat pa kita ito sa gather na may una kung amat nga mga kaso nga sa kabuhayon yung bagay kung amat tayo nagagugpay man atong mga bagay tiyagun atong tagipuso na nakapatawad yun ang gani kita pero sige tayong binayad yapon sa abogado. Amen.
1: Amen.
0: Hey, may kaso ay. Amen. O ay kadabugan ako na ipadayahan ka tingit statement of account ito abogado. Amen. Ay sige tayong mong bayad pero sa tagipuso na nakabayad ay sa wapataro kaso magpatawad yun kita. Para gusto ng bawat kinoo eh. Amen? Ayan o. Sampul ah. Masi sa pangamuyo nga ginhambay katon in Ginoo. Ginturo katon Ginoo. Ano ginturo in katon bro? Ito ginhambay. Inaresign ginatong da sa kwa no? Sa Santos ng Misa. Basahan ko ha. Matthew 6 versikulo 9 hasta 8. Hasta lang sa 15 ah. Pangamuyo ginturo ni Jesus ah. Gani dapat kamu magpangamuyo sing subong sini. Amay namon nga yara sa langit. Oh, di ba? Amay namon dahi. Pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian, matuman ang imo kabubuton diri sa duta, subong man sang sa langit. At lagi kami karun nga adlaw sang kalanon nga amon kinahanglanon. Wow, namin. No, na-complete to taray. Amay namon gara. Sa verse 12, patawara kami sang amon mga sala. Subong nga ginapatawad man namon ang mga nakasala sa amon. Klaro ando na eh. Amen?
1: Amen.
0: Ginturo ni Jesus ay sa Biblia, Matthew 6, versikulo 9, hasta 15. Ay, di ba, ang banana sa first reading yun ay talupang daang mga sugo? Okay, diretso na ton. Hindi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwas sa kami sa malaot. Oh. Ay, paano pa kita sugay? Paano pa kita iubrat saga ay atong isig katawa ay harunyagi? Sa verse 14, kay kung ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit magatapatawad man sang inyo mga sala. Morunyan nga, di ba, haba na di kara sa Ebanghelyo, haba na sa Ebanghelyo, kung hindi kita magpatawad, amoy niyang tagratong nga ay ano man ito, gin pabilanggo, gin it. Sugo niyo turo anang itong mahon niya, nakautang ka na. Sigkas isugon. Aba ni Jesus di garo, amin niyang himuon sa inyo, sang akon amay sa langit, kung ang tagsa sa inyo, hindi magpatawad sa inyo, utod sa inyo tagipusoon. So, buko niya ngayon, sa bibigal. Ito na sa Ebanghelyo. Buko niya, sa bibig kita magpatawad sa tagipusoon. Amen?
1: Amen.
0: Yan eh, ay, kung di ka tabi, kung nagtaliwan niya Ebanghelyo, dapat atunan pat anato ni Mao, sugiran, paandaman ka ng sagay. Pero siyang Domingo-abi, pagpaandam ay. Amen?
1: Amen.
0: Ay, siguro hindi natin pag-ubrahon na ito sa atong tagipusoon, bang ay patawaron niyo anato ni Mao. Amen?
1: Amen.
0: Agrato, ay wata kita it, wata kita it sabgag, ay maski hindi ka nga ni magbuot abogado, o kung ano pa, hindi ko nagtumag-agto sa barangay, nagabatsag ang it, akig, ag mahimo nga dumot, ay kababo, tayo mong mga hinusuan karon naghinusaw ka, iwa ka nagbuwit, abugasya. Amen?
1: Amen.
0: Naghinusaw ka, iwa niyo pagpaiskulahit, abugasya rin mga unga. Amen? Ag kung ano-ano pa, manakaray ko nag, soldado siguro man ako, di, may baril, nagpulis siguro man ako, barilon ko man ako, ay kababo, taratong hipiniin ron niya. Kaya, saga ko, dahil ko dumot, ay mahimo nga, rin nga ron niya, akig mahimo rin niya dumot eh. Amen?
1: Amen.
0: So, gusto nga bakit Ginoo sa Ebanghelyo, magpatawad yun na kita. Amen? Ay, harang nga na sa, yan nga ni, sa ano ni Raho, versikulo antes ang Ebanghelyo, Hallelujah, Hallelujah, kinahatag ko sa inyo ang isa, kabagong sugo, maghigugmaanay kamu, Hallelujah, Hallelujah. ay paano sino paghigugma kung mahinga buton kita kung hindi kita makapatawad. Amen. Pero may imo may basi may isog no, punto
1: ako niyang madugang rikaron sa pagpamagandong baga sa ginturo it aton niya tingin ng Isokristo anungod sa pangamuyo ay kung natong baliskaron do hindi kita kantiguan magpatawad ay paano kita patawaron it aton niya Ginoo.
0: Amen.
1: Yung mga ni nga patagid ron niya to anak ilang atong karong kapital ay pero pagigugma ba yun ano sa last part it aton niya na kung niya magigugma maanay kita malisod na matod karon doga kwan ga pangabuhi pero kung una ka sa gahom it balaan ni Espiritu ngay mo nagatoy to yung mo mabaton mo rundo yun niya ron niya klase it pagpatawad pagpaubos pagpasinsya sa imong isig katawo malisod ra imo nato ni moon pero ro pinakamabahol karon kon nagatuo kita nga ro aton niya mahal na Dios nagpatawad katon ay imo nga rato niya ilugon malisod ug patawad pero kon ginailog naton ro kabubuton it Ginoo ay maaplikar ta naton ron sa aton niya kabuhi kabilo nga pero nagakasala man niya ron katon ay tagundayan man dong sa itinan kita may nakakuwangan
0: sa wabuan sanda ka ilog ron ko basi wa pangani ki baton sa Ginoo. Amen.
1: Dito sa bilog nga haman it tinasanda sa mga buhaton nga makasasaya ron. Ay ron dat abi pagintindi gaban ka nabi kato na iron daya nga tawuhanon nga pagintindi ay siyempre kung sin karon dumayad niya para kanda ay iro yung dato niya ginapinino perme. Pero kanina takita sa gahomit Ginoo ro pagpatubo it paghigugma ay iro yung pinakamanami nga part nga i-apply naton sa aton niya kabuhi. E maroon nga niya sa pangamuyo nga amay namon, patawara ro amon niya mga saga, subong sa ginapatawad man namon ang mga nagkasala sa amon. Ay maroon nga niya kung baliskaron ro niya, kung hindi naton pagpatawaron ro atong isig katawo, ay sa iyon kita nga, hindi man magpatawad ro aton niya mahal nga Diyos. Ang inaano sa last part ko aton niya ng Ibanghilyo, kung ano ro hanabo sa tawo nga to nga, doyo niya ginpatawad imaw ko anang doyo nga amo nga hari pero wala pagpatawara ro anang nga ka isig katawo nga pares man ka na
0: nakautang ka na
1: nakautang ka na
0: nakatiluoy man
1: o ay makita mo sa last part niya kung ano ro anabo ko anang ginobra inalimbawa malang right ato niya nga doyong Ginoo ay palanggiran wa na karang yagin paabot ay maroon na itong aboton kon ruaton niya panimuot ay ginasingan niya una sa ginasingan niya may hininga buton wala kita sa atong isig katawo sa yung kita kon ng kakuwangan pero kon may mo pagid niya niya ay aton pagid sanda nga medyo ipaubos pagid o idumok pagid naton sanda sa andang sitwasyon. Importante abi karay kun isayra nato na maintindihan naton ro aton niya si katawo mao niya ni rang lambagon sa akong personal nga panimuot nga hindi bali ma ko niya hindi nanda ko maintindihan basta maintindihan ko sanda doon doon yan bro.
0: Sige bro idugang siguro nato na yun sa second reading no sa second reading abi may ginamba diyo. Kaya wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi o kung nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Pero makara kita eh. Gusto nato niya ni ay tayong buhi, matay riba. Amen?
1: Amen.
0: E paano buhay kung sambilog rin gabi sa kalibutan, malipayon ka? Hindi mo siguro pwede. Kung nagakabuhi kita, initungod kayo nagakabuhi kita para sa Ginoo. Aron, madami.
1: Amen. Amen.
0: Para sa Ginoo. Kag kung mapatay kita, initungod kay nagkamatay kita para sa Ginoo. Amen, no?
1: Amen.
0: Eh, di ba kintuga man kita at Ginoo para ka na? Amen? Amen. Oo, di ba pagtugan at kalibutan, tanan pati ratong mga sapat, mga tanong, pati rodagat, nagduhugta, di ba, nalipay imaw, amen?
1: Amen.
0: Eh, mas nalipay pag hindi maroon ko anong pagtuga ka ton, di ba? Kung amen. Natong pamagandong at madayong-dayong ba?
1: Amen.
0: Amen. Munya ni ging sakripisyo na kita kaanagawas at pag-anto sa krus ay kamatayon sa krus, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Doon yung itong tamdun. Hamba ni San Pedro, ni St. Paul de Gra. Kaya ni ibisa nagkabuhi kita o kung nagkamatay, iya kita sa Ginoo. ani para sa ato si ato galing kapon pero sa balite no.
1: Amen.
0: Sa pag hato dyan sa uling pahuwayan ni Brad Kading Ribinito, di ba?
1: Amen.
0: So, ani sa anang pamilya wa man kami hiagdo ato si Brad Paeng ay at least ay may tatayon ka mo, may lulo ka mo, may igmanghod ka mo, may igbata ka mo nga igtugon sa langit.
1: Amen.
0: Huwag mo katong pwede mo sa langit. Ay ramba ni Saint Paul, oh. Gani bisan nagakabuhi kita o kung nagakamatay, iya kita sang Ginoo. Klaro. Amen.
1: Amen.
0: E nung tao katot kabuhi, Ginoo eh.
1: Amen.
0: Inayupan na kita, inayupan, adopted son kita, adopted children, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Ay, di ba si Lord Jesus adopted man imaw? Di ba nang matuod ang tatay ay together father? Pero gin-adopt man imaw ni Saint Joseph. Ay, haman na di kon ginapakamaison gidaton doon nga inayupan o adopted. Amen?
1: Amen.
0: Ay, pareho mo lang kita gin-adopt man itawhano na ng tatay, foster father, si Saint Joseph.
1: Amen.
0: Amen. So maron siguro, agararaan mo lang abilin nga ta. Na orasyon ba ay? Para. May gay-gay pangaras si ano, si Saint Paul iya sa Roma 15. So marato nga rin second reading ay sa Roma 14 ra. Versikulo 7 at 9. Hararo, haba ni ko ano, ako di pa matundan kin naton nga mahigugmaon kita o naghigugmaanay kita o unang kita sa sabak at Ginoo o ratong tagipusoon ay

0: sa first reading, talupang ta ang mga sugo. Hindi kita maglipay sa aton kaugalingon, kundi ang tagsa-tagsa sa aton maglipay sa yautod para sa iya kayuhan. Ama kon mo, kung mamati ka mo, kumuha po aton nga mga Diyos, sige na aton namon pag-isarayan programa. Kabuhi nga, wad katapusan.
1: Amen.
0: Aton nga padungan, amen.
1: Amen.
0: Ang sindon, ito sa gangit, bukod at iya sa kalibutan. Amen.
1: Amen.
0: Agod nga mapalig-o naton siya sa pagtuo. Kay si Kristo wala maglipay sang iya kagulingon subong sang ginasiling sang kasulatan. Di ba ya? Wala maglipay sa uwaling yun. Sakribisyo ko tayo mo. Makong pag magbilinaktas ito sa Israel, makong baktason mo ro aling ganira, aling diya sa iya sa south, magto sa north, sa Galilea. Di ba? Amen?
1: Amen.
0: Lipat yun ang kumapay. Ang mga pasipala sa mga nagpasipala sa imo nagyaguta sa akon. Kaya ang tanan nga nasulat sa mga kasulatan ginsulat sa pagtudlo sa aton agon nga paagi sa pagpailog kag pagpagrig-on nga ginatudlo sa aton sa mga kasulatan may paglaom kita kabay pa.
1: Amen Lord.
0: Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sa pagpailog kag pagpaligon mag-isa sang inyo mga panghunahuna pagi sa pagsunod ninyo kay Kristo Jesus. Bukod at para magsunod ka mukha mo na. Amen?
1: Amen.
0: Agon nga sa salamang katingog madayaw ninyo sing tingog ang Diyos kagang amay sang aton Ginoong Jesus Kristo. Dito ka vision ko tayong programa. Ay siguro ay mahambali ka sa versikulo antes ng Ebanghelyo. Ginatag ko sa imo niyo ang isa ka bag-o nga sugo maghigugmaanay kamo. Ani ay ara pagit dugang naton dayeng ranghabo ni Jesus pangamuyo ra ni Jesus sa God the Father. Juan 17, Juan kapitulo 17 bersikulo 21. Basahon ta siguro hasta 23. Nagapangamuyo ako nga sila tanan mangin isa. Oh, di ba ibasa namon ko siyang Domingo. Rayang pagbinahin-bahin, paggrupo-grupo, hay tawhanon. Amen?
1: Amen.
0: Ngani rayang programa, hay buon at religious program da, para kakon. Amen?
1: Amen.
0: Isayat arang ka, spiritual program. Amen. Ay kung may mo, amen. Ay mamati kita kara, pagi sa aton espiritu.
1: Amen.
0: Espiritu it aton nga mahal nga Diyos, nga una kinyo, ag espiritu it aton nga mahal nga Diyos, nga iya kamon.
1: Amen.
0: Ay hambangan ni Jesus anang mga pungra sa 1:63. Ang mga pulong na ginahambal ko sa inyo may espiritu kang kabuhi. Tamdo natin doon. Amen?
1: Amen.
0: Yan ay bukod at religious. Ra. Ay kung religious ra ay dinibatit ay kita rin kontra sa ibang reliyon. Amen?
1: Amen.
0: Ay day spiritual tara. Spiritual based ang program. Badayin kita. Ara pangamuyo ni Jesus. O amay, kabay nga sila manginyari sa aton. Ako mo taron ro gustong habaot Ginoo. Subong ikaw yari sa akon kag ako yara sa imo. Kabay nga mangin isa sila. Agod ang kalibutan magtuong ikaw nagpadala sa akon. Oh. Ay, isa nga tagita. Sang ka Diyos. Sang ka pagtuo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ay, imbinto pa kita at ibang simbahan. Kung naman, sa divine mercy kita, gobra pa kita at grupo. Amen.
1: Amen.
0: Ay, tawhanon doon. Nakapasod doon sa, basaban nyo, Galatia 5:16-23. Sugod doon. Paggrupo-grupo ka roon, bahin-bahin. Ay, mga nihambahan ni St. Paul sa unang Corinto 6:19. Kinlanglanggin man sa inyo ang pagbahin-bahin, binahin-bahin, agon mahibalaon sa inyo kung sino sa inyo ang matuod. Ay sigurado may bukod matuod din karon doon. Amen? Amen. Bukod matuod nga divine mercy, bukod matuod nga tumuguo. Aman. Ay kabahin-bahin ay. Ay harator pa nga mo yung Jesus. O manginisa nga kita o. Kabahin nga manginisa sila, agon nga ang kalibutan magtuong ikaw nagpadala sa akon. Si Jesus at atong dayawon, imo at atong tuuhan. Amen. Diyo na kita magpadayaw-dayaw.
1: Amen.
0: Amen. Diyo na kita magpasikat-sikat. Amen. Eh, ang bagay niya sa Mateo 11:11 eh, kinabuhan ni Jesus doon,

0: sa mga nagkalatawo, sining kalibutan, wala na sing may maglabaw pa kay Juan Bautista. Ay, mapabugay ka ba? Sa verse 22:8-17, ginhatag ko sa ilang himaya nga ginhatag mo man sa akon, agud nga sila, agud sila mangiisa, subong ikaw kag ako isa. Klaro unda ha, nga sambilog ro Dios.
1: Amen.
0: Tatlo ra persona. Amen. Amen. Wa kami gamba nga tatlo ro Dios, sambilog ta ro Dios. Ay ra ginhaba ni Jesus. Una man sa 1:14 ron. Pataw ka nung bersikulo. Sa verse 9 siguro. Busahan nyo sa verse 8 sa 10. O, sugod dun. Nagpapangutan ni Pilipi nga ipagita mo man ang kamundo amay ano ni Ira, manunulo tumanay na para sa amon ang sabat. Jesus, ay kabuhay mo na Pilipi at ang pag-iba. Huwag yapong kita sa amay. Kung nakita mo man ako, kita mo ramay. Sa una sa 1:14, magigmahod na mong kay Kristo. Ako yara sa ila, kag ikaw yari sa akon. Ama ko mo ron, kung una sa atong tagipuso, ang Ginoo. Pero anong balaan ni Espiritu? Ay, 1:14:19 ron, anong balaan ni Espiritu? Ay, nakatun ay. Galing kita si Kway na ton, wag kita na ilang mapakabuot. Amen.
1: Amen.
0: Ay, hindi na ton ma-enjure o kalibutan na ton yung mga handom, damgo, ag kung ano pa gina-enjoy na ton yung mga kabulas tugan di kara sa kalibutan. Amen.
1: Amen.
0: Sugi dyan man na si Brad Boggs ngayon, dati man ni mga, oo! Eh, man mapabiling kita di garon, iwan na ilia, di ginawa, nung ano, ranang hambag ina to, nakangil aranan na ro, ano to, sa first reading, Rosaga, di ba, amen? Oo. Ang aligot-kot kag ang kaakig, ay aligot-kot kag kaakig, yung ginakangil aranan, amen? Ay kabing parado mga bisyo, amen?
1: Amen.
0: Sa verse 23, ano, balikan natin, ako yara sa ila, kag ikaw yari sa akon agud, nga mangin isa sila sing bugos, kag ang kalibutan makakilala nga ikaw ang nagpadala sa akon kag naghigugma sa ila subong sang imo paghigugma sa akon. Morang dapat kita pada i-share ka itong magigmangod namon kay Kristo. Kilagahan na itong Ginoo, batun na itong imo, magtuukid ka na ipakilala mo na itong imo sa tanan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Boy, siguro eh. Oo. Ngayon yung pisahan na itong sa pagpatawad kung mga nakasaga ka itong.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What kinagan yung mga tupakita sa dag? Oh, kinapatawad ko niyo. Ay di ba ay action speaks louder than words.
1: Amen.
0: Amen. Ay imbes nga hambagon mo nga, ah, si Kwan nga ron nakasaga ka kon, si Kwan nga ron. Ayaw ko paghambagat mo ron. Amen. Patawad ko timo sa imong tagipuso na kung may mo, dayawon mo ba roon ang mga, siyempre buko niya ngit. Abo man na ninubrahan ba si Kimo nga madayad man? Amen.
1: Amen.
0: Pwede ko ya? Obra si kinadaghan na tama na ako permi karon itsuga ya nga gabas tama na. O ay basi kun dahil batian na si iba di daghan sa bunana. Amen.
1: Amen.
0: Kadaghan naman ako at manami kita mga prutas kung ano man sa andako ginadaghan na kita mga nariya. Di makaabot ka na ito ay mas manami, di ba? Amen.
1: Amen.
0: O maroon lang. Nagpatawaran natin sa tagipuso na ikon aking gani mahimong dumot. Ay harong gani hambo sa first reading ko alay gut-gut agray nga rin nga mga kaaking hay nakangilat at Ginoo ay man magupot kita ito yun nga mas atinbuot sa mga tao na kasaya kato nga yung Ginoo ang nagsakribisyo para kato ang nag-awas kin mismo pati rana nga sa tanan yun pati agin harian ay ano yung ginsugal pare sa kapatawaran ka itong mga saga. Amen. Bro, ano yung mga bag bro? Lastly
1: pero ato niya bagatiyago na ay tawanon. Siyempre, naaki kita. Pero ana karon niya bungay. Bukod at atong naakigan mga tao, ruga batyag, ikaw ta mismo, nga naakig ka na.
0: Psychologically, nila nga ni Maron ay napiktuhan niya kung anang ginubraking.
1: O, miskin wa, mani mo kasayon niya Maron yung bagatyagon. Ay, pero ikaw ta ruga batyag karon, once nga naakig ka, ay siyempre, naakig kayo, nagkasayay mo kimo, o may diferensya mong ginubraking mo, pero sa kabilugan bilang tao ay ikaw at ana rugabatyag o basig ang magbasakit ka, mag-high blood ka.
0: Amen.
1: Amo, kung ano pagid niya, bagatian niya.
0: Anxiety ka, magka-depression ka.
1: Oo. Doon na nang side effect.
0: Ma-stress ka kung unang yung murtat lungon. Ay ka pa doktor ka, kung ikaroon.
1: Doon. Mga ni nga, tingwa ko nato niya. Doon niya, kung may haubraman ka to niya, kagainan o atong igmangod ay tama ko na mo, tiyan to. Tawahan nung ginabing bayatyagon niya rahay kusin ka ro abante o nakalamang ay ina tan sandaga pangabuhi. Pero kung kita ro nakasayod ko angay ang bagay nga obraho naton pagi sa aton nya pagpamati kupuong it Ginoo agro pagpangabuhi naton sa ana nga panimuot ay di ka to takita ay maron malang ginapabatyag ko kinyo nga kung tawuhanon atong bagatyagon ang mag-iral ka aton ro ginasingan niya kaakig dumot kon ano paruna kita takarundoga batyag agro yun ay maobserbahan ninyo ron ay doon niya risa nga tawo nga naakig ay bukod at rato nga turga masakit karon nga pag imong naakigan kundi ikaw ta personal nga nagabatya
0: kung sakit magtaasing BP bukod imo tagihon ikaw ta tikihon karon
1: oh yun oh. Ang side effect imo nga ni Ricardo agi sa raya nga ng programa ay among mga ginapaabot romed ayad niya mga buhato naton bilang sumunod it ato niya may nga Diyos ay tamatamata naton niya si Kwayon rondo yung bagatyagon agod maliban sa pangabuhi pa kita sa anang kabubuton ay kita man na hindi man maapiktuhan kung rondo yun niya ron niya mga bagatyagon doon malang rato niya manami nga tawat pagpamagandong at tawaan naton it pagpangabuhi nga nakabasi man sa doon yung manami nga mga buhaton.
0: Thank you, bro. Balik ka na doon sa kreng, ha? Dahil nga rin, Ginoo, haba ni St. Peter, ha, kay Jesus. Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ang ako magpatawad sa iya. Utod, ha? Basi literal natin yung manghudyat na aton. Amen? Tananda. Dahil nga rin, kaingod, kagapit bagay. Bukod at literal kagapit ni Moron. Isig katabo. Maskiri mong kahulid sa kama kung may asawa ka, utod ni mo ron.
1: Amen.
0: Amen. Tanan rin tao sa itong palibot ay igmahon ganito nga doon doon ay inayupan kita nga ang Diyos. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Adopted sons and daughters kita at mahal nga Diyos.
1: Amen.
0: Amen. So bukod at literal doon nga imuwit ang igmahon pati rin tanan ng mga nakasayagi mo. Pati nga ni Ruwa ni Mujikilaya siguro wag ka lagi mo nakasakay mo padawaraw ta ay basi maabod doon lang nga ay pasang naghambag ito bro ginalait kating mananda ay maigong ginalait nanda ko amen pero sabat malad Ginoo ay hauna patamanan nanda ginubara ka akong doon amen
1: amen
0: maraming sabat doon Ginoo ay kung namatabi kita o gaban kita ay hindi kita kabatoin ko rin nga likbak-libak on sangkiri ay eh di ba ha ayan na, tabutan na itong sa isip nga. Hindi ikaw mo lang kayo mo ron, mga sikreto mo ron nga mga admirers, mga nag-idolize kayo mo ron.
1: Amen.
0: Amen. Ay hindi ka nanda hindi ka nanda ma-perdi sa tubang di sa patalikod. Ano mo ron yung mga, amen. Patawaran sa itong tagipuso na ito yung gusto at ginawa. Ang mga na sa, aturo ka ito niya pangamuyo sa Matthew 6. Patawara kami sa mga sala namun, subunga ginapatawad namun, ang mga nakasala sa amun.
1: Amen. Amen.
0: Mano maraw kahugan ka na eh. Ang palanggiran do ibanghilyo, aron do klaro sa Mateo 6 sa may namun. Hindi pwede nga mga ayaw kita patawad ka itong saga gata. Ag hindi kita magpatawad. Pero Ginoo nga na eh, nagpatawad ka itong. Nag-antos. Nag-baton do kamatayon sa krus. Amen. Mano niya. Iyon siguro ay makagugpayin ka ton at eventually ay matuman ka ton doon nga rin nga hamba at Ginoo nga maghigumaanay kita. Amen?
1: Pero manami pang nga ginambay kita at kung nga Ginoo karon sa City Palabras roan ang hamba nga patawara
0: sila. Amay ko patawara sila kay wala sila makahibalo
1: sang
0: ila ginimo.
1: Ay, kung una kita sa amat-amat niya pag-adjust ka atong dugalingon nga i-prioridad naton ro ana nga plano ag kabubuton it aton niya may nga Diyos di karon ka mo makabatsyag it ginasingang kalipay dahil ro contentment abi itawo bukod at sa mga material nga butang bukod man it sa kaakig o isa o dumot kundi sa paghigugmata.
0: Amen.
1: Yani, may ko last week na to.
0: Ay, hindi, kita gayugma, pagyugmang gusto't Ginoo, kunwa imaw ka to. Inaton, pagbato nun, nubalaan yung espiritu sa atong tagipusoon. Handaan natin, ginauman-uman na ang premier.
1: Sa bilo, gabi nga, may ato niya tingbasa ko last week na, wanang ambag ay ro gabaw gid sa tanan ay ro do yung pagigugma.
0: Ay ara ho. Actually kay barin pa ingin na kun hibura ko na eh. Wala ko ni ambag ka nakinya tag off air pa kami. Pero kabugusan Biblia ba? Kung ano gusto mo bawat Ginoo? Ano mga po? So pagigugma sa Diyos ag sisiga tao na yung bilang nga Biblia ro anong gusto mo bawat malang karoon eh. Pagigugma sa Diyos ag sisiga tao. Ayun na, natingaw bro sa Marcos Kapitulo 12 versikulo 30-31. Ako yung ginaba ni Jesus nga higugma kundi raya nga raya bagong sugo kuno raya nga raya makaroon pagigugma higugma na ika mo. So dahil wang kasugo importante sa nanahidaya haba ni Jesus higugma ang imo ang Ginoo nga imo Diyos sa bugos mo tagibusoon bugos mo nauna bugos mo kusog kag bugos mo kalag tama ko mo na mind body soul and spirit higugma ang imo sigatawo sa verse 31 ni Marcos 12 higugma ang imo sigatawo subong sang imo kaugalingon ay kung di natin di kita baka higugma eh lapas natin din nga tayo ang kasugo importante sa tanan.
1: Amen.
0: Amen. So dahil yung siguro kita ay mahod namon kay Kristo mga pangamuyo sa mga tumuluo ay gagas magita katong oras yung gid pangamuyo sa mga tumuluo idangob naton sa lagin nun nga amayang aton kinanglanon ilabi na gid ang mga ginagpangayo sa mga nagaantos sa dagaw nga pagsaling mga muyo kita Ginoo dunggang amon pangamuyo
1: Ginoo dunggar amon nga pangamuyo kabay pang ang bungkos nga simbahan mangin instrumento sa Ginoo sa pagtabang sa mga maluya, sa mga nagakasubo, nagakaantos, mga muyo kita.
0: Ginoo dunggang amon, pangamuyo.
1: Subo nga gindala ni Jesus ang aton pagantos, kabay nga matunan man aton, nadalon ang kasakit sa sining kinabuhi, agunpunan ang kasakit ni Kristo para sa kaayuhan sang tanan, mga muyo kita.
0: Ginoo dunggang amon, pangamuyo.
1: Kabay pa nga hatagan naton sing maigugmaon niya pagtamod ang mga tao nga may halit sa lawas. Kagbuligan sila ng mga kabuhi sa ilay kasaram kagkusog. Mga muyo.
0: Ginoodong kang amon, pangamuyo.
1: Ipangamuyo man naton ang aton pungsod ang mga nagapangulo sa aton agod niya paagi sa pagbinuligay sang tanan magagahom ang justisya pagdidait kag kauswagan sa tunga naton mga muyo kita.
0: Ginoo dunggang amon mga muyo.
1: Para sa amon tanan nga nagatipon diri agod nga paagi sa amon pagtuo sa buhi nga Kristo magaupod man ang amon maayo nga mga binuhatan mga muyo kita.
0: Ginoo dunggang amon mga muyo. Diyos nga amon ang maay pamatiang amon mga muyo sa pagbato namon sang imo mga dulot itugon niya kami man makabulig sa iban. Himuha kami tanan nga isa lang kakasing-kasing kagbuot pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Kabay pa. Amin sambilog ang kita sa pangunaw na sambilog sa mga tiyagon. Pero paghigugma sa aton niya mga Diyos.
1: Amen.
0: Ang maghigugma sa aton isikataw.
1: Amen.
0: Amen. So, maroon yung siguro, no, hindi karoon kita hasta ag kabay pang pagi sa balaan ng Espiritu ay hugpungon kita ito niya mga Diyos, ipangamuyo ginaton doon.
1: Yes,
0: amen.
1: Yes, Lord.
0: Kabay nga rugagiya kamon, pangamuyo man yung kami nga kabay nga gagiya kamon kada Domingo sa raya programa Divine Mercy sa Kabuhi ay dubalaan ng Espiritu. Ipangamuyo man ninyo sa inyong mga kaulingon, tanan ng mga gapamati sa raya programa. Nagabay nga rin magagahom ka ito na rubalaan niya Diyos pagi saan ang balaan niya Espiritu. Di karoon ay hindi kita maghinuso, hindi kita magkanugon ka itong oras na mamati sa rin programa Divine Mercy sa Kabuhi. Amen?
1: Tingwaan gid nato niya magtubo ka ito no pagigugma sa ato niya Diyos at sa atong isigatawo. Ay kung una kita sa ruyon niya panimuot, mabatyagan niyo kalipayt ang tagminatuod ang kalipay na nabatyag iti siyang katawo. Kayro kalipayan, kakuntintuhan, iti siya nga katawo, ay watal, kwan kundi sa Ginoo lamang. Doon o pinaka-importante nato nga, tingwaon natong amat-amat naton nga, kaadyon na atong dugalingon, na nagakabuhi sa kaluoy, sa paghigugma, at maka, kwan gitita nga atong buhay tiyagon ay mabatsyagan at atong isigatawo. Ako naman, abi, ay raya nga ni nga ginasingan na itong gaining ganyo kita, Brad, itong isigatawo. Ay, kung napangutan naman ba natin do atong dugalingon, kung ano man dato niya ginaobra nga, magiging sa pinamantawan nanda ay manami nga i-adapt nanda o manami nga doon niya maging modelo na.
0: Ay, mga rin siguro. Tanawin niyo kami kung bukod sa among ginambal, kundi sa among ginaobra, sa among pagpangabuhi.
1: Amen. So, tinuwaan natin niya, mga kabuhi kita sa Ruyong Bagatyagon. Ay, abo rato niya maibalik sa Ginoo kung ratong panimuot ay Ruyon.
0: Sa among pag-inganyo kanyo nga magsimba kada Domingo, no, ay makarang siguro. Hindi kita magsimba dahil bago atong ambong, bago atong saywag, bago atong sapatos, paha, whatever. O bagong tina atong buhok. Amen. O kung ano pa, na manami, katon, amen. Magsimba kita bagi sa atong mga tagipso.
1: Amen.
0: Ay di karon kita pagatamdon, pagatanawon. O ato niya mga Diyos, kung kita baga ay nagatuo ka na.
1: Amen.
0: Naghigugma ka na. Kita ba ay nagapalangga ka na pati iman sa atong isikitaw.
1: Amen.
0: Agabay nga bendisyonan kita tatun niya makagahom, maida iton, mapinalanggaon, maguwion. Tatun niya manugbuong ag rumakagahom nga Diyos sa tanan, ang Amay, ag ang Anak, ag ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat gid sa inyong pagpamati.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.

0: Todo reggae, todo reggae. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
0: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae.

0: Todo reggae. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: at saka lumihit ng soft drink ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
2: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.
4: Yes, high vibration. I only will let one more one already, right?

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuma.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Digon Funeral is now in Mahadoclan, Corner Diversion Road, in front of Klingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Digon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-678. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Today's best music, all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae. I can

0: Todo reggae. Todo reggae. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, wala akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: May dating hapon na probinsya Itaklan, rayang pangayawang adlaw or pangayawang Domingo at buwan ni September, nagabalik rong inyong programa, The Voice of Hope, aga sangagan ni Pastor Dan Paderes of Landmark Bible Baptist Church. Ako rin yung alagad, Brother Don Manikan, no? Kaibahan naton sa aton nga studio, si Sister Casey Casquejo, and then also of course, our very own Brother Errol Pariñosa, no? Agkibahan man naton niya sa sugod it studio, kibahan naton si Brother Arian Jones Panaligan. May dahil nga hapon sa aton nga mga kasimanwa, iya sa Banwa it Kalibo, no? But of course, abot kita man sa tanan nga mga kabanwahanan it anon aton nga probinsya Itaklan, no? Sa western side, sa eastern side, no? Bisan pangani sa may probinsya it Antique, no? Nagaabot man kita aga una sa may probinsya it Capiz, gaabot man kita, no? Ag sa mga pila ka mga kabanwahanan una sa may Romblon, no? Mayad-ayad gid nga hapon, magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po'y inyo kaming samahang muli, no? Sa isang oras nating diskusyon, sa isang oras nating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon para po mabigyan tayo ng kaunting kaliwanagan, no? Especially, no, maipahayag po natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sapagkat kami po ay naniniwala, mga kaibigan, no, at ito po ang ating nais ipabatid sa ating mga kababayan na ang pag-asa natin, no, ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang pamagat, no, ng atin pong programang ito ay The Voice of Hope, at ang boses or rong limog it paggaom haywat iba mga hinigugma kundi rupulong it Ginoo. So sa uman, ginatamyaw namon kamo it mayad-ayad nga hapon. Of course, ginapasagamatan gid naton itabo sa gihapon or aton nga CEO ag President it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, si Sir Jonathan Cabrera. Sir, kung gapamantaw ka or nagapamati or nagapupahuway sa ngagan ni Pastor Dan, no, ginapaabot gid namon ro wait katapusan nga pagpasagamat, no, sa imong kaalwan, sa imong prinsipyo ag nga iyakip, no, rong pagpagapnaag it pulong it Ginoo sa aton nga mga kasimanwa, no. Kaibahan man karon of course si Ma'am Sol Cabrera ro aton nga station manager, no, gina abi-abi man naton it paidaid nga hapon si Ma'am Lilia, no. Thank you ma'am, no. Aga sa tanan-tanan nga bumubuo it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, kaibahan yon ro aton nga mga technical staff, no, nga naga assister gid katon pirmi. Thank you so much, no. So makaron nga hapon mga hinigugma, bago kita magsugod sa aton nga pagpadayon it aton nga diskusyon nga atong ginumpisahan last Sunday, no, kasi ro aton nga ra nga topiko is very timely. So mangayo gid anay kita it gabay sa aton nga Ginoo paagi sa pagpangamuyo, ag pangabay naton si Sister Casey mag open katon sa prayer.

0: Amen. Amen. No, dagayawan o Ginoo mga hinigugma. Bisan na mainit nung panahon dahil nag-suffer kita sa padayon nga El Nino nga itong ginaagom iya sa aton nga rehiyon, no? Especially iya sa may Visayas, Mindanao, ito mata sa may Metro Manila, ginabaha matasanda ito. No? Pero gapangamuyo kita dahil Ginoo ang gidro aton nga kaapin sa mga panahon. Kaparehas ka lang mga inigugma, no? Because all of these things is definitely out of our control. Kailangan din natin rubulig, no? Alin sa Ginoo, agbisan nga tuytuyan kita it anang nga kaagam. Aga sin pabagan natin makitaan, masumpungan no kaagam it Ginoo, kundi sa ana mismo nga pulong, mga hinigugma, no? May mga Biblia kita, ngani kon may mga Bibles ka muna sa inyong sugod it panimagay, pero iba siguro kinyo nag-sugosyesta dahil bago ang gidit ilabas, may mga kauturan kita nga gabiyahe pa siguro pa uli sa ang mga panimagay, no? Pangamuyo naton nga maabot kita it matawhay, aguwas, no? Sa aton nga tagsa-tagsa ka mga ugulian. Alright, no? So, sang nagligad nga Sunday, mga nigugma, kung nadumduman nyo, ginumpisahan naton rung aton nga tupiko, no? Sa ginatawag nga God's order. Rung Diyos may panuntunan, rung Diyos may prinsipyo, rung Diyos kung sa Tagalog pa may mga alituntunin, no? Kung may mga batas imo nga gintukod nga dapat naton pagasundon mga inigugma, because we believe according to the word of God, God is the creator of everything. Imaro ginumpisahan itanan. Ag dahil nga ni sa aton nga pagpati sunod sa Biblia, nga imawrong nagtukod itanan, may mga alituntunin siya, no, na kanya pong inestablish na kapag kasinunod po yun natin bilang mga kanya pong creation, ay talaga naman pong mailalagay sa ayos po ang ating buhay, no, dito sa lupa. Pero yung problema sa atin pong napag-usapan, I think for almost 2 weeks already, yung tao po, yung tao mga minamahal, ay nais na lumabas doon sa kaayusan na na-establish ng ating Panginoon. Kaya nga po napag-usapan natin na ng mga 2 linggo na yung mga violence na nangyayari sa ating paligid, na banggit natin yung mga school shooting incidents, no? Na bakit yung ating mga young people, yung ating generation today is no, very hostile. Pero napagtanto din natin sa mga ilang bersikulo na atin na pong napag-aralan na wala naman palang pagkakaiba kahit noong unang panahon. Ang problema lang talaga, mga kaibigan, ay itong puso natin, no? Itong puso natin na kailangan ito pong mailagay sa tama, no? At paano ito mailagay sa tama? Dapat matirhan po ito ng banal na espiritu. At paano po ito matirhan ng banal na espiritu? Dapat tayong ma-regenerate, no? Nabanggit natin na makailang beses yung mga salitang ma-born again. Dapat tayong maipanganak muli, mga kaibigan, no? Yan po ang hindi lubos maunawaan ni Nicodemo, no, sa John chapter 3 nung tinanong niya ang ating Panginoong Hesukristo. So ngayon mga kaibigan, no, ito pong problemang ito ng ating mga puso dahil sa pagsuway at paglabas natin sa order ng Diyos kahit paman doon sa creation, no, pagkatapos na nahulog ang tao sa pagkasala, nagkaroon na po ito ng maraming sanga, no? Kaya po itong mga experiences natin mga kaibigan sa ating panahon ay nag-ugat talaga ito dahil sa pagsuway ng Diyos ng tao sa na-establish ng mga panuntunan ng ating Panginoon. Yan po ang nabanggit natin kamakailan sa Book of Romans, no? Dahil ang tao would like to live on their own, God gave them up into reprobate minds. So kita niyo po mga minamahal, kaya nga po ang tangi nating tanan-tanan dito po sa ating programa ay maipahayag natin ng simple para sa kaunawaan ng karamihan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo po kasama ni Apostle Paul ay naniniwala na according to what he said in Romans chapter 1 verse 16, no, we are not ashamed to preach the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. At yung kaligtasang iyan, no, na sisimulan ng ating Panginoong Diyos, no, ay siya pong magbibigay ng pagbabago, no, sa ating mga puso, sa ating society, sa ating mga kabataan, sa ating gobyerno. Kaya po ang gospel po ang ultimate na kasagutan sa pinakamalaking problema ng sangkatauhan, ang kasalanan. So patuloy po tayo mga kaibigan sa ating talakayan ngayong umaga, ngayong hapon, no? Kasi alauna 18 na. When God's order is rejected. Nung nakaraang Sunday, no, Sister Casey, na wala ka pala dito ng Sunday, no? Praise God the Lord, at nakasama natin ngayon si Sister Casey. Yung tanong na ating sinimulan last Sunday, what happens when God's order is rejected? At dun tayo nag-ugat sa ating tanong na ang Diyos meron siyang mga na-establish na order, panuntunan, magmula sa creation, maging sa marriage or sa pag-aasawa, may panuntunan ng Diyos. Sa pamilya, may panuntunan ng Diyos. Nabanggit natin o na-quote ni Brother Errol last week yung Ephesians chapter 1, chapter 6 verse 1 and 2, no? That children has to obey their parents, and that their parents or the parents should not also provoke their children to wrath. So may mga panuntunan. Nabanggit din po natin that the husband is the head of the wife. So yun po ang panuntunan ng Diyos. Pero kung napapansin niyo po mga kaibigan, sa ating society, yung tao po ay lumilihis, no, sa panuntunang iyan. Kaya po may mga problema po tayong kinakaharap. Meron din pong mga panuntunan ng Panginoon sa tinatawag na civil government, no, and even the church. And of course, God Himself being the ultimate authority. So ang tanong po na ating pinag-usapan last week, anong mangyayari ngayon kung itong mga panuntunang ito na na-establish po ng ating Panginoong Diyos ay i-ignore at i-violate po ng tao. Alright? So, sabi nga natin, Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So ngayong hapon po mga kaibigan, no, eh, magpatuloy tayo po sa ating talakayan. But nais po na nating batiin yung ating mga avid listeners, no, ang ating mga tagapakinig, tagasubaybay, ang mga De La Cruz family dyan po sa may Lacerna, no? Dito po sa bahay ng Kalibo, sa pangunan ni Uncle Ned De La Cruz, Auntie Minerva, no, si Lola Rennie, dyan po sa may Fulgencio Balete, no? Suki po natin yan, no? Nakikinig sa pamagitan po ng kanilang radio monitor ni si Auntie Rica Babes, Rica Forte, dyan po sa may Tangalan. Si Manong Lu, nandyan din siya Tangalan. Si Uncle Boy Olid, si Auntie Raquel Olid, nandyan din po sa Ibahay, no? At sa lahat-lahat po ng ating mga taga-subaybay, maraming salamat. Ngayon po, dadako tayo sa ating ikalawang tanong. How does Satan attack God's order? Paano inaatake ng Diablo itong panuntunan ng Diyos? So if Satan desires to oppose God, how does he attack and distort God's order? Paano ba niya tinitwist, no, mga kaibigan, ang order ng Diyos? And how do we see those attacks reflected today in our society? Yan po yung mahalagang tanong. Hindi ho natin nakikita si Satan. So paano natin masasabi, mga kaibigan, na itong mga atake ng Diablo sa panuntunan ng Diyos is being reflected today in our society? No. Brother Errol, meron ka bang mai-contribute or maibigay, mailagak na sagot sa ating tanong? Paano ni Satan? How does Satan, no, attacks God's order, and how his attacks are reflected today in our society?
1: Actually, nagsimula tayo itong sagot ng last week. Nagbigay ang sagot ng itong tanong pa But Genesis 3, it's good to always go back sa fundasyon ng aming pananampalataya. Kasi ito yun ang fundasyon, ang aklat niya, ng Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: So, the way that Satan attacks is Genesis 3, verse 1 and 4.
2: Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die.
1: Verse 5.
2: For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
1: So, sinimulan ni Satanas ang kanyang pag-atake sa pamagitan ng pagdududa sa salita ng Diyos. And that has not changed even right today. So, we see the pattern. But instead of saying, Yea, hath God said, yung itong generation, ang karamihan ng tao sa, you know, ina-decide na ako sa sariling aking buhay. I choose to believe ano ba ang katotohanan, anong katotohanan. I have my truth, or I live my way, my body, my choice, parang ganyan. So ina-develop yung itong paraan ni atakin ang atake ni Satanas, no? He started with had God said to spread the doubt of God's word. Pero na yun sa itong mundo, most people do not live by the word.
0: That's right.
1: Just look at the United States. Ang fundasyon ng bansang America is actually the King James Bible.
0: Amen.
1: But hindi ginagamit ng salita ng Diyos doon sa eskwelahan. Ang karayuan ang buwang ng eskwelahan doon sa America, they use textbooks that talk about Darwin's theory of evolution and gender fluidity to children. So Satan has still used the same exact attack, but it already has evolved from hath God said to I do not need God's word right entirely. So ito yun. That's why Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 2, pinaka-importanteng parte ng kasulatan, 2 Timothy 4 verse 1 and 2,
2: I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
1: So sinabi ni Paul, ipang-aral ang salita, maging handa sa kapanahunan at wala man sa kapahunan, sumaway, sumawata, magtagubulin ng may buong pagbata at doktrina. Why? Verse 3.
2: For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears.
1: Sapagkat ang panahon ay darating na kung saan sila ay hindi na matitiis sa tunay na doktrina, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita, sali ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga tagapagturo, taglay ang makakating ng mga tainga. So the word warns, the time will come hindi na matitiis na, sa tunay na doktrina. Have you ever seen street preachers in the United States, you know, sa harap or sa gitna ng itong pride parade? and street preachers preaching amidst the pride parade.
0: Mm-hmm.
1: Your street preacher, okay, so magbigay na siya ang katotohanan ng Panginoong Jesus at yung tuna ng doktrina, and the pride person, people of the reign,

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: May powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DTX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Tay mo. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. And a beat mix of the
4: 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. And a beat mix of the 80s, 90s and today. 88.5 Radyo Todo.

0: kagat ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
4: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, isang maganda at mapagpalang hapon po, mga kapatid. Muli po ay samahan nyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Dito lamang po yan sa himpilan ng Radyo Tulo. 88.5 FM na kung saan ang radyo na kaibigan mo. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap ng ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. And of course, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng himpilang ito sa kanilang butihing CEO na si Sir Jonathan Cabrera. And well, sa pakikipagtulungan po yan ng ating butihing kapatid, sangguniang panglalawigan member, Brother Jupiter Galinero. Kasama din po natin sa technical side, walang iba kundi ating kaibigan, si Dingdong Rubiso. At bago po tayo magtumuloy sa dumako sa pambungad na, sa unang pambungad ng ating panalangin, tayo po muna ay magpapakilala ng ating mga sarili.
1: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay na makakasama ninyo sa loob ng isang oras ng pagpapawid ng mabuting balita ng kaligtasan. At nagsasabi sa inyo ng magandang hapon, umaga, tanghali o anumang oras sa inyong lugar na kinatatayuan sa mga sandaling ito na nakikinig sa radyo o sa Facebook, sa YouTube. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid.
2: Praise the Lord. Isa pong mapagpala, mabiyayang araw sa lahat. At ako po inyong kapatid, inyong makakasama sa loob po ng isang oras, inyong kapatid, Brother Alan Rosales.
0: At ako naman po ang inyong kapatid, Brother Junie Falco, nag-aanyaya sa inyo na pagsaluhan natin ang Ebanghelyo sa hapong ito. At bago po tayo dumako sa unang pambugad na panalangin, inaanyayahan po namin kayo na sabayan kami o pakinggan ang aming panalangin. At sa pangunguna po yan ang aming kapatid, walang iba kundi si Brother Richard Sabay.
1: Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalang banal, O Diyos, naming amang makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Minsan pa ngayong hapong ito sa loob ng isang oras nang sa paghihimpapawid ng inyong mabuting balita, dalangin ko pong samahan mo po kami sa aming paghahayag. Bigyan kami ng karunungan at katalinuhan na walang ibang maparangalan, madakila at maihayag, kundi tanging ang iyong pangalan lamang, Panginoon.
2: Amen.
1: Na mayroong magagawa sa kalagayan ng iba't ibang pamumuhay o buhay ng tao, maging sa mga may karamdaman, kayo po ang aming malalapitan upang kami pagalingin. Kaya dalangin ko po, Diyos, na inyo rin pong pagpalain ang bawat nakikinig ngayong oras na ito sa mga sandaling ito sa iba't ibang lugar, kung anumang oras sa kanila sa mga sandaling ito, inyo po silang pagpalain. Hayaan mo po, Diyos, na sa bawat makikinig at makaunawa ng inyong mga salita na aming tatalakayin, nawa ito'y magrema at mag-convict sa kalagayan ng kalambuhay at ng kalampamumuhay, upang sa pamamagitan ng inyong mga salita ay aming mapagtanto ang inyong kabutihan, ang inyong tulong, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong pangalan na kung saan kayo ang lumikha sa amin at kayo ang may magagawa sa kalagayan ng aming buhay. At minsan pa, hindi namin alam ang lahat ng nakikinig na mayroong mga sitwasyon sa kanilang buhay, mayroong karamdaman, yung iba naman, Panginoon, may suliranin. Ay dalangin ko po, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming ihahayag at kanilang mapapakinggan, ay inyo po silang pagpalain ng katugunan sa kanilang mga pangangailangan at pagpalain sila, Panginoon, sa kanilang kahilingan na idudulog sa inyo.
2: Amen.
1: Ngayong
2: Amen.
1: Hapong ito, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming hiniling, Panginoon, at inaangkin na ang bawat makaunawa ng iyong mga kataga ng iyong mga salita ay inyong paghihimalaan sa bawat nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang papuri, salamat, parangalang pagdakila ay aming binabalik sa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Praise God. At bago ko po makalimutan, gusto ko lang pong pasalamatan kanina ang naganap na youth gathering sa doon sa Linabuan sa may opisina na kung saan naging matagumpay ang ginanap ng pagtitipon, at marami po kaming napag-usapan at kasunduan kung paano pa lumago at maging maayos ang ating mga activities sa bawat area po ng ating mga nasasakupang PFCC 15. At ganun din po, katunayan po, galing kami doon nito lang, hindi pa nga tapos yung meeting, subalit umiksit na muna kami para tumuloy dito sa ating programa. So, binabati ko po ang lahat na dumalo, ang nag-sakripisyo, ang nag-alay ng kanilang mga ng oras, at saka ganun din po ang financial, at higit sa lahat yung spiritual na, ang spiritual po na kung saan ay, alam ko po na tayong lahat ay nananalangin kung bagamat nagkaroon ng pagtitipo ng ganun at naging matagumpay naman po, Brother Alan.
2: Amen. At sa akin din po, nais ko rin batiin yung mga kasamahan ko dyan sa Area 4, yung ating yung aming coordinator dyan, Sister Christine Ilio, tsaka yung kanyang mga kasamahan dyan sa working committee, Sister Margie Noblesa, si Brother Archie Noblesa, yung kanyang brother husband, Sister Claire Igkas, tsaka yung kanyang brother husband, si Tatay Bart Igkas. Kasama din po ang ating ayong aming manggagawa diyan, Sister Bing Dimapilis, tsaka yung kanyang brother husband, Brother James Dimapilis. At binabati ko rin si Mami Nel, na nakikinig ngayon, si Tatay Dintor, na nandiyan po sa may Nabitas, Malinaw, yung Ikognito family, Brother Nilo, tsaka yung kanyang sister wife, Sister Wang, Sister Ninya Mirano. So, binabati ko rin po. At kinan din yung mga gospel choir natin. Babatiin na rin natin yung ating gospel choir na Brother Mitchell Reyes, Sister Ruby Reyes, Sister Jing Rosales, Sister Monina, Pabroa, Sister Sky, Brother Arpel, tsaka si Brother Cedric, tsaka si Brother Carlo. Ilang, Brother Richard.
1: Praise the Lord. Glory to God. At papasalamat po ako sa lahat ng tumugon sa youth gathering kanina, sa mga taga Bakhaw, si Nanay Alice tsaka si Nanay Adora sa mga kabataan sa lugar ng Banga, sa panguna ni Nanay si Nanay Daisy. Glory to God. Sister Myrna, basta lahat ng nandun kanina ay pinasasalamatan ko, at yung mga magulang na nagsama sa kanilang mga kabataan na dumalo doon sa youth gathering, at alam ko ay nasiyahan naman ang nag-enjoy naman ang mga kabataan. Maraming salamat. Ganon din sa Area 1 na nung nakaraang diocesan ay sa tagumpay na ginanap natin. Salamat sa lahat ng bumubuo ng core group. Hindi ko na isa-isahin kayo kasi hahaba. Pero dahil sa inyong effort, dahil sa ating sipag, ay naganap at nagtagumpay tayo. Maraming sa inyong lahat, sa inyong mga sipag. At salamat din sa lahat ng nagdala ng pagkain kanina, mm-hmm. doon sa youth gathering, na enjoy din yung mga kabataan.
0: Sino ba yung gumawa, Brother Richard, ng langkuga? Ubod ng sarap, napakasarap ng langkuga na yun. Tuwang-tuwa yung mga bata.
1: Niluto.
2: Bata, pati matanda.
0: Pati po, matandang bata.
1: Matatang bata yung nagluto. Hindi, yung langkuga kasi matagal nang pinaplanuhan. Ay nag-stack lang yung langka dun sa rep. Kaya
0: alam mo kasi Brother Richard, yung mga ganyan kasi mga bagay na sa tingin natin maliliit at karaniwan na lang, pero napaka sobrang saya ng mga bata kanina.
1: Amen.
0: Tinitingnan ko nga yung batang maliit talaga kanina nung sumasayaw, talagang makikita mo kung paano ang Panginoon natin dadalhin sila sa ganoong mga sitwasyon, kasi kahit na sila, damang-dama nila yung presensya ng ating Panginoon.
1: Amen.
0: Sumasayaw, parang kumbaga kahit man lamang isang oras ay nakataka sila sa bahay nila o kaya sa gadget nila ng panay. Ang sabi nga, kasi Brother, wait lang muna. Kasi maganda yung ganun na kahit paano nadadala natin yung mga kabataan sa ganung activities, para naman malayo sila sa mga ibang pinagkakabalahan, nang sa ganun mabubusog sila ng Word of God, Brother Alan.
2: Amen.
1: Amen. At yun nga ang layunin natin ng youth gathering, Brother Jenny, na dahil yung mga kabataan na iiwas natin sa masamang barkada, o sa nabalitaan natin na kung saan sa pagbubuli, at least kahit papaano nakakilala sila.
0: Amen.
1: Sa Panginoon at mayroon silang matatawagan in case na may suliranin man sila o may pangangailangan maging at saka yung pinaka-point pa doon ay yung kanilang mga magulang ay
0: amen. Atin din maisama. Ayan. Amen. At ganun din po, gusto ko na rin pasalamatan. Noong nakaraang araw kasi, nandun po ako sa Pandan. Isa na rin po yan sa, at tinitingin kong possibility na magkaroon din po tayo ng gawain doon. Gusto ko rin pong pasalamatan doon yung mag-asawa, si, yung David family. Ito po sila ay nakatira sa New York, USA, sa kay Kuya Ray, Ate Lucy. At ganun din po sa kay Nang Norma na umasikaso doon sa amin. May inihatid po kami kasi doon sa simbahan. At nakalimutan ko na po, nga po yung pangalan, first name ni Father. Naalala ko lang po si Father Sintina. Doon siya po naka-assign sa Patria. Isama ko na rin po. Gusto kong pasalamatan yung kaibigan natin sa New York USA din po. Yung Bordador, Fernandez, and San Miguel family. Ganun din po, inaanyayahan namin kayo tuwing Martes na tayo po ay umatin ng ating gawain. Ganun din po, may banal na misa tayo. Ito po ay nagsisimula ang ating banal na misa alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon. Then to be followed po yan ang ating gawain alas 6:30 hanggang alas 7:30 po ng gabi.
2: Amen.
0: At gusto ko na rin pong batiin ang kanilang coordinator, walang iba si Sister Susan Falco at ang kanyang mga core group na hindi ko rin po nadala yung mga listahan. Pasensya na po kayo. Ang naalala ko lang kasi ni-remind sa akin ni Brother Alan na yung binabangkit ko pala dito na si Sister Monina. Anyway, Sister Monina.
2: Sister Monina, pabruwa.
0: Oo, pabruwa. Ay, bakit anya dinala mo yung tanghalan doon sa Mabilo? Eh, yung binabati mo itaga Mabilo. Si Sister Monina Bacalso pala po yun. Anyway, na binabati ko na rin yung mga Andrade family dyan, saka yung Alibugha family. Ganon din po dyan sa Mabilo, yung kay Sister Merly Cahilig, kay Sister Jema, saka yung sister brother husband niya na si Brother Judy Rintelio, saka si Sister Colleen, ano nga apelyido ng Sister Colleen,
2: Sister Colleen.
0: Sister Colleen saka si Sister Udong. Okay, kung meron pa ba?
1: Maraming salamat din sa mga councils, mga kaman, kasamaan mo kanina.
0: Okay, ako na lang po. Ako na lang po babate.
1: Ganun din sa kay Brother Ricky Arcojada sa kanyang pakikinig.
0: Amen. At siyempre po, babatiin ko na rin po yung mga kasamahan kong council. Nandyan po si Sister Chari Galinero, si Sister Elma Romualdo, si Sister Elsie Abao, si Sister Nabila Gaspar at saka si Sister sino ba? Si Sister Nelia Romy. At siyempre po, batiin nyo rin yung mga kasamahan nyo, mga preacher.
2: So, binabati rin namin yung aming mga kasamahan sa pagpapahayag ng mabuting balita sa Brother Ray Ruiz.
1: Happy birthday.
0: Brother Ray, happy birthday. Kasalukuyan, nung umalis kami doon, ongoing pa rin yung meeting nila.
2: Tapos si Brother Arpel Bonifacio, si Brother Randy Solano, Brother Jury Disinilia.
0: Disinilia? Disidilia?
2: Disinilia.
0: Okay. At saka Brother Ray, kami po ay nagpapasalamat din kasi andyan ka pa rin na guidance sa amin na para kumbaga ay yung mga maiayos yung lahat para sa ikakabuti ng ating gawain sa ating PFCC 15. At Brother Alan, meron ka pang idudugtong?
2: Binabati rin natin Brother Gene, Brother Richard, yung ating disciple head, Brother Rolly Bonion.
0: Soon to see you. Tama ba 'yon? see you soon.
2: See you soon.
0: Pinagdarasal po namin sa ang kalusugan ng iyong may bahay, ang iyong sister wife.
2: Amen.
0: Sana po ipuin ng Panginoon at saka inaangkin na po namin na ang kanyang kagalingan. Brother Amen. Richard, kung meron pa?
1: So far, wala na.
0: Tayo po ay dadako na sa ating ibanghilyo sa araw na ito. At ating babasahin sa Mateo chapter 18, verse 21 to 35. At ito po ang sinasabi sa Biblia. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi pitong bisis, kundi pitumpong ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinansiya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang sinimulan niyang magpenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya ay walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Binigyan pa ako ng panahon at nabibigyan pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ito'y ibinalanggo siya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at ng sumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na sa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Glory, hallelujah. Praise the Lord.
0: Praise God. Ang ating pong nabasa sa Ebanghelyo ay nagtuturo po sa atin na kung saan tayo po ay matutong magpatawad. Amen. Gagaya po ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Hesus. Brother Alan.
2: Amen. At dito natin makikita, Brother Jeannie, kay Pedro na nagtanong siya kay Hesus kung ilang ulit na patatawarin yung kanyang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. Kasi kung papansinin natin, halos karugtong lang kasi ito sa gospel natin nung nakaraan. Yung gospel kasi natin last week, yung itinuro ng ating Panginoon ay kung ano ang gagawin kapag nagkasala ang kapatid mo. Yung gagawin, sabi niya, puntahan at kausapin. Kung ayaw pa rin, magsama. Kung ayaw pa rin, then dalhin sa iglesia. Dito naman, si Pedro ay nagtanong sa Panginoon. Ay, halimbawa, kapag yung kapatid niya ay paulit-ulit na nagkakasala na lang sa kanya, so yung gustong malaman dito ni Pedro, hanggang ilang ulit dapat siya magpatawad doon sa kanyang kapatid o doon sa kapwa niya na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. Yung binigay dito, Brother Jeannie, Brother Richard, ni Pedro, sabi niya, makapito po ba? Yan sabi ni Pedro dito sa ating binasa. Pero sabi ng Panginoon, sabi dito sa verse 22, sinagot siya ni Jesus, hindi pitong bisis, kundi pitumpung ulit na pito.
0: Na ang ibig sabihin ay walang hanggang pagpapatawad, Brother Richard.
1: Amen. At yan ang sinabi ng ating Panginoon na kung saan inihayag dito ng ating Panginoong Jesus na ang Diyos, kapag nagpatawad, gaano man kaliit kalaki ang iyong kasalanan at lumapit ka sa kanya humingi ng tawad, ikaw ay kanyang patatawarin at lilimutin ang iyong kasalanan kapag lumapit ka sa kanya at humingi ng tawad. Pero kung hindi ka naman lalapit sa kanya, paano ka patatawarin? Ngunit sa tao ay nakita natin dito, kagaya ni Pedro, pitong beses lang.
2: Amen.
1: Eh, pitong beses lang. Pero nga, hindi pa nga umaabot ng pito eh. Subukan mo pag yung anak mo ay nagpasaway sa'yo, apo mo nagpasaway sa'yo, sige, ulitin po, isa pa, tatamaan ka na.
0: Hindi pa nga nakaabot. Actually, hindi pa nakaabot ng dalawa, tinamaan na yung bata.
1: Ay, so, required ni, dito ni Pedro ay pito.
0: Pito.
1: Sabi niya, ilang beses po po, Panginoon, patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala. Pampito po ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabing pampito, kundi pitumpong ulit pa nito. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Amen. Ang Diyos hanggat ikay nagkakasala at naglumalapit ka uli at humingi ng kapatawarin, patatawarin ka ng Panginoon. Ngunit sa sobra ng kulit mo, patutuwa rin ka na ng Panginoon.
0: Ang tinutukoy dito ng Panginoon na pagkakautang ay hindi literal na pagkakautang, no? Kundi ito ay pagkakautang natin sa Panginoon. Kumbaga, utang na loob sa kasalanan na kung saan ay ginawa nating mga tao. Ito ay tinubos niya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na doon naghirap siya. Pero wala tayong narinig na panunumbat sa ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus. Ang nasabi lang niya, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po ang nabanggit ng ating Panginoon. So, nagsasabi na tayo ay hindi lamang patawad ng tatlo or pito. Kaya nasabi ng Panginoon ito na mahigit pa sa 77 na beses tayo magpatawad, Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, Brother Gene, Brother Richard, yung pagpapatawad dito na gustong ituro ng Panginoon sa atin, maging sa kanyang mga disciple nung time na yan ay walang limit. Hanggat may humihingi ng tawad, dapat ang tao ay bukas para magpatawad doon sa kanyang kapatid, doon sa kanyang kapwa na humihingi ng kapatawaran sa kanya. Kasi ang Diyos, ganun siya pag nagpatawad eh. Tayo bilang tao, sa totoo lang, paulit-ulit ay nagkakamali. Paulit-ulit ay nagkakasala. Pero tuwing tayo lumalapit sa kanya para humingi ng tawad, ang Diyos at ang kamay niya laging bukas para tayo tanggapin.
1: Amen. At ganyan kalaki ang ating Diyos kapag nagpatawad sa mga nagkakasala niya, nagkakasala sa kanya. At sabi pa nga doon ay ang ating kasalanan ay kanyang nililimot. Sabi doon sa Awit chapter 130 verse 4, sabi dito ay, kung ikaw ay maitalaan, Panginoon, itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot mo, pinatawad mo ang aming mga kasalanan upang sa iyo kami ay matakot.
0: Amen. Amen. At dito po sinasabi ng Panginoon, Brother Richard, Brother Alan, ano? Ipinapakita dito na ang pagpapatawad ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang tugon ng pasasalamat dahil pinatawad tayo ng Diyos sa kabila ng ating karumihan, nararapat lamang na magpatawad din tayo sa iba. Ibig sabihin nun, kung pinatawad tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, eh nararapat din na tayo ay magpatawad, hindi lang nagpatawad tayo dahil obligasyon, kundi ito ay magbibigay sa atin ng kagaanan ng loob, gayon pa man,

0: hindi makabayad-bayad, tayo yun, Brother Gene, Brother Amen. Richard. Amen. Biyaya ni Lord kasi tayo ay pinatawad,
1: pinatawad
0: niya.
1: Pinatawad. Amen. Brother Richard, go ahead.
2: Yes. Yung dito naman sa Biblia, nakalagay doon ay amount, no? Malaki 10 million at tapos katumbas doon sa isa ay 500. Kung ating gagawin siguro ng literal at kung kasalanan ng pinag-usapan, siguro yung kasalanan itong sinasabing 10 million ay siguro ay addict siya, user siya, at pumatay siya, nang rape siya. Ibig sabihin, walang bail yung kanyang kasalanan. Walang pagdusahan mo ng habang buhay at walang katumbas ng kabayaran. Oo, ganyan kung i-literal natin yung kasalanan. Ngunit nung bandang huli ay siya ay pinatawad ng hari. Ibig sabihin, kung pinatawad siya ng hari na kung saan ay talagang yung kanyang kasalanan ay malaki, isang himala sa kanya na siya ay pinatawad, na siya ay pinalaya. Kasi sabi doon sa panglasay, dito sa verse 35, sabi niya, nakalagay, na kung saan ang sabi dito ay, pinatawad siya ng ating Panginoon, sabi niya, naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon o pinalaya. Sabi mo, nakalaya ka, ang laki ng utang mo.
1: Amen.
2: Kung nakalagay dito, 10 million yung utang mo, yung nga 10 million, pag pinatawad ka, ang laking bagay na yun. Yung pa kayang 10 million, malaking bagay na pagtawad. Ibig sabihin, kung iliteral natin ay sa kasalanan, yung kanyang kasalanan na ginawa, malaki, walang kapatawaran, walang bill, pero napakalawak habag ng ating Panginoong Diyos na kung saan siya ay lumapit sa paanan ng Panginoon at nagmakaawa, pinatawad siya, naawa, nahabag ang hari.
1: At dito, Brother Richard, Brother Alan, kung titingnan natin, sa anong pamamagitan o sa anong kadahilanan na pinatawad ng Panginoon yung nagkautang ng halos isang milyong dolyar ba yun? O
2: piso.
1: 100 million piso. O 10 million o whatsoever. Pero ito po, kung tayo ay napatawad ng Panginoon at meron ding nagkautang sa atin ng karampot, ano kaya ang tinutukoy ng Panginoon doon na bakit tayo hindi makapatawad? Kung tayo ay napatawad sa ganung kalaking halaga na kung sabi nga ni Brother Richard ay ang kaso niya ay non-billable, bakit tayo hindi makapagpatawad sa ating kapatid na isang daan lang ang utang? Siguro ito ang tinutukoy natin sa ating sarili, marahil ay hindi tayo marunong tumanggap ng pag-uunawa, marunong tumanggap ng pagkatalo or mataas talaga yung ating pride, kaya siguro nahihirapan din tayo magpatawad sa ating kapwa, Brother Alan.
0: Amen. So kaya gustong ituro dito ng Panginoon sa atin, Brother Gene, Brother Richard, kumbaga parang nire-remind tayo ng Diyos na kung paano niya tayo pinatawad, dapat yung magiging damdamin din natin ay ganun din sa ating kapwa. Ang Diyos kasi kung bakit nagagawa niya na bagamat ganong kalaki o mga matitindi yung mga pagkakasal o pagkakamali na nagagawa natin sa harapan niya, ang Diyos ay nandyan lagi upang tayo patawarin. Kasi yung nasa puso kasi ng Diyos, Brother Gene, Brother Richard, pag-ibig.
1: Pag-ibig.
0: Nandun sa kanya yung pagmamahal, kasi sabi nga ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin, sa atin, magagawa din natin yung ganon na magawa nating magpatawad sa ating kapwa. Kapag yung nasa puso natin, imbis na galit, sama ng loob, o di kaya hinanakit, yung maitanim sa puso natin ay ang pag-ibig ng Diyos.
2: Amen. At yun talaga ang layunin kung bakit bumaba at nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Diba sabi doon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kaya bumaba ang ating Panginoong Jesus dahil sa pagmamahal ng Diyos. At sa pagmamahal ng Diyos sa tao na kanyang nilikha, na tayo, ay ibinaba niya ang kanyang Panginoon, ang kanyang anak na si Jesus, nagkatawang tao. At pinamalas naman ng Panginoong Jesus ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pasakit.
1: Amen.
2: At pag-alay ng kanyang buhay, di ba mapakamahal yung buhay yung kanyang inalay dahil sa ating kasalanan? At yun ang kanyang ginawa hanggang kamatayan sa krus, ang kanyang ginawa ng pagtubos sa ating mga kasalanan na

0: malaki ang ating kasalanan. At yun ang yung ginawa dahil yun sa pag-ibig, Brother Alan, Brother Jamie.
1: At now, kung titingnan natin, ano ang kalahaga, ang kahalagahan ng pagpatawad, ng pagpapatawad ng Panginoon? Dito, siyempre malalaman natin, pinapakita dito na ang pagpapatawad ay hindi lang isang obligasyon, kagaya ng sinabi ko kanina, kundi ito ay paghilom at kapayapaan. Ang hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng galit.
2: Amen.
1: O bigat sa ating puso.
0: Amen.
1: Pinapatawad natin ang iba, hindi dahil karapat-dapat sila, kung hindi dahil karapat-dapat tayong magkaroon ng kapayapaan, Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, Brother Jenny, gusto dito ng Panginoon is reconciliation eh. Ma-reconcile. Halimbawa, sa relasyon lang o di kaya sa samahan kapag nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng problema, eh hindi kalooban ng Diyos na lalo na sa mga anak niya o sa mga anak ng Diyos, mga mananampalataya na nandiyan, halimbawa nandiyan naglilingkod sama-sama, pero yun pala sa within, sa loob pala ay merong hindi magandang nararamdaman o di kaya hindi magandang pagsasamahan. So kumbaga hindi kalooban ng Diyos yun. Yung kalooban ng Panginoon ay yung mga anak niya, yung mga lingkod niya is united, nagkakaisa. At magkakaisa lamang kapag na-reconcile, kung may mga conflict man, kung may mga problema man. At syempre kapag reconcile, Brother Richard, Brother Jeannie, eh, masaya yung lahat. Masaya, syempre nagkakaisa, nagtutulungan. Mm-hmm. Imbis na, yung iba kasi kapag mayroong conflict, Brother Jeannie, imbis na magtutulungan, nagtutulakan.
0: Amen.
2: Kaya lumalaki yung problema.
1: Amen. At dito, Brother Alan, Brother Richard, ipinapakita ng Panginoon na nang siya ay nagpatawad, wala siyang, hindi siya namili.
2: Amen.
1: Kundi wala siyang tinukoy na ikaw, medyo mamaya na kita patawarin or kasi sa sobrang dami ng kasalanan mo, hindi mo na kita mapapatawad. Or kaya, napatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa. Dito po ay kahalintulad ng sinabi dito ng Panginoon, kahalintulad ng Ama, kapag pinatawad natin ang nagkasala sa atin, ipinapakita natin ang tunay na katangian ni Kristo at nagiging tulad tayo ng Ama sa langit.
2: Amen.
1: Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng halimbawa na dapat nating tularan, lalo na po pagdating sa tinatawag na pagpapatawad, na kung paanong si Jesus, ang Diyos, ay nagpatawad sa atin sa pamamagitan, sabi nga ni Brother Richard kanina, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos Ama para sa atin. So, ganun din tayo. Magagawa din natin na magbigay ng ating mga sacrifice, ng ating halimbawa, yung pagpapatawad kasi, lalo na Brother Jeannie, Brother Richard, kapag wala ang Panginoon, eh, yung sinasabi na mahirap mabigyan. Mahirap, lalo yung sinasabi na love your enemy. Ibigin yung kaaway. Medyo mabigat yun. Pero kapag nasa atin ang Panginoon at gusto nating tularan yung ginawa ng Diyos na bagamat grabe yung mga pagkakamali na nagawa ng tayo, nagawa niya pa rin tayo patawarin. So magagawa natin yung Brother Jeannie, Brother Richard.
1: Kung babalikan natin yung nakarang linggo ng ating ebanghelyo, yun ang isa kung bakit tayo tinuruan ngayon kung paano tayo magpatawad. Kasi nung nakaraang ebanghelyo, itinuro sa atin ng Panginoon kung paano ang proseso ng pagpapatawad. Bago magsimula yung pagpapatawad, nasabi nga doon, tawagin mo kung sino man yun ang nakalitan mo at saka magdala ka ng saksi, isa o dalawa, para mapag-usapan ninyo ng maayos. At kung hindi pa madala doon sa usapang yun, idulog nyo na sa iglesia, Brother Alan. Ano po ang ibig sabihin nito ng ganitong idulog sa iglesia? Babalikan lang po natin ang ating ebanghelyo nung nakaraan kasi dito nagsimula kung bakit tayo pinatawad. Kaya ano ba, siyempre naman, bago ka magpatawad, alam nga naman walang kasalanan nagawa, di ba?
2: Amen, amen.
1: So, ibig sabihin, bago tayo nagkaroon ng pagpapatawad, mayroong kasalanan nagawa ang ating kapatid o kung sino man sa atin, Brother Alan.
2: So, sabi ng Brother Gene, puntahan mo at kausapin. Puntahan at kausapin, hindi puntahan para awayin.
1: At kung dito kasi nakasulat sa ang sinasabi kasi ng Biblia na pag may utang, yung may utang sa kanya na maliit, pagkakita niya ay sinakmal niya agad.
2: Sinunggaban
1: at sinakmal. So, ito marahil ay doon tayo babalik sa ebanghelyo nung nating nakaraan kung paano ang proseso para tayo ay magsimula na ang pagpapatawad, Brother Richard.
0: Amen. Kung babalikan natin yung Ebanghelyo, nagsimula ang lahat ng iyan nung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay dakpin ng matatanda, pasilutan siya, mm-hmm. siya ay mamatay, ngunit sa tatlong araw siya ay muling mabubuhay. At pagkatapos nung marinig ng mga alagad, 12 alagad, ay nagtalo-talo sila. Sabi doon sa verse 1, chapter 18, verse 1, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Meaning, sino ang papalit sa kanya, Panginoong Jesus kapag namatay siya? Mm-hmm. Sino ang matalino sa ating lahat? Mm-hmm. Sino ang pinakadakila sa ating mm-hmm. lahat?
1: Pinagtatalunan na.
0: So, yun yung pinagtatalunan nila. Ngayon, ang Panginoong Jesus, nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga alagad na una na binigay niyang mensahe dito ay reconciliation. Kaya sabi doon, pag nagkasala ang iyong kapatid, puntahan mo, kausapin mo one-on-one, face-to-face, ngipin sa ngipin, mata sa mata, para pagka nagkaintindihan kayo, ang pinakadabis dito, ang sabi ng Panginoon, kapag nagkaintindihan kayo, mapapainauli ninyo ang relasyon ninyong magkakapatid.
2: Amen.
0: Higit
2: Amen.
0: Sa lahat, sabi doon ay, mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ibig sabihin, mapapanumbalik mo siya sa gawain, magsimba.
1: Mahikayat mo siyang muli.
0: Oo. Kasi kung mapanauli, pero meron siyang tatlong option. Kung hindi, magsama ka pa ng yung nakaraan. At nagugat yan lahat doon sa sinabi ng Panginoong Jesus na kasi mamamatay siya. Kaya nag-uusap yung 12. Sino yung papalit? Ako yung pinakadakila.
1: Kung sino yung qualify sa kanila.
0: Kaya nagpayo ang Panginoon. Una, pinayo niya, reconciliation. Pangalawa, itong ating tinatalakay ay pagpapatawad.
1: Pagpapatawad.
0: Brother Alan.
2: Amen. Brother kasi Alan? Yung paghahangad, Brother Richard, Brother Jeannie, sa yun yung sinabi ni Brother Richard kanina, yung paghahangad kasi sa posisyon o di kaya sa doon sa kung sino yung nasa taas, magki-create lang yun ng division. Kumbaga, madi-divide yung mga disciples.
1: Magkaroon ng paghahati-hati.
2: Magkakahati-hati. Yung mga disciple, magkakahati-hati sila. Kaya, ayaw ng Panginoon yun. Yung, ganun yung mangyari sa kanyang mga disciple. Amen. Kaya, ito'y itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad para, yun nga, sabi natin kanina, para united sila, Amen. Para sama-sama sila. Bagamat, yun, minsan may mga conflict, may mga problema, pero wala namang problema na hindi naayos kapag pinag-uusapan.
1: Amen.
0: Pero yung pinakabuol dito, Brother Jean, Brother Alan, no? Titingnan natin yung mga alagad, di ba? Nung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay dakpin ng matatanda, ng mga parisiyo at skriba, tapos pahihirapan siya, di ba? Tapos sabi doon ay, tatlong beses niya sinabi niya, iniaral ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, na siya ay pahihirapan. Tapos siya ay mamamatay sa ikatlong araw. Dito makikita natin ng mga alagad, nung marinig nilang mamamatay ang Panginoong Jesus, doon sila nagtalo-talo kung sino yung papalit, sino actually wala naman nakadigay kung sino papalit. Kasi yung pinag-usapan nila doon, kung sino pinakadakila sa kanila. Parang ganun din yung ano na. Then, ngayon, hindi nila na pakinggan na minsan ay pinalagpas nila sa kanilang isipan yung sinabi ng Panginoong Jesus na huli na kung saan, ngunit pangatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Eh kung sinong papalit doon pagbuhay ng Panginoong Jesus, di useless din yun. Eh di, yun ang minsan sa atin, mga tao minsan, ay nakikinig tayo ng salita ng Diyos, aral ng Diyos, pero hindi natin buo na pinapakinggan. Doon lang tayo sa portion na kung saan maganda sa ating sarili na ayon sa atin. Pero din kagaya ng mga disciple, hindi nila napakinggan yung pinakahuli na sinabi ng Panginoong Jesus na pangatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Amen. Kung saan ako napakinggan, hindi sila nagtalo-talo kasi Amen. Mabubuhay din naman ang Panginoon eh. Hindi sasabihin lang sana, Lord, okay lang yan, mamamatay kayo. Pangatlong araw muli, mabubuhay kayo, makakasama din namin kayo. Ikaw pa rin man mumuno sa amin eh.
2: Ibig sabihin, Brother Richard, kung mauupo man sila, tatlong araw lang.
0: Dahil tatlong araw mo, wala ang Panginoong Isa.
2: Kasi pagkatapos ng tatlong araw, muling mabubuhay.
1: Siguro, Brother Alan, Brother Richard, ang pananampalataya ng yung salimpapaw na sinasabi, yung kumbaga personal na interest lang ang binibigyan ng tuon ng pansin.
2: Amen.
1: Ganon kasi halos hindi mo nakukuha at hindi mo na ipapasok sa iyong saluubin na ang winiwika ng Panginoon ay pangkalahatan at pangmatagalan, walang kapantay na time, kundi siguro ang ibang alagad ng Panginoon, doon na sila nag-focus sa interest nila na sila kung sino ang mamumuna.
0: Amen.
1: Kaya nagkaganon ang kanilang usapan, nagkagulo sila. Hindi na tayo lalayo kasi minsan kahit na tayo po ay kung kulang tayo sa paliwanag ay diyan nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan, Brother Alan.
2: Amen. Kasi yung gusto ng Panginoon, Brother Richard, Brother Jenny, kumbaga halimbawa, naglilingkod ka sa Diyos. Yung paglilingkod kasi sa Diyos nandito, parang katulad ni Jesus na sabi niya is, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod.
1: Kumbaga,
2: magiging damdamin dapat ng mga naglilingkod sa Diyos, katulad din ni Jesus na nandyan siya, hindi para paglingkuran, kundi talagang maglingkod sa Panginoon. Yung ialay ang buhay para sa Kanya. Huwag hahabol doon sa posisyon kasi yung paglilingkod sa Diyos, wala naman sa posisyon Kahit sabihin natin, mababa yung posisyon katungkulan mo, pero kung yung ginagawa mo naman, para naman sa ikararangal ng Diyos, okay yun sa Panginoon, kumbaga approve sa Diyos yun. Aanhin mo yung posisyon, tapos, yung motibo, iba naman. So, matutuwa siguro ang tao, Brother Jenny, Brother Richard, pero ang Diyos, Paul doon sa Panginoon, Paul.
1: Alam mo, Brother Alan, Brother Richard, ang isang bagay kasi ng pagpapatawad ay mararamdaman mo na mayroong kang kasiyahan kasi magdudulot ito ng paghilom ng sakit ng kalooban.
0: Amen.
1: At saka, kasi mahirap kasi mayroong kang kalaban, di ba? Sa halip na pupunta ka sa lugar na yon na mayroong kasanang pupuntahan, ay hindi ka nalang matutuloy kasi nga hindi mo pa siya napatawad. Kung magkagayon man po, ay ang itinuturo sa atin ng Panginoon na marunong tayong umunawa, pakinggan maigi kung ano ang sinasabi.
2: Amen.
1: Bago tayo magkomento ng kung alin-alin, ng kung ano-ano. Kasi dyan po nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan, Brother Amen. Alan.
2: Amen. Inyan, Brother Jenny, Brother Richard, pinakailangan pagdating sa, halimbawa, yung sinabi natin kanina, puntahan at kausapin. Kaya nagkakaroon ng problema kasi minsan, parang nag-usap yung dalawang tao, ibang lahi.
1: Ibang lahi.
2: Iba yung salita ng isa, iba naman yung salita ng isa.
1: Mm-hmm.
2: Paano nga ba sila magkakaintindihan? Kahit nga sa minsan Pilipino, kapwa Pilipino, hindi nga nagkakaintindihan. Magkalahi na yan, minsan hindi pa nagkakaintindihan.
1: Kasi ganito yan, Brother Alan. Pag tinanong kasi yung isang kapatid kung saan ka nang galing, ang isa sagot ba naman di ba tinanong kung saan ka galing? Ang sagot niya, ano to? Bigas to? Paano nga sila magkakaintindihan?
2: Ang layo ng sagot sa tanong.
1: Oo, ang layo. Kaya isa yan sa nagiging dahilan na hindi gaanong pagkakaunawaan. So, sa maliliit na bagay ay nagiging malaki kung hindi mapag-usapan ng maayos, Brother Richard.
0: Amen. At dito sa ating ebanghelyo ngayon na kung saan ay pinag-uusapan natin na yung kapatawaran o yung forgiveness, ang buod dito na gusto ng Panginoon sa tao, sa kanya naglilingkod at sa kanya ay naniniwala at nagtitiwala, ay ang tayo ay turuan na magpatawad, to forgive freely. Yung
2: Amen.
0: Totoong pagpapatawad freely. Kagaya halimbawa doon sa Genesis, sa Old Testament, si Joseph the Dreamer, di ba, sinalbahin ng kanyang mga kapatid, inuhulog sa balon, bininta, napunta sa paraon. Tapos nung nagkatagutom, pumunta yung mga kapatid niya sa Egypto. Alam na nga ni Joseph na ang kanyang mga kapatid pumunta din, kilala niya. Pero natakot yung mga kapatid niya, baka balikan sila ng kanilang kapatid si Joseph na ginawa nilang salbahe. Pero dito nakita natin, sa harapan ng kanyang mga kapatid na nagsalbahe sa kanya, si Joseph the Dreamer ay pinatawad niya ang kanyang mga kapatid
2: Amen.
0: Freely sa kanyang kalooban. At ang sabi pa nga niya, huwag kayong mag-aalala, nandito ako, ginawa ito ng Diyos o kalooban ng Diyos na mapunta, na ginawa niyo iyon, bagamat masama, pero kalooban ito ng Diyos para isave kayo sa gutom. Kaya kayo napunta dito. Kaya
2: Amen.
0: Pinapunta doon si Jacob dun sa Egypto, di ba?
2: Amen.
0: Kaya nung magkaroon ng tagutom. At si Joseph naman na sinalbahin nila, nulog sa balon, binenta, ay pinatawad yung mga kapatid niya, pinatawad niya freely.
2: Amen.
0: Sa kanyang puso. At kaya lang gusto ng Panginoon sa atin bilang lingkod niya ay magpatawad ng buo. Pero ang totoo lang, yung mga tao ay hindi talaga nagpapatawad ng buo. May kalahati. Bilang sige, ulitin mo. O pinulit mo pa yan.
1: Hindi buo.
0: Ay, hindi buo eh.
2: Oh, pinapatawad kita, huwag ka na magpapakita.
1: Eh, ganun ka nga sa kasabihan, pinatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa.
0: Ay, so,
1: paano masabi natin buo kung ganun? Kasi nga, sabihin natin na, eh kasi tao lang po ako. Eh, ito nga, oh, tinatanong ni Pedro kung siya ba ay magpapatawad. Una, tatlo lang muna. Ay, tapos ginawang pito. Ano bang sinagot ng Panginoon sa kanya? Kung maaari, magpatawad ka ng 77 at 7. Kung na ibig sabihin ay walang hanggang pagpapatawad, Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, Brother Gene, Brother Richard, eh, kailangan talaga natin dito yung ano, yung bagong puso eh. Yung puso galing sa Diyos. Kasi kung puso lang natin bilang isang tao, eh medyo mahirap. Pero kapag yung puso natin ay binago na ng ating Panginoon, yung hindi kayang gawin ay magagawa. Yung hindi kayang magpatawad, magagawang magpatawad kapag yung puso ng isang tao ay binago na ng Diyos. At tulad ba, sabi ni Brother Richard, yung buo na kapag sinabing pinatawad, eh talagang pinatawad, hindi yung pinatawad.
1: Yung tunog bigay na pagpapatawad.
2: Oo, hindi yung pinatawad, tapos pagtalikod pala, may maririnig ka pa.
1: hindi installment na pagpapatawad.
2: Hindi installment. Oo, talagang buo, totally, katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi niya nire-recall or hinahalungkat pa yung mga nakaraan na pinagagawa natin eh. Pag ang Diyos nagpatawad, as in totally, binubura na ng Panginoon.
1: Napakasarap na pag-usapan ano at pagnilayan niyo mga salita ng Panginoon. Kaya lang mukhang tayo ay hinahabol na ng oras at baka tayo ilumagpas na naman sa oras kagaya nung nakaraan. Kung meron pa kayong karagdagan, Brother Richard, Brother Alan?
0: Yung aking mahabilin sa aking sa mga tagapakinig sa pag-ibig nito ng ating salita, ang ibig ng Panginoon dito sa talinghaga na kanyang ibinigay, bagamat ipinapakita dito na kung saan ang tao, ang patawaran ng tao ay limitado. 7 beses lamang. Ngunit doon sa nagkautang 10 milyon, pinapakita doon ang kapatawaran ng Diyos ay mahaba, malaki. At kahit paulit-ulit kang papatawad ay humingi ng tawad ay kanyang patatawarin at kanyang kalimutan. At yun ang ibig ng Panginoong Diyos sa atin ngayon sa mensaheng ito na kung saan ay una magpatawad tayo ng freely, kagaya ng ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid. At magpatawad tayo ng forgive fully, buo ang ating pagpapatawad, kagaya ng pagpatawad ng ama doon sa alibugang anak na kung saan ay dapat ay siya ay sumbatan, pero nung bumalik siya, tinanggap siya fully doon sa kanyang bahay. At magpatawad tayo faithfully. Faithfully ng pagpapatawad sa pamamagitan ng kagaya ng halimbawa, si David nagkasala dahil kinuha niya yung asawa ni Urias at ang pangalan ng Bathsheba. Oo, si Bathsheba. Pero nung siya ay nakita ng Panginoon ng kasala, ginamit si Nathan na kung saan ay propeta para matanto ni David ang kanyang kasalanan. At napagtanto niya ang kanyang kasalanan, faithfully si David ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya nabuo ang kanta ni David doon sa awit na kung saan pusong dalisay, likhain mo sa akin,
1: amen.
0: Panginoon.
1: Amen. At dagdag ko lang, Brother Richard, no? Brother Alan, kung saan mariin na ipinagbili na ating Panginoon ang pagpapatawad. Alam mo kung bakit? Siguro, kasi nga po, napaka-importante ng pagpapatawad sa mga panahon ngayon at lalo pa sa darating na panahon. Alam mo kung bakit? Ngayon po, hindi natin alam kung kailan o hanggang saan na lang tayo. Ano, kasi nakikita mo naman, mapapanood mo sa mga news, no? Sa ngalan nga lang na may Panginoon tayo, tayo umaasa sa ating dakilang Diyos na yan ay magkakaroon ng linaw at magkapatawaran ang bawat isang bansa. Eh, nakikita po natin, no, na napaka-importante na pagpapatawad, pang-uunawa at pagmamahal, Brother Alan.
2: Amen. Lalo na ngayon, Brother Gene, Brother Richard, nalalapit na yung Pasko. Kasi Berna.
1: Dapat magmahalan tayo.
2: Berna.
1: Hindi yung magsakalan.
2: Amen. Okay.
1: At bago po tayo dumako sa ating panghuling panalangin, Brother Richard, Brother Alan, kung meron pa po kayong nais na idagdag.
0: Wala na. Tuloy na tayo sa
1: ating... At tayo po ay dumako na sa ating huling panalangin at igagawad po sa atin yan ang ating kapatid, Brother Alan Rosales.
2: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
2: Ama naming Diyos na mapagpala, yes, kami nagpupuri at nagpapasalamat, yes, sa hapong ito.
1: Yes,
2: maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming, yes, napag-aralan, yes, mga salita na naibahagi namin sa aming mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa hapong ito, saan man sila naroon, yes, ano man ang mga pinagdadaanan sa buhay.
1: Amen,
2: kung mayroon pong mga conflict, may mga problema man sa relasyon,
1: yes,
2: sa loob ng tahanan, sa pamilya, o di kaya sa mga kasamahan, sa trabaho, sa paligid nila. Lord, we pray na sa oras na ito, Ikaw ang Diyos na nagpatawad sa amin.
1: Yes,
2: kaya tayaan, amen, niyo po, turuan din kami na magpatawad sa aming kapwa, yes, sa aming mga kapatid, amen, upang, Lord, matupad, amen, namin ang kalooban mo, Panginoon.
0: Amen.
2: Pagpalain din ang aming mga kapatid sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga problema na pinagdadaanan. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng lakas upang lahat ng ito ay kanilang mapagtagumpayan sa bawat may karamdaman, Lord, na mga kapatid namin, yes, na nakikinig sa mga oras na ito. Abutin, amen, sila ng iyong pagpapagaling,
0: amen,
2: mula ulo hanggang talampakan, amen, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
0: Yes.
2: Lord, pagpalay ng himpilang ito na patuloy pa na mahayag ang iyong mga salita at ang iyong kapangyarihan,
1: amen,
2: sa pamamagitan ng programang ito at ng himpilang ito.
0: Yes.
2: Salamat,
0: yes,
2: po,
0: yes,
2: ng marami sa iyong karangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: At siyempre pa po, bago tayo magpaalam, naging kasama natin sa technical side si ang ating kaibigan, si Ding Dong Rubiso. At Brother Richard, Brother Alan, tayo magpapaalam na.
0: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay na nakasama niyo sa loob ng isang oras sa pagiging papawid ng mabuting balita o ng salita ng Diyos. At naniniwala ako kung kayo nakikinig ay kayo inabot ng Panginoon ng Himala sa inyong buhay. At
2: amen,
0: nagsasabi sa inyo, God bless us all.
2: Amen. At ako po inyong kapatid na pansamantalang nagpapaalam sa hapong ito hanggang sa muli, ang iyong kapatid, Brother Alan Rosales.
1: God bless. At ako naman po ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid, Brother Ginny Falco, nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless us all.
0: Thank you, Lord.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Mayandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na, mga katodo, alas 5:09. Balbal pa rin.

0: Tulog ka po sana. Alright. Mga po, mga suki na to, no? Nga mga taga-Palamati sa Bugos nga probinsya, it Aklan, sa Kutob Kamabutan Karay Pirsa, it Radyo Todo, 88.5 FM, no? Live kita sa Facebook, live kita sa YouTube, live man sa Aklan Cable, Kalibo Cable, kasi siyempre sa aton karanga local frequency ang 88.5 FM sa inyo karanga mga radyo. Sa Giyabon, ako inyo abyan, inyo kakomposo karana every Sunday, katodong Lovel Aquari itin man sa Giyabon. Kibahan na aton karanga mga aranista nga iya sa makaron, siyempre aton nga gitarista kay Pare Noel, kay Tay Lugoyng, sa mga aranista ta, kay Tatay Duming, kay Nanay Sabet, kay Babes, kay Ati Mel, kanday Nung Larry, ang sanday Bulano, si iban pa no, nga mga kaming kanday Marimar. Nasta na natin yung mga haranista nga kaming pagang may dahil nga hapon. Siyempre maging partner technical katodong Ding Dong man sige hapon ng aton nga gwapohon nga techness yan nga naga buligid ka aton every Sunday. Diga sa mas. Nga tamang tagit may dahil nga hapon na aton karang nga GM no, kay Idol Jonathan Cabrera, ang CEO ay Radyo Todo Aklan, kasi siyempre kay sanang tunay nga pag-ibig kay Ma'am Lin Lee, agi naman kay Toto Simon, ag siyempre kay Ma'am Sol Cabrera, no, sa aton karanga BM, sa aton nga OM kay Ma'am Lilia, sa admin no, kay Ma'am Janet. Istanan na yung mga katodo. Katodo! Kakumpuso! Kada Domingo! Alright, sige. Aha, ato na yung pagkantahan si Tatay Doming, no? Simbukada nga pahanon nga ginatiguluhan. Ano, Tatay Doming, yung mga ratsada mo? Ha? Bang, atong mic ang bang, daw wala gato doon. Ni Tatay Doming, aman, ano?
1: Hinday ng buhay
0: ko. Hinday ng buhay mo. Sige, ah, bala, hinday ng buhay mo. Ano, ten mo na.

0: thank you. Kami po, ito na yung hapon, doon ako ng pabilya na sa Briones. Si Mary B, si Mary Lor, si Ilmar, si Mariali, sa abong nga mga apo, sanday, Mika, Just Mika, si Linlin, si Buknoy, si Noemi, si Maymay, at si Yanyan, si Brastin, at si Rimar, at si Berlimi, at si Nitan, at si ang una sa Kubay kapilihan ng proxy ko nga sa bahay dahil man nga hapon kinyo sa ama man nga mga kapit bagay nga nagpamati sa raya nga programa ang turukong puso sa biyaga pamili sa conception pamili chansyo ko pamili si Kimwil Wilkamin ganda nga bilog pamilya kaya nga pong mayroon nga po si Labiano, Pabriano Pamili, Navarra Pamili, Hernandez Pamili, si Roy Del Rosario, ginatamiyo ko man, kadari nga po, anong pamilya, si Butsoy Abayon, ganong pamilya, kadari nga po, si Nuri Concepcion, ganong pamilya, kadari nga po, si Dominga Fernandez, si Parts Fernandez, ganong nanay, ganong mangmanghod, kadari nga po, Leticia Magrato, ganang pamilya, madali nga po. Si Noel Rentilio, madali nga po. Sa amo man nga bika pamilya na sa Barangay Briones, ako mga brother sister, madali nga po. Kay Kent Valencia, ganang pamilya, madali nga po. Si Marcelino Fernandez, ang Barangay Tanod, madali nga po. Ginama sa pabahay, si Agrin Patricio, ganang pamilya, madali nga po. Si Nanting Mintino, nilalabi nga po no, si Ronaldo Bulano itamiyo ko mas madali nga po no, sa mga PNP personnel nga nag-duty sa outpost barangay housing nilalabi nga po no, salamat mo sa pagpamati sa rayong arang turukong puto sa Radyo Turo kaibigan
1: ay meron ko salamat kay Daddy Doming no, sa naman kapyon nga komposo hello good afternoon sa iyong lahat dyan Idol Lovel bless Sunday everyone thank you so much Ma'am Elisa anong oras na sige mga labas Aristo Natividad good afternoon Idol Bill pa shout out lang kay Nanay Cleo Telde Natividad no sa kay Christy Conoberiber kay Tay Isot Nadura kay Ninya Ribostis kay Toto Jason Imaysay kay P Nabyong kay Nanay Diding Nabyong Sandra Domingo no. Wow, ganda ng kapuso ni Idol Doming. Sige. Ag si Aristo Natividad Soman, good afternoon Idol Lobel. Pa shout out lang kay Rafi Nahil, ag Jojo Nagtalon, ag kay nang Myra Nilaska, ag paplay ng manok nga pula. Request ako ng panit nga maitom. Nagawa sinong larin do na si Pareno Wilmar Chada karon. Iba Pareno Wel. Ayang kaya ro mga pula o talisayon. Sige, desunta. Sino? Si Nanay Sabit. Pasok na. Para makaratsada na si... Sino ito nag-abot kay na? Ah, sino? Dason? Si... Atong vlogger? Si Pare Gardeng? O Hanot? Long time no see, but now si now? Ika nga buho, naghalin pare. Sa buho, buhol? Ano? Aba, regari imong mga jeep rocks nga. Plaster na imong mga pang-vlog da para makaratsada kita. Lubat?
2: Lubat. Sa birthday lang muna kasi marami nag-request eh.
1: Ah, sige. Birthday daw ni ano? Kanino bang birthday ngayon? Advance, happy birthday. Happy birthday sa nga nag-birthday!
3: Happy birthday!
1: Ah, sige. Pre Noel, kamadahan bira ng birthday ko no? Aha, kamadahan na yun na. Padayon nga po no, sa aton nga mga suki, kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon, kay Nanay Flor, kay Ma'am Gina Dua, kay Ma'am Michelle, no, kay Tatay Uto na, kay Tatay Embo na ni BBC Enroldan, nagpamati kita sa aton nga baga aratsada sa makaroon, may dahil nga hapon pinutanan. At siyempre, sa aton karang mga amigo, no, nga nag-subaybay gid sa aton dokong puso. Kada Domingo sa mga OFW naton sa ibang bansa, nga mahilig mat kompuso. Sa aton karang mga driver, mga good lovers, ina sa parkingan, it nyo Buswang, Tanan, sa Andagaw, sa Blasen Kalibo, aga sa tanan nagatiyog-tiyog iya sa aton karang probinsya it Aklan, nga mga drivers sa mga multi-cab, iya man sa may crossing banga, agina man sa Kalibo Public Market, no, nga nagtamati man katon sa tindahan aba ng Rosa Pueso, nagtanaw ko na mo sa Briones ay pamati ang na ng Rosa. Pauma na rin hapon yun, eh, mauli is para Noel doon na, dapat may pasabaw kang nagahana. Para may persaro pagbiyahe na ka. Sige, okay na, Ricardeng.
2: Kamalot na, mga Bisaya.
1: Kamada na, kamusta imong tanga tuhod mo na?
4: Ay, tuhod ko, miss kang gawag, tunga ko nang rin yung mga, nagatidog ng gapon.
1: Eh, nagatansik ako na kung... Sige, kaon mo't mga taksay ito sa masinto.
4: No, dog, kaman nga nagpagtik, nagpagsik.
1: Grabe nung mga danggit itong nagpilisik ito sa imong meeting. Ano to? Ano ganyan yung ginahawas mo ito? Taba, ho? Oh. Dapat ganun, hey mo lang butangan it. Ano gani ra? Yung, nagdetso ba sa yung uksaran niya? Oh, sige, balbala na ang imong banon. Birthday ko no, para sa naga-birthday.
2: Birthday ni Alan sa September 16.
1: Aba, Sir Alan.
2: Madayan nga alaw na to.
1: Sana mabusog mo kami sa barko.
2: Kay Robert Minansi sa may Ogong Pasig Rizal. At kay Minisis Manasis ng Pampanga. Happy birthday kayo, Tanan.
1: Happy birthday in advance. Kaya
2: mabisaya matagap Tagalog. Basta kanta-kanta lang, walang personal.
1: Sige, hanot.

0: mata nagpula, nagsusapin dahil na uh-huh. Ewa na may nakitang tuba, ilala ang suka.
1: Ay ko,

Bayang kagabi ay dura sa ayahapon pagaling sa may kundang Los Santos nyo sing tuyo at lan. Ako mga kumpare dyan, makipit bahay ko dyan, Madela Cruz pabili mga Chavez. Di pa Milo, ang mga Madela Cruz. Villaroel, pag-agabi ay dura.

kwente. Kay ming abot ang mga siyaw kong parente. Akong parente nagdalag mga kumare. Ang mga kumare nagdalag mga kumpare. De hay misaka.

0: kapita. May uli pagdali kay murag na nga purga. Ala balik ka mo akong mga bisita. Iato lang unya sa akong birthday. Ah, birthday, tadaan, tadaan. Oh, may agalikan na. Full power copy. Ina, dito, magulang na. Magulang kita nga nag-hapot. Namatayan ng gabi lang muna, una sa sitio Sinayaw, Sinayawan ba yan? Sa Pangaklan, gabi-gabi kay Noel Reportar. Kay Noel Reportar. Mm? At siyempre kay Rexon nyo. Mm-hmm. Kay Jumarel Mirano. At kay Arturo Sunyo. Mm. Kay Petronio Rinoblat, na Rimbulat. At siyempre sa anong asawa ni Noel Reportar nga si Rina Reportar kagampang ng Tugas Kandihay Bohol. Mm-hmm. Abot ng kitat Bohol.
1: Bohol, bula no?
0: O, siyempre, sa San Ramon, magandang gabi dyan sa inyong tanan, taga-Malinao, San Ramon. Kay Linita Algara, ang akong nga gina-anak, at si GC Algara. At siyempre, sa tanang mga Algara family, yun man kay mga engineer family, at di karoon sa may baliti, mga Antonio family, at di karoon sa... Ay, may isang kiri pa, pre.
1: Mm-hmm.
0: O, magandang...

0: Wales. Ag siyempre kay Anjay Bonifacio, pangilinan ni Wales. Ag siyempre sa nang guwapa, ag abtik, ag hyper nga nga, si Rian Bonifacio. Eh, no, Wales. Siyempre sa pataran ng mga Roldan family, una sa Patimaag sa Kawayan. Hindi na naman gabi ba? Ay, medyo mga baba na lang.
1: Ang mga
0: gabi na ginutanan, like and share lang po sa amin.
1: Daga,
0: request
1: salamat.
0: Na po kamo kung sino gusto ka-request. Yeah, si Tatay
1: Sumpet.
0: Lugoy, mag-abtik lang makanta.
1: Because Tatay Sumpet.
0: Again. Yeah.
1: Sige, thank you so much kay Pare Karding, no, sa anong kampiyon man nga komposo. By the way, thank you so much anay, no, sa series tracking, no, may for hire nga 6-wheeler, 10-wheeler ag frame mover makitaan sa may City Liptong istansya. Aga pwede ka mo kapahakot ninyong gustong mahakoto, no, SDP, no, self-service carwash, sana kilid man, ag sana SDP RTW di Krasme Kilid at City Mall, no. Pwede ka mo ka-text, no, for inquiry 0918-451-5869. Thank you man, no, sa D&G Bikiri kay Nong Darwin ag ng Marlin Dimo sa mag-asawa nga mga mahugod ag mapuot git nga mag ano sa kompuso, mag-bulig every Sunday. Thank you so much, kid, sa mga unga na, sa mga baker na. May diet nga po no na. Thank you so much, man, no, kay nung Dudoy Mansayon, kay nung Inday Mansayon, sa may Dongon S. Numansya, kay nung Pino ni Vicente, at sa grupo na, no, magtang boys sa Makato, Tanky Boys. Kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Malu Guapo, Guapo. Kay Ernie Mansayon alias Toto Ernie at kay Bulkit nga gwapo man sa gihapon. At thank you man, no, sa Bambis Bakery kay nang linin ng Cesar Figueroa sa mag-asawang mga mabuot man. Nagpamatimes ng Elsa Nabor Bilyante ng Lina Lerna, no, kay Onard Una, mga Piniano family, kay nang Lina Gallego, kay nang Rose. Agi naman kay nang Nono Bidongguha, no, sa nagpamati gid na sa aton karang pagaratsada. Kung ka mo man magrinta ita kapyon nga video okay sa inyong karang mga birthday bunya kasay, pwede ka mo kato na sa Jake's Video Okay Rental namtang sa Kabatanga Makato. O dan managed by Engineer Jake Taladro ag Lord Styron Taladro sa mag-amang gwapo ag pwede ka mo, no, ka-inquire, no, una ag may anda karang lamisa man nga for rent ag bangko kung kuwang ka mo sa gamit, ha? Pwede ka mo ka-text anda nga numero 0920-891-3748. Kung gusto nyo man magpagwapo, magpagwapa, atuhan ka muna sa Katkat ang Glorious Barbershop namtang sa may Makato Public Market. Thank you so much. At thank you man, no, sa Kamigo Gary Alvarado at ang barbirong agwapo sa may Duteng Reyes Street. Sa Gary Barbershop, thank you so much. Again, kay ng Milano Istoban, kay Udong ay kay Bayan Astigayon, nagpamati man sa aton. Sige, nasunta si Nanay Sabit. Sana nga pagaratsada sa anang ambahanon na kinatiguluhan. Ano gani, Elizabeth, yung mga ano, nanay.
2: Pangabuhi ni tatay kag ni nanay.
1: Pangabuhi at mga mag-asawa. Sige, hanutin mo. Prenuel, balbal.

ipalbal, kaskasa delgoy.

0: Ulian to mga karagalero, panahon nila. Eh, kundi di kasarang matod magpinakaon. Hey, uli, latang. Sablay kong puro buko, gating para Noel. Di, ulian na tanga. Sige, tamya won?
1: Ginatamya ko galit nung na. Good evening na galit kay Sir Jonathan Cabrera. Iya sa aton nga technician. Good evening, Gid. Gina kay Clarita Riles. Pasensya gid sa atong boxes, no? Kay Nini, kay Joel Balundo sa Manila. Ni, good evening, Gid. Pinmigit aga pinamati sa andang magkasawa.
0: Sa atot yan, no?
1: Ina kay Toto Raji, kay Nini Elidia Roldan, kay Toto Gini, kay Analisa Mendoza, kay Toto Pabling Nasarita, kay Toto Adonis, kay Ma'am, ag sa tanan ng mga unga ni Toto Pabling, ag inagali kay Nini Maria, kay Manang Imbex Buano sa Manila. Ni, good evening, Gid. Ina, kinyota ng magmangangod, ag kay Unoy Nimes Gali, ag sa bilong ng pamilya, ag kay Babit Itora Quaterno, kay Ma'am Elisa sa Germany, kay Nanay Tilma, kay Ruby Abinohar sa Tinigaw. Good evening, Gidni. Ag ina kay Lori, ag kay Umar Melo, kay Erwin, ag kay Nini Sausa, kay Manong Elbert, ag kay Noynoy, kay Jen Quarry. Good evening, Gid. Ag ina kay Inday, kay Rekrek Tasoy, kay Rosemary, ag kay Manny Mendoza, ag kay Myolin, ag kay Gilbert De La Cruz. Good evening, ag kay Toto Julius, ag kay Nalin sa Boracay. Ag tanan-tanan nga mga driver nga sweet lover sa Boracay. Good evening. Salamat nga po.
0: Okay, dagang salamat kay Nanay Sabit sa naman nga matahom nga kumposo. Aha, medan nga po, no? Shout out ko, no? Sir Carding, haling kay Dayel De La Cruz Tolentino. John Arvin De La Cruz, happy Sunday. Arista Natividad, good afternoon, idol. Well, shout out lang kay Auntie Nita Igaras, sa ang advance it happy fiesta, no, sa Batiangan Banga. Aklan kay nung ex Igaras, kay Atay Fred Igaras, kay paplay lang lubat na ba, pasayawa ko dahil natira naman ni Bibs ng pasayawa na. Shout out lang kay Toto Lobel. Ano ra? shout out katulong Lobel kay SD Talentino, naka-duty iya sa ECTV. Oh wow, thank you so much. Listening habang naga kaon itbiko, aga pangapi-kapi. Ay pare, may bilin pa na nga biko. Ay, nagutom ako nga ra. Saan kutsara ka? Kutsara labi. Aha, sige pamati na amigo. Ano ka, matambok, maniwang o mataas? Ginagi ako na permisa. Aklan Cable TV. Duty kayo nagagahon. Magagi ako na mga pia. Pwede, pare. Hanot po, Idol Carding. Prama Melissa. Gina Makahilig Quaterno. Kaya pero Noel, ang lubat. Pakitambyo lang ko, no, kami iya sa Morales sa Quaterno family. Salamat, Idol. Sige, yeah. Dapat rin nandiyan, ha? Kinyatanan sa Morales, Balite. May kbataan na ito dyan. Daniela Pasahis Nicor. Good afternoon. Watching from Undoy, Ibahay, Aklan. Basta lang sa akon ng asawa kay Harold Nicor sa Lawaan, Antiki. Sa mga taga-Antiki dyan. May dayad nga po. Good evening, sir. Lobel, shout out lang kay Freddy Ogok, no? De Los Reyes. Kay Bugs Patricio Eric. Eric naman. Eric. Si Gero del Topaz Flex Agarias Capital and Dagao. Shout out Daddy Bird, sama nagpamati gid. Habang nagkakapi-kapi si Daddy Bird na Daddy Bird, kamusta ang imong Sunday? Aga kay Joey Reyes kano, Sioko. Sioko James. Aga kay Soko Reyes, Sioko Reyes. Agaboy, agaboy gin man. Agdakara King, Agdakara Carillo, it barangay Poseo, Numancia, Aklan. Birahe Dolbet, magtukayo nga duha ko, bet man sa Germany, bet man di sa Aklan. Abogin din salamat na, Dolbet, sa pag-good evening kayo talanaw na. Leonardo Victoriano po, Idol, na, shout out na sa kabila no nasa ano ganin di kana kaningay no. Shout out na happy Sunday Idol. Thank you so much. Madam Rosie Isog, shout out to the Kaposo, God bless. Yeah, kay Madam Mildred no, may dahil nga po sana nga mister. Inas may to bang it is you kamo mag pajikas mag grocery ato kamo na sa Isog store. Mga mabuot ang nagabaligya. Apelido lang maisog. Sige, balbal, Tatay Logs. Ang request kay na ni sino request gani kay na sa imo?
2: Si Onjong Valencia.
0: Valencia. Adjong, ari na ikanta mo ang imo request sa bati. Si Lolo mo punson eh. Ega si pumati man ako dito kay Tay Logs ko iho.
2: Valencia.
0: Ah, sige ah. Hanota na Tay Logs ah. Paturok no, enterok, turok diay, paturok na.

0: ng odyong. Ay, intro. Ay, pasensya lang. Ina, sa Adagaw, gali ay. May dahil lang pagpumati na sa buhay kay Lloyd, kay Jumalen, kay Toto Charles, kay Kinkin, kay Ding. At una, kanday ining, yakit buhay, say, Paola, Parimilo, at si Marie Jerome, at Jomar, at si Rosilin, at si Ibong, at si Adang, una, kanday Eric Slimbulat, una, kay Marlin, at kanday wala-wala, dayang Fred, at kay Anale, dahil pamati, una, o ito gali sa may bye-bye ito kay nung Pableng na Sarita kay Adonis at kay Abner ang una sa Amon Campiay may dahil lang pumati una sa mga kung na kay kung ano na kaya si ano eh lipat yun ako kay kung niya si Clarita gali wala di karawin sa ayan yan may dahil lang pagpamati sige ito gali kanday Mano kay ay sino na Mirian at say Andoy say kanina mga bista aransado ay nung birthday yung mga kanina dinamat kay Unoy na kampot na muna.
1: Yeah. All right, thank you so much sa kay ano ang Mike Dialogues paki Alsa balik. Ay bedad nga hapon kay ganun na kay na maloy ka. Kay Daniela Pasahes no. Request idol sa puno sa kahing lawaan ikaw kanta idol.
2: Abawa, ako kita, maluoy ka. Si Lolo Ponsola, pwede.
1: Noemi Sausa, sadat lang kami sa taga Ogsib, Libaco, Aklan, kay Papa Boyet, kay Mama Mimi, sadat lang kay Maninoy Alogoy, Noemi Sausa, yung mga kagmantunan to, mga Sausa. Archie Sausa Idol, request ako ang Itbakiro.
2: Abawa, wabot na galing request ha.
1: Zell Fernando Nacion, good evening, sarot lang kay Nanay Renita Fernando, kay Tatay Mansueto Fernando, at kay Magpabaskog, ikaw nay ha, gapa sarot lang si Zell Nacion. Sarot na kanday, ano, kay Nini Francis, no, at kay sa anang mister, no, kay Rowan, ano, mga Ras family, no, nasa hospital, no, congratulations, eh, at sa inyong new baby. Again naman kay Ate Mel, kay nung Lar, no? May dahil nga hapon. Kay Nanay Sario sa, no? Sa Mantigib. Istanan yung mga Mantigib noon. Mga unga na tanan ni nung Lar. At sa mga kayapit bagay na nagpamatikid sa ato. No? Shoutout lang. Again naman kay Malbert Agudis. Shoutout, no? Ay, good evening. Request lang, mangunguma. Mangunguma, pero Nobel. Ano yung mangunguma nga rin? Lothar G. Sausa, shout out. Classmate ko, Bats 2003. Enjoy kagabi. Lahat, shout out lang kay Ma'am. Winilin Mirano, Jean Britt, Redubio, kay Sioni Ricamonte, kay Sheila Ivy Rabanes. No? Ginaman kay Berto Roberto, shout out. Kay Porting Harkio, Norma Harkio, Ramuna Harkio, kapamatigit iya sa Sugnod. Malinaw habang gainom it kape sige sugnod itinog or na aha sa bilog lang Jan Jonard Elidan Silverio may din ka pagpamati sa Harana Live thank you so much ha sa mga Silverio family Banat Renuel ang request Lobat aha para sa request kay Ina good evening Christian Santos ha good evening man ina sa imo sige balbala na

tana ikaw ubinda. Sumabay ka sa krisis ang panahon. Balaan mo bala

0: thank you, no? Bukun ko abit. Pa man aton pero ni gina kanta.
1: Para gito kay Aristo na tibidad ah.
0: No, na sa bang kubilite no, may mati na mati na kanta ya. Tatay Rosito Quadrante, kanina. Ani Eileen no, kay to obit no sa mga unga no na sa housing sa kay Roslyn, Rinaline, Rica May. Kay to nila no, Ma'am Marlene, kay Marlene no, kay Mama Rose Quiz, kay Plenario Family no, kay Papa Lardo, kay nung totong kay Solenio, Jonel, Janice will be hana. Kasi tumas pamilya ko, pinapon ni Nelibit, Noli, Linit, ni Jocelyn Badok. Kay Darlene, Jabini, pamilya ko, kay Linit, kay Alex, sa Okendo, pamilya no, kay Marsosa, paring Marlito, kay Joshua, no, kay Kian, sa Tumbukon, pamilya, kay Snowy, kay Digoy, sa Junyo, pamilya, kay paring Pilmore, kay Gaga, no, Rosalino, no, kay Manay Meridje, ninin niya, sa Mendoza, pamilya, no, Grulakan, sa Laybas, at sa Madalag, no, kay Ati Roseng, kay Bungbong, kay Junel, at kay na yung Primonoy Quaterno sa Maria Toriano pamilya no kay Samantigib no kay Pre Larry kay Mama Melrose no kay Mars Jessica no kay Pre Clifford kay Jacob no and Princess to Timtiman kay Tibiring Salvador Tipining Nerba kay Erika de Pedro sa Pico pamilya no kay Erol no Katerin Ernie Noralyn Jojon Yamutia sa Derbat Malik kay Toto Kenday sa Francisco pamilya no Erwina Pring Jupil Nene Mira sa Buano pamilya no paring Romel Mars Emma kay Cyril kay Pedro Giovanni no sa Buano pre malay magabi no sa bayan pamilya kasi Ed grade na maabot makano na ni Don Juan Tikyo
1: ah dengan selamat kay pindot ay pare mo ka iyo titor titor git ay dai ni apo na kay din na kita kay Ina Maluika sa mga viewers ta da ah. Nga subay bigin sa aton thank you so much gid kay Ampod Mirian Nazario pod kas nara sa agbunod sa Manlod Capiz no nagamonitor gid sa aton sa pagratsada na sa mga Vista pamilya aginaman kay hindi na kato kay Ina man maluwi ka damo na nga naglampas no? Dali lang kay Aristo Natividad shout out kay Inday Nagor aga kay Butsoy Apolinario, aga Dave Sabala, Cristiano Una sa Mamba Madalag, Paplay Tradsoy, Otay Lugoy Tradsoy. Shoutout na kay Happy Listening lang ko na sa following person, Nimli na sin, o nisa nilman, kay Auntie Lord Genera Mosda, kay Auntie Rochelle Chantrangsi, at shoutout lang kay Kas Auntie Roseline Plaza, I need your request, ah. Katudong Lobel, Martir, nga gugma, kag mabintas ng damgo, ah. Lotter G. Sausani. Michael Agustino, shoutout lang sa Agustino family. Kay Nong Angga, Nong Asilo, Nong Richard. Kay Uncle Dinsel, Nang Glenda, kag kay Nong Ricky, nga. Pamatian, gid sa Linabuan. Thanks, Idol. Aga sa datlang kuno kay Uncle Ining Riluhas da, ah, Auntie Lini, Auntie Tilma Riluhas, gaga kay Auntie Nida, kay Suka, kay Rafael Mariluhas, kay Renz, ang kapamati. Damo kita nag-greetings pa ni, ano ba, Luther G ho. Kay Sinman, Ilene Riluhas, Dinopol, Yopurl, Pirel, Diosa, kay Roger, kay Mara Arnisto, kay Prince Ian. Sa mga Riluhas, shoutout kay Maris Sausa, kuno, kay Vicente, Edlin Sausa, Maria Cebuano, Pagpito, Sarkados pa. Maluoy ka kagtunga. Ay, kay Uncle Marlon, kuno, kay Auntie Elsie. Madayin nga pagmamati. Reynold Rizos. Rizos, good evening. Shoutout lang kay Papa Dudoy Pilisardo. Iya sa Candelaria nga nagapamati get sa imong programa Idol. Good evening ha. Tatay Dudoy Pilisardo. Agi naman no kay Uncle Bernabe. Bernabe Boy Sausa, Uncle Tuning. Kay Auntie Charlene, kay Auntie Manilin, Auntie Early. Irene, kay Chichi, kay Mickey, Charis, kay GB, kay Mark Anthony, mga Kino Family. Toto Paiba Genesis, good evening Idol, patamyaman sa Paiba Family, Italon Altabas, Aklan, sa sitio. hinugtan. Hinugtan. Sarap lang kay Auntie Mila, kahilig Justin, kahilig Santos. No? Kay Mother Marlene, Sausa Abigail, Ann, Sausa Darwin, kay Aldinmar, Botanero, Chris J. Dodong, Ronquillo, Jordan, Sausa. Adela Biga, Cloudy, good evening. Shout out ona. What sticker ba, amigo? Shout out. Todo lovely listening. Sa police ability. Amigo, pa sticker ko sa plangat daw. Baka pobra ko sidecar galing wa pagalingan ng ano po yung kasaw. Wapait. Money down na. good evening na kay Woods ha. Kamu magpobra sticker ang sticker niya sa mga tricycle niyo, si Akyan o ano mga klase ya. Kampiyon niya ito, amigo. Si Pari Woody, wood sticker na sa may Polincio sa Tubang Elementary. Feliciano Balete. Sa ito, amigo man ina nga ina sa may Dr. Jones. Ba, kampiyon man damag, ano? Kayaan mga motor ina sa sector 2. Mabilo, new was. Sa amigo taman nga sa bilog pa no kay Barts ba bituo no sa Bart Metalcraft nga tong amigo na naga ubrat mga sidecar ba kampiyon lowered kanamit ton to plastada kamo ga pa ubra na sa may masing antaga Rocky Abilio, good evening sa tata Pilipa Played Bakero. Sige Aisa Flores Sobiaga, good evening Idol Lobel Permi, kita kami ga pinamati sa Liboton Makato. Sino Liboton nga partner kita mo? Stabok. Liboton, Makato. Stabok, Bakaw. Ha? Ah, ani. Bakato ka Liboton nga eh. Kasi nakadto na ko, lipat na ko. Liboton, tagyo doon makakita. Tagyo doon, okay. Ang hello, Briones Merencilia. Good evening, shout out. Jose Ributar. Ano ra? Happin. Ba, happin. Good evening, shout out lang from City of Smile of City. Ho, kabag, sako, na naman ng malakas na ulan dito sa Quezon City. Yumar Nabas, arot lang sa taga Panipiasa Madalaga, Gigoryog Nabas Family. Okay na, babes. Ang imo matahom nga bahanon. Arot lang kay kami sa Kabayugan, sa sityo, Kataid, Bogrong. Si Bogrong kuno, nga gapamati. Kasi ba, pare Bogrong, ano eh, lastada na. Sadat kay Dom Din Piles Berdandino Nilda.

0: tama na. Pasensya. Galagsanan. Gani. Okay ah. Sa sunod perfect yun doon ah. Good evening. Ay, good afternoon ah. Anay sa tanan. Kay Ma'am Beth, ano sa Germany ma'am. Good morning na kay mo. Kay Daddy Bert, diba? Sa una sa kwan, sa Bukid Tigayon, Dad. Happy listening lang na kay mo ha. Sa bilog nga pamilya. Katatay Ambo kay Nanay Bibi na Central Dan. Good evening. Good afternoon. Evening na. Sa ano sa ito sa Altabas no mga pamilya ka Pintor una. Good evening gid kinyo tanan. Yes Andagaw bilog nga Andagaw una. Good evening sa tanan. Gapo mati kay nung ibong una kay nang adang. Good evening kinyo tanan una. Akin nang Milros gali akin nung Lari na sa Mantigib. Good evening. Kinanay Saryo. Sa Baliti no? Tanan niya naga pagamati una sa Baliti. Good evening kinya tanan una. Diyan man lang akin doon naman.
1: Aha, thank you so much kay babe sa handumanan nga walay kabangdanan. Medan nga po no, sa aton karang mga suki pa sa Gayapon. Duga nga panamyaw kay Kel Florencio. Shoutout kami sa inyo, Buswang, Michael at Rio. Florencio, Rio, amigo, Michael, ano ka musta'y biyahe ta? Abot tayo aton nga, ano na, leksyon. Wag gani ako kayo na ho, pang bugas-bugas ko lang ra. Leopoldo, Cesar Martinez, shout out. Kay Junior, good evening po. Kay Michael Bianay Basolina, kagawan, todo kong puso, patamiyo man. Sa sinakpan ko iya sa Lagin Banwa West naman siya ho. Salamat, thank you so much sa kagawad. Umugod nga kagawad sa may bahin karait na Lagin Banwa West ag S no. Good evening sa itong mga driver nga good lovers na sa New Buswang. Ay sa amon ka nga press no kay Jojo. Si Jojo Tobalinal, manong kagawad mat New Buswang ra no. Ang federasyon, presidente pat federasyon. Good evening nga hapon manakimo. Agi naman kay amigo Ramil no. Kay nung Abner, kay Alin Maldora kay Nanay Lydia Albasina may din nga hapon man. Inaman kay Eric no. De La Cruz, inaman kay Tatay Carling Quintes, kay Mako na, naman ako kagawad mat nyo Buswang, may din nga hapon. Kay Vincent de Banyo, kay Miko na, kay Jabel Store na, kay Inchik na, may din nga hapon man. Inaman ka na Vani Bipat nga gwapo, kay Ronilo Alescano nga gwapohon man, kay Redin, no? Kay Biran, kay Morgan, kay Taimulong, kay Tay Unsung. Nang Edward no Andrew Flores medad nga hapon. Tanan nga mga driver mga good lovers na nga pamati gid sa makaron nga oras medad nga hapon kinyo kay friends no Dorado medad nga hapon man. Ang sa tanan ng mga cap naton cap member it bilog nga kalibo kay Ma'am Bibian ina sa TTMD kay Ma Sir Troy. Ang tanan nga mga staff no ag mga kalibo auxiliary police naton nga naga duty sa makaron ag sa adlaw-adlaw no medad nga hapon. Papangboryong shoutout na sa studio, sa pihak. Then nga po na pang. Ginaman sa kay, ano ah? Dito na pa kay dapat. Kay Janiel Florencio Salvador. Shoutout lang kay Janiel Salvador. Pamatit kong puso ko. Kay Fred De Los Reyes. Then nga po. Ka De Los Santos family. Kay Nanay Guyang, kay Rodel, Fred Mario Abilio, sa birthday ko noon, sa Abilio, kay Fred Mario Abilio, birthday ni Oka kahapon na ano hilong git ako abo to sumsuman agbihag ba perte man abo ng bihag ninyo kay chair ya bisan sike yon lang ho punta.
2: Happy birthday
1: belated lang ha, happy birthday agi naman sa dot lang kay Lyonski sa Elda Elda una sa barangay Alipotos ay Alipotos ay do pina namotas ka mo ha Alipotos no? Na naman si Lolo Ponsong. Oliver Francisco, sarat lang kay Idol nga sa mga pabirik boys itandagaw bar, tay lugoy mga Mga pabirik boys, kung ano tayo logo ito, aran na nag-aratsaga. Masanda, oh. Dahil nga po na, ha? Kaya yeah, pinabirik ka muna, but, baston, alin na. Aha, sinadason! Ako? Oh, sige, ha? Aha, request mo kayo na ba, lawa entry? Kag, daywa, panit, pagid na Noel, ba, para ka nung dudoygid. Ah, nabuburito man ay panit, ano, anay? Ah, lawa entry, anay, siguro, no? Lawaan na nai para sa na-request lawaan 3 aga Painted ni May Tim. Christine Song aton ng mga Tanky Boys na.

pakwan edukasyon. Tapar well, no? Napili kay chicks, ba? Chicks, kumaito mo maputi. Importante, may dumatasan, ba? Nung maputi kon bad, ba? Bad. Oy, kay Jailin Roberto Ahino, good evening, shoutout lang iya sa Tigayo, no? Alon, si Ahino family, Roberto family, sa among papa, Joel, always gabi na mati habang gatagay, tagay, tando ay light, o ano gani, light, o ano ho, ESQ dark. Aha, sa manghod ko nun na, kaibahan na manghod nga si Uncle Juby, ag Uncle Oy, oh, Oriel, abogin nga sayamat, ta, God bless, idol. Marjeline Masangya, good evening, shout out, greet naman kami iya, sinang Lerna Piniano, ag Marjeline Masangya, iya sa New Buswang, gapi na matigit ka na Domingo. Gina kay Honor Piniano, no, kay Miljan, kay Nuno Candido, ng Nuno Pinaguhan, gina kay Juicy Candido, kay Gingging, kay Padalhin, no, kay Joe Palor, hindi ka pa matigid sa aton. Okay na itong shoutout ni Nuno. Limpat ako ho. Sinong ano ito? Bukot ah, halista. Sinsya lang ha. Sa nagkatagay-tagay na kina ha. Dahil nga hapon na kayo mo nagpamatigid ha. Agi naman kay paring puto taharan no. Sa kabatangan no. Kay ng Madeline Taharan. Yohinyo Malandak. Gapamatigid. Agi na kay sa mga amigo natin ina no. Nga nagpamatigid sa itatiuto no. Ina sa Badyo. Mga amigo ta mga timtiban family. Toto friends Delicio sadat lang kami iya sa yutorong katodong lubil pa request ng kantang nga ano ra kung ako'y mag-asawa ag manok nga red agaya tingkab mo kita pa pa kanta ta kay Pernobel doon na ano manok pa sadat lang kay Sir Tatay Rudy sa likod it royal gapinamati habang gagubog-gubog sa anang kwarto. Thank you. Si Manday kwarto mo tay Rudy nga ron ay. Gubog-gubog ka. Sabilit karasada o sa tunga sa likod it royal gate. Aha. Kay Jilly Sapiko. Jilly Sapiko sa Dumlog. Pamati kita. Sige. Jason Sabaliero. Good evening. Shoutout lang. Yes, sa gabi naman sa kanahid baliti sa sityo. Binaklingan sa Valero Store. Wow, thank you so much sa mga ampod niya. Na kay Colorina, na kay Auntie, ay Auntie kay ampod na Ruby no. Ang boyet sa Valero na naman kay kay amigo tayo nasa Buswang ho sa Irin no. Kay Toto ano ho, Irwin sa Balguero. Nakamubakait mga tupi, no ha? Kampiyon, malimpyo, ag saburoso. Bing Ayunis sa Pansa. Good evening, siya lang sa bagay. Kay nanay, ipinamating kita. Pirmi, tudo kong puso salamat. Sige. Yeah. Kay John Mar Lobriki, good evening, idol. Sige. Okay na, nasunta si One More Chan. Good evening, idol Lobel. Sanat lang kay Konsihal Bernil Lihan, ag Alex Sabala, ag Edna Navarosa, Tigbawan Madalag, Aklan, pa-play it, lason mong hil, halik, hilo nga halok, sige. Banata niya, balbala, Atay Duming, hanot!

0: you.
1: Gitam niyo ko itmadayag nga gabi. Pero akong kumpare na sa nalok si Pari Joseph. Pierdande sa grana ng asawa si Bari Mindang. Siya ng bilog ng pamilya ng Fernandez family.
2: Si, ay, para sa request at siya, ba magpabumbat ako.
1: Tamiyo ko man si Bal Palayo na sa Dumaguete, New Washington. Itmadayag ng gabi. Amo man nga tiyag tiyo na sa Pwes ni Washington, nga nga pamati sa raya nga programa, madaya man ang gabi, ang bilog ng pamilya. Kamana man

from you sa panahon sa madalag nga si Arman Aguirre nga ng pamilya sa Balkasan madalag tabi ako man sa DGB ako man nagkumpare na sa kawilan ni

0: mo sa marayan nga panlawason o sa marayan mga kaimtangan. Patirisin nyo na sa rayan nga rang programa tulog po sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Ay, tingin sa mas kay Tatay Tommy o si Genesio Arroyo. Hello po. Iya sa Barangay Morales Baliti, Pamilya Genesio Arroyo. Quaterno at kay Heroy Gonzales at sa mga unga. Custodio Tronco sa Adlan sa mga taga Libang, Tina at kay Gerald Trapica. Tapik at kay Rafael Tapos. Noel Ber-

Gabordo, Cesar Martinez, salamat lang sa pamilya Vidal Tagala family, agad kay Renz Hart Perez, good evening. Salamat lang kay former Kapitan Cap Gini Guillermo. Bakop, amin din nga hapon na SP. Agay ko studio Tronco, pwede ko request ang Campo ni Radyo, thank you again from Manila. Opo, kita ba? Sila ni Miss Placido, good evening. Salamat lang kay Nanay Dina, Tatay Francis. Kay sa barangay Galicia at kay si Papa Jimmy ko ng si Mama Lorna gabi na mati kita request ng po ng ano ra Abdo sang tungaw salamat sige good evening na ha mga Abdo ano kanon may Abdo mapait doon no Banat ni Sabit naka-exercise kamat madali ano yung ratsada mo nga aging bayaan ano ano gani alas 4 sige Banat Prinuel

0: nagagali kay Nene Erlyn na kay Junior. Good evening.
1: Ay, sa totoong request ng kamit hampak sa gugma, hambay ni pare mong Nonoy. Salamat gid dalin kay Junil Salvador. Good evening man kay John Arvin de la Cruz, nagapamati, nagamonitor man, thank you so much.

0: nagulat ako. Salamat gid no sa mga gwapohon natong nga gitarista.
1: Sige.
0: Good evening gali na sa bagay. Bawa kita na akong pinmike, ginatamya ra akong nga ngarang bunso na. Kay Lloyd, kay Jumalin 18, at sa akong tatlong kaapo na, kay Justin, kay Juna, kay Charge. Itin family, ag ginagali kay sa mga kagumankunan ko na sa Morales, kay Saming, kay Jokas, kay Rambo, ag kay Mario. Kay Manang Norma 18, family, ag kay Clarissa, kay Juby, kay Janjan Patricio, kay Regins, Sarandin. Ag ginagali kay Nini Diling, ag kay Mari kong Clarita, kay Manong Carling, kay Ninya Lin, ag kay Boboy Sabalero, kay Kiselen, ag kay Marin Jilin, ag kay Pari Bernito, inagali kay kay Nang Nining, ag kay Gisa Florencio, kay Nang Diday, ag kay Bibing Florencio, kay Anita, ag kay Elmel Florencio, kay Juliet, kay Ruel, ag kay Ruel Binancio, kay Teresita, ag Elisivo Revisincio, ag ina sa Morales gali kanday Ria Quari sa apo ni Tatay Lugoy ron agay June agay Dodong Gilmore agay Tutsi Quari pamilya na kay Manang Lokring Ambrosio kay Yolanda kay Mila kay Lanis Quaterno kay Lani Ricardo kay Jose Arroyo kay Rick Quatres kay Pare Rogelio agay Manang Mary kay Manong Loli Bonifacio kay Bobot at kay Bibi at kay Manang Desmacquari, kay Nono Leono, kay Oting Kinisior, kay Rosalina Patricio, kay Florida Barrero Kinisio, kay Leticia Relator, at kay Rosalinda, at kay Milen Relator. Ang mga Quatres family, good evening sa mga Nimes family. Salamat nga po.
1: Thank you so much kay Nanay Sabit man sa sang May alas 4. Mayong gabi ilang sa inyo. Ito na naman ako, shout out naman kay Jaime Javier, uwa abi imaw shout out si Jaime Javier, hindi gid imaw kalipati idol kung mag shout out ka, tawag uman imaw idol, gasunggod abi kung hindi mas shout out. Oy, shout out Jaime, rama nga kinatuwag rong bogta. Agi naman kay Malbert Lunbad, Lunbad. Shout out lang sa baliti sa akong ikampod nga si Manang Marlene Rimaldora Quaton nga nagapamati kid sa makaraan. Thank you so much. Janry Casigna Sumando. Baki shout out lang, good evening ha. Una sa Morales Baliti, sa Mrs. Ko kay Jerty Iten Cebuano. Bayaw. Bayaw Giovanni Agtay Nono Joel Cebuano. Uncle Budong, salamat po watching live from Rio Tuba. Ano ra? From Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Wow, thank you again ha. Sa monitoring na. Aga kay Reinhard Perez, shoutout lang sa tanan nga kapinamati kita sa Agbunod Hamindan Capiz. Kay Ria Dalida, stories. Good evening sa lahat. Ipamati kami sa Barin at ka Kamis Mando Kompuso. Uwani, thank you gida, Madam Ria Estores. Shout out sa mga taga Bahrain. Mapel sa kapanyo, good evening. Shout out lang kay Felicidad nga gabi na mati makara. Saranas Baliti, Aklan. Miko Taborda. Shout out Purisima. Taborda Purisima. Shout out lang ina sa kay Tol Edward Taguena sa Maharvest Tight Tagaba. Oh, wow. Sige. Okay na, parikating. Balbala ang...
2: Hox na hox.
1: Aha.
2: Nagguba ang akong lugan, pre.
1: Nagguba. Ayaw pagguba ang haluwi ka.
2: Nagguba, wapa at kakayag yung lugan nga lang nagguba. Sino ba garo makita ang magkagusto nga kadyo na kong guba nga lang lugan,
1: ay? Ay, ipa...
2: Oh, wanted.
1: Patahe na galing.

Ay, solo que me es Arcángel Norte, Baliti, Kipapa, Perling, Mama, Merbs, Akay, Pim Pim, Basko, Gitado, Radyo, Akay, Toto, Polly, sa Sonyo and Sonyo Family, Kipagit kay Lola Inday, Gracias, nakisabay man sa pagganda.

0: gadol
1: ari la ko ari kanti
0: o banango mamo
1: ari kon

0: sama kay ko bigo etan duay medyo nga arata to tutulan
1: na nga ga ako ta
0: kuwang sa tagay
1: kuwang ron sa gasolina
0: so so da gabi
1: buya lang si dingdong ay
0: ano gabi tuman ron sa banga si Jo sinaya o kay Noel Reportar kay Ray Sonio kay Jumarel Mirano Arturo Sonio Petronello Petronio from Bulat at siyempre sa asawa nga si Rina Gagampang at kandihay bohol. Siyempre dyan sa Otsando, atong kagawad, si
1: sino?
0: Marge Eliserio.
1: Uh-huh.
0: Magandang gabi dyan, ma'am. Kagawad, Marge Eliserio. At siyempre kay Manoy Beltran. Sa iba pa dyan, tanan-tanan. Siyempre sa akong mga manghod, mga agawro na sa Bihilan, kandihay bohol.
1: Dihay,
0: bohol. Mga Inuhales family, sa akong nga igsool nga si Tading Inuhales.
1: Mm.
0: At siyempre kay Inday Marie Inuhales Palumata. At siyempre kay Along Richard. At sa tanan-tanan diha ang atong mga igagaw sa Bihilan Kandiyay Buhol.
1: Buhol,
0: Lano. Jeris Palma, Along Amulato, Buhal. O, tanan-tanan na, tanan-tanan. Para higup na tanan. Para
1: dami pang.
0: Pabay mo na. Nag-gabit po muli sa inyong lahat.
1: Ating samas kay
0: Sumpit lang po.
1: Paricarding Sumpit. Mga kinaon ka paricarding. Ano, bugres, ano meron? Tag-isda. Sumpit na. Sarot lang sa pamilya ko, Ulay, Ulay, no? Aga. De La Cruz, una sa Ganingay, nagpamati kita, Sanday, Lola Excel, De La Cruz, Makara. Sige, Vicente, Hara, Hara Delia. Sarot lang kay Tatay Kuming, nagpamati kita makaroon sa Candelaria, Tugbungan. Ay Joseph Nabas Nama, good evening, sarot lang. Donama family ag Polinario family sa Barangay Panipiason Madalag. AJ Nama Junior Katodo Lobel pasarot lang man kami sa Barangay Iotorong Libakaw nga permigid gi pinamati. Ako Nama family ag Aris Arias family, Bilyorente family ag kay Tatay Johnny Bill nga gadagha at ihapon si Amat sa pagbasa. Ano kuno to updo itong hao tay Lugoy na request. Rosa babaeng Palaban, good evening, idol ba? Uncle Rinaldo Santiago Quarry, good evening. Shout out lang abo gid nga namok idol, no? Shout out lang kay tatay nga gadapong idol pati man do nora good gumangkon nga makulit idol. Ay, dinayagan di ka toto ay basi so good kat namok ha. Imo gid abudlay makarading gi magdapong kamo ha mga lords, mga idol. Magpanglimpyo ka mo sa inyo karang nga mga palibot, mga pangugaon ng mga tubig, ng mga stagnant water, ha? Kay mabudlay, gaitlogan, yung mga namok na sa ato nga palibot. Nagrunamok na paman nga, ano nga ron, hay, sa malimpyot, ano imo, nag-itlog, bukunt at sa mahigko. Ha? Gani, hay, buligan kita sa ato nga palibot. Maghawan, maglimpyo, pangugaon do mga kitikiti. Kitikiti, buko tawong kitikiti, ha? Ah, nga yung himo nga namok. Ah, sige, para ka to man doon ah, mga idol. Thank you gid sa naga limpyo permi sa atong palibot para manami man do maliwalas do aton nga pamatiagan. Sa tat kay Romel Tapliras ala nga hag tugas apa alin kay Bal Baldoria Tafala. Aha, kay Tresita Retoriano Laurenti sarot lang sa Laurenti family sa Pulokati gabing nagit kay Lino Laurente. Nga nagpamati kita kada Domingo sa Todo Composo. Salamat nga po ha. Adam De La Cruz, Todosio, magandang gabi idol. Greet man kami always ka pinamati pinamantaw live kay bahan si Darling Alma. Very well, ay good evening, classmate. Ay kamusta na si Mr. mo? Amigo, kamusta ni kau? Mayad ni kau? Ruby, gabi, gabi, hindi araw ha, gabi talaga. good evening, asarot lang kami tanan sa, ano ra, Rosal, wow, Libakaw, ay naro, ano nga to no, nabatian ko nga to kasi ang adlaw, wow, aloy man ke. Aklan Idol, habang ga inom ito ba, tamyo lang, to, gabi family sa Cortez family, si Pilar family, salamat po. Sige, banat, telogs, balbala.
2: Tungaw.
1: Ang tungaw ko nung atong abdo ah. Ay, post on day abdo ah. Kanon ko kita mo ro abdo tungaw be. So yabi niya nga po. Sina mga kita? It personal. Banat.

0: Manwaluyang
1: sa ayos nilo ko'y kanta. Tungaw, naging may ito, ma.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday, nano. Happy birthday lang ang tagang lang kita eh. Kabatas ta, tungaw ta na ikanta. Ato ta sa panit, may ito, maluoy ka. Sige, tamiyaw pa, wala na.
0: Yung tamiyaw, taro na
1: yun. Iba ganyan para Noel, basta muli-muli o taro.
0: Lungduli, gali, abilar din na sa ulit taro. Una sa mga kay Sabiaka, manog baligya. Pano na, isbo ko ah. Bungin niya, salamat.
1: Biaga ice cream, hinanay ha.
0: Oo, kirmi hinanambitan eh.
1: Nanay El. Sabi mo magpatamiyaw raho na huya ko na yung
0: mawa. Ano yung mawa
1: eh. Kasi nanay El lang.
0: Kwan mga sponsor.
1: Sige, sige, away na.
0: Sige lang.
1: Sige, doon naman ko na. Doon na, ayun naman kay Rosy Salvador. Good evening, shout out lang. Rosy Salvador, no? Blas, kay Blas Briones. Kay Gar Salvador, kay sit sa Sitio Biga na Look, Calibo, Aklan. Agi naman kay kay naman Nabiran Pilayo. Good evening, idol. Sa Tatlan, kami iya sa Alfonso Dosi, kay Eli Bibi, Kikay Jiben. Salamat gid. Anabel Sonyo, good evening. Sa Tatlan kay Mulot Sonyo, nga gabi naman to sa TV. Kay Tuto Sonyo, ag sa Sitio Bunghol. Good evening, ha. Bing Ayunes sa Pansa. Aya kami sa Caloocan City. Watching from Nan. Ag kay Nanay Anita sa Pansa. Una sa Rosario Malinaw. Salamat, Gid. Kato Dolobel. Thank you so much, man, ha. Mga amigo na sa Manila. Kapamantaw, Gid. Jan Taiko Taburda. Request ang kamalig nga gamay. Pati ratay nun na. Good evening, man. Boss, sarado kami sa Barangay Liloan, Malinaw, gabigid kay Tatay, Aliho, ag kay Vilma Postrioso, ag kay Pari Joben, Dalida, ag family, ag kay Rinaldo, ag kay Marilyn Postrioso, kapamantaw kami live, abang gatagay, tanduay, sumsuman nga, inubaran nga, bisaya, abaw, perte ka namit ton. Amiton, gitara sa bow, karon na pingkon, huwas-huwasan ka pa rin Noel. Rins Postrioso, saradan sa Barangay Usman, Malinaw, Pari Ryan, Agrapi Robel, Empreso, Paha Umayon, Loalin, Ninyo Rotagay, ha, sa Martes, ag Merkoles, Advance, Happy Fiesta, kuno, sa, inda, sa Usman, September 15-16. Sindo Usman nga rin, parang Noel? Ha? Ah, Malinaw, Mets, parang Noel nga, sa inyo tarong mga, ano, karagyan. sila ni Miss Placido, request lang mana ano ra, si Mama Lorna at Martir na Puso. Salamat po. Sige, si Martir na Puso nga babes. Jan Erickson na launa, sarad lang kay Papa Jimmy at Mama Lorna. Gabi na mata kita sa Barangay Lugohon, Madalag, Aklan. Sa ating mga taga baryo, mahilig kita ng Puso pa rin, no? Sa inyo nga to, Karin Noel, sa Lakawon, no? Diba? Abot ka itong mga mahilig mat ng Puso. Sige, ano kantahan mo, partner?
3: Panyulito.
1: Panyulito, panyo mo. Lito ko. Sige. Anotin mo.

0: Thank you. Ya, wala pang mga greeting na net. Na sa masangit pamilya no, kanyang nulong ng boy, nasa mubo sa igiban pamilya no, kay Premier Nonoy Carmen, si Joy, nasa Tinigaw, Nonoy Emilia sa Colina, Emil Jacinto, kay Jimmy Guillermo sa Abunan ng Kapis, sa Katoto Art Biray, kay Premier Lino Tomas, ng Inday, no, kay Premier Elena Barra, kay Nonoy Ambito, kay Will Irene Patron, at kay Premier Buboy sa Balyero, nung Romy Fernandez, nung Romy Aplenario no, kay Premier Carding Inohalis, ngayon mga kong, kay nung Johnny Fernandez, sa Minaliso, kay Ray Lucero, kay Richard, nasa mubo, kay Arthur Imoca, Brandis, kay Bonis, at Dayon, sa Johnny Bertson nyo, at kay Pre Ibong Gregorio. Sa Gimuro, pamilya nyo, kay Joey Binda, kay Pre Jomer Fernantino. Hindi naman doon iba, no? Para akong mga kodigo ay naiwanan. Thank you.
1: Doon salamat, Pre Noel, sa imo man matahom nga ambahan nun. Doon nga panamiyaw kita, din ang kita kain niya. Yes. Aha, aga, sinakita. Mm-hmm. Agay hanuta ko no idol Noel haling kay Ma'am Elisa. Agay Jan Erickson na launan, shoutout lang idol Papa Jimmy, Mama Lorna, Primigiga Pinamati, Sir Clyde Beltran, good evening idol. Good evening na kay Ma'am Lily Beltran sa USA, good evening sir. Kristo na tibidad. Shoutout lang kay Jan Nicole Turang, ag Jan Lloyd Nadwa, Jan Erickson, agay Konsihal Iski Konsihal. Aldrin Aldosa Renz Nahel ag Marilo Nalayog Piano of Sitio Datag Tigbawan Madalag Aklan. Sige. Okay na babes, imong ambahanon. Andali ang tamyo tanay atong mga tagsakdag. Thank you again sa series tracking. May purher nga 6-wheeler, 10-wheeler ag Prime Mover. Makitaan sa may sitio limitong instansya Kalibo Aklan. Owned and managed by Boss Series Ritolin, no? Kamu mag-hire tracking at kamu nasa series tracking nasa my city limitong instansya Kalibo Aklan. Aga pwede kamu ka-text sa 0918-451-5869. Aga thank you man, no? Sa Dian J. Bikiri, kanong Darwin at ng Marlin Dimo sa may sito baybay ang dagaw, mahugod ni mag-asawa, mag-asawa nga nag-asuporta man sa Todo Composo every Sunday. Tagang salamat kaninyong tanan, noong Darwin, sa mga unga mo, sa mga baker mo tanan na namin, dahil nga po. Ang tingin naman, no, sa kayo nung Dodi Mansayon, sa may Dungon Est naman siya, sa kayo nung Inday Una Mansayon, kayo nung Pino de Vicente, sa mga grupo na sa Magtang, ha, sa Tanky Boys, sa Junior Dorot Custodio, Junior Maning Tabuena, Malu, Guapo, Guapo, kay Ernie Mansayon, Toto Ernie, ay Bulket Guapo, nga pamati man sa aton. Thank you man sa Bambis Bikiri, kanang linin ng Cesar Figueroa. Ina sa may sitio, ano, sitio kita. Sa may inyo, Buswang, no? Nakamumaghapit, tinapay, pandisal muna, toasted, o na, letari, nga klase it. Tinapay, sa loon lang, pang pamahaw. May nagpamati man una mga amigo ta no kay nang Lina una kay nang owner Emilio Onard Piñano kay nang Lina Gallego kay nang Elisa Villante kay nang Rose kay nang Nono Binuguhan nagpamati kay thank you so much. Aga kamo man magrinta ita video okay sinyo nga kasay bunyag birthday o kasay na disari mga klase nga mga okasyon. Adto nga mo sa Jix Video Care Rental Namtang sa Kabatangan Makato on and managed by Engineer Jake Taladro ag Lord Styron Taladro. May limisa man o bangko sa nakarang available gusto nyo magrenta. Pwede ka mga text andang ang numero 0920-89-137-48. Aga kung gusto man magpagwapo, magpagwapa. Adto nga mo sa Katkat ag Lawrence Barber Shop Namtang sa may Makato Public Market. I think you man, no? Kay Migo Gara Librado, inaman siya Toting Reyes at ang Barbiro. Nga gwapo. Kaya ginaman kay, Sir Arnel Rampago sa Leso, kay Ma'am Agsa ng asawa, kay Rosiloy na sa Guba, no? Good evening. Ampun Maria, baw, nabanhaw. Medyan nga po na, Ampun Maria, gabiin na. Din kahalin, magandang gabi sa staff, Radyo Todo Composo Ampun. Napaliyog lang tamyo, akong nga, ang kulunoy ni Miss. Malipayon nga pagpamati. Hello, Uncle Lugoy kong mabuot. Uncle Noel kong mabuot pagit. Nga gwapo. Gandang gabi. Arista na tibidad. Shout out sa Survivor Riders Club Aklan. Kay Ma'am Judith Nadwa. Kay Ma'am Janet Timpo. Elbita Navas Montojo, agkay Lance Estocado, Takwator ag Judelin Umadak Oliveros. So sige ah. Yes, on si babes. Ano babes? Ano yung rachada mo? Ha? Ha? Ano na? Oh, sige, bala ka.

0: Mahal. Salamat. Ay, kay nung Dodoy Masayo nong. Ay, good evening. Agsa imo na ang mga tawuhan ona sa mga taga Tanky Boys ona. Ay, good evening. Kay Uncle Nono ona sa Dongon, no. Good evening gid kimo kol. Sa bilog nga pamilya ona. Bilog nga pamilya Kwari.
1: Good evening na sa kay nabanhaw po. Nancy ay po Maria, no. Hello sir and ma'am watching here in Katiklan Public Market, nagpamatikid. Hanota Idol Babes, ma'am Elisa. Aristo Natividad sa Uman sa Gihapon. Shout out kay Geneva Sabala Mendoza, kay Charis Naldosa, kay Luigi De La Cruz, Elizabeth Nanit, Katigbawan Madalag Aklan, nagpamati. Ronnie Arigmes Manok Apulak, ano? Kay Ronnie Palomata, sarot lang because of current situation. Only because kay Rocky Ibit, hi, nadumduman ko pa ang akon nga lolo, ang lola, ang atukar na kato nga pagang ako. Ay, makarapare, may edad-edad kayo. Kanta ko sa bumbo dati, ang edad siguro. Grade 6 ako. Ano pila ka na yung edad ka? Tumay. Grade 6, 12, o 11. Hasta ka ra. Hara na kung puso sa Gayapon, no? Thank you again sa mga nag-dumdum pakamot sa Harana Live sa Bumbok at sa Kalipo, no? Ayan kami. Kapisa ni Pare Noel. Day, tatay Lugoy, no? Sakata. Mark Coronel, no? Sarot lang kay Nanay Nilia Arellano. Good evening kanya. Para sa mga nag-gagap na. Tingkiliwi, good ko na magkara, Pernuel, balbala!

Uy, para to sa mga nagataganom nga makarahay, abaw ah, what an ay mayat an ay ganas para nowe. Kita kita katanom karahay, ano lang karay mayat. Tamdan na lang it, ano, nani mayat na bagatong, ag, ano ho, pakuan. At least matamnan pa, no? Aha! Hello sa Bulacan, watching na, aling kay Edlin Sousa. Berna Arboleda Danduy, hello po, watching from Iloilo. Aluna Berdandero, Pintor! Good evening lang, dito man kami, yes, a Kawayan Family Pintor. Berdandino, Berdadero Family, salamat. Thank you so much, ha, kay Aluna Berdadero Pintor. Sige, banat! Okay na, balbala na, one more chance, ha. Kita pa request dat mga taga, ano ho, kapilihan, ano, kapiluhan. De La Cruz family, Unil De La Cruz, no, Minarda De La Cruz, mga gwapuhon nga loyal, agmayad nga mag-ubre at bitana, ni Jumalin, ag ni Lloyd, 18, 18, 18. Kumangon ka gwapo, ina sa Mayandagao.

0: gina tamya ko wait madaya nga
1: sapo
0: gabi so saray nga ron kan nag request saray nga ron kan tayo tamya ko wait madaya gabi ro ang bilo ng pamilya kabay nga una ka mo sa madaya nga kan panlawas ron madaya nga kan tangan ag ginaw man man ko wait pag tamya man ako nga bunso nga si Mariali Rana nga sawa si Radisoyo ro garang dayo ka nga nga si Berlime si Nitan ag sana mga sa anang nanay si Meritis nga tamyo ko man ni Kuday man nga gabi sa tanan nga pamilya Soyod nga sa
2: Soyod wat Barkas
0: sa Kubay Kapilihan Purukinko Ibahay nga nagpamati sa raya nga rang programa ay maday nga gabi niya tanan happy listening lang sa raya nga rang programang Turo kong puso sa Radyo Turo kay Bigard Bo. Ah, natatamyo ko mga liman eh. Maray man nga gabi eh. Pero si Larry Turiano at si Melrose. Ang lahat nga bilang pamilya eh. Maray man nga gabi ninyo. Happy listening lang sa raya nga rang Turo kong puso sa Radyo Turo kay Bigard Bo.
2: Thank you so much. Kay Tatay Duming sa Kampiyon Man nga kong puso. Hello na, basta to kay Ina. JJ Instructor, good evening. Shoutout lang sa kay Amar Family. Ag sa mga taga Antique. Good evening sa mga GG. Ano gani na Taekwondo instructor, no? Tama po. Edlin Sausa, Sarat Bill, sa dalam sa kayong lawaan, kanta kong kay na, let ka timo, sige timong buho, alin, Edlin. Arestra Tabidal, Sarat lang, kay Ramil Buela, ag kay Ramil Nabarosa, ag Jodel Ulog, ag Reno Nilyosa. Alasing ko, baga tanaw, Edlin, ha? Ay, late kasi mo perme, kasi mo nagpinamuho, ra. Arlene Alog Cabis, good evening, sarat lang iya sa Sitio Bilin, Barangay Rosal, Family Olog Cabis. Request lang, si Virgilio Song, in Erpat, Kukagawad Alfonso, Olog Junior. Regarding Virgilio ko no?
3: Ay, ari ako.
2: Kaya mo si Virgilio wala swerteng tawo? Hindi.
3: Hindi ko masyadong kapisado.
2: Ay, sige. Ano lang imo?
3: Ako si Virgilio, walang swerteng tao.
2: Na, ano ay kantahon mo gani? Ha? Portraits of Kalibo? Sige, balbala, Pero Noel. Anotin mo. Marian Elensor ka, shout out. Aha, nagapamatikin sa ato. Di lang mag-call kayo, nag-program ko mara. Ah, sige. Message lang na kayo ba sa akon.
4: Ayos.
2: Kamadahan na Pero Noel, mayad. Shout out ko no kay Mama Maatina Sorka Gonzales, Rian Sorka Gonzales, Iyasa Bless. Salamat, Uncle! Marian Elensor ka, nagapamatikin. Sa asawa ko no, si Ryan Gonzales. Ano ka pamati man sa mga karoon? Sige, balbala pa rin na, pare. Pare ka ding!
3: Balbala na natin, basi balbala na panitay logoy.
2: Oh, hanotin mo, hanot. Sa tong 13th century, wala pang ate. Pinoy.

0: sana all may salakot ng bulawan, Brenda at Bricardi.
1: Matayang din nga umaga o gaon, nagkagabi na pala. Matayang nagkagabi dyan kay Ron Spa, Franz. Sa mga Otsando, magtakay-takay kung saan natin Dubai. Ipakasalo na, ayaw ko niyo pagtagan niya.
0: New Washington DC, aklan ha.
1: Mayong gabi niya sa kay Taytay Rizal, kay Agaw Lucy Inohalis. Long time no look, bay.
0: Agaw,
1: agsa akong galing mga mga kapataw-taw sa Baroto. Kay Alan Inohalis.
0: Kay Alan, I miss you.
1: Kay Kokoy Ricardo Junior, siyempre Junior doon, guwapo ron.
0: Sana birthday ni Sir Alan?
1: Sa this size.
0: Di Cap Alan ba? This size na. Happy birthday Cap Alan na in advance.
1: Ag kay Pinoy Tlanube, karoon sa araw sa pautaw-utaw magyapon sa dagat.
0: Na, sige.
1: Agsa akong mga apo doon sa ano sa Muntal Tarizal kay Yumi. Dibiga Inohalis kay Talalingling ko at kay siyempre kay hyper kong bunsong apo Kyle. Kyle. At kay siyempre sa anak ko si Joy Inohalis. At saan ang

Bet dayon sana kampiyon man akong puso. Rafael Peralta, no? Good evening, sarot lang kay may Mary Jean Damian, una sa Aranas, Baliti. Kay Pinky Nasyon, good evening, shoutout lang sa mga taga Turalba. Shoutout man kay Busing Arnold Relente na, good evening, sana ata. Amigo Arnold, balbala na sa bet, hanotin mo na. Hanot?

ay nagatangis utak na si Leo at ininom at pulang kabayo. Bahira na. Pero yan, Nilen. Parahi, idol bit, halik.

Diyan na si Babes, mga idog-idog, marong banay na kita. It's Inventado, sarod lang kami iya sa Tina Makaton. Inventado, Rioja Family Idol, ha? Ugid si Noel. Ah, it's Inventado, ha? Para Noel, idol kagid ko nun na. Diyan na si Babes, si Pari Cardi.

0: Kaya merong banday na kita kay Gab Ina. Matatsa na sila ho. Sa haba-haba. Balbal, good evening na ah. Kay, ito panawagan ni Ratay Logoy ho. Kanura, makarara. Kay Dionisio Placido nga ra. Makarara o dati patara. Ah? Ah? Ay, naha, ano siguro? Basi ko naha, yakot. Hindi karara. Aha, bukod imo ra tay logs. Ah, bukod ta kasi nagakot ta. Ah, good evening na ah, kay sa BHS no mga security kay Mini Medina, Jocelyn Salazar, Rina Jean Octavio. Thank you so much no. At sa kay Ining na sa ano sa mga sipak malinaw ko no, kay Doming Joan na nanay ang ging Julito, isang kay nung nining ang nagapinamati kita kanda Domingo. Sige. Yan na babes, work na yo, dito na me. Notin mo na. Live na live. Agi na kay Milchor Du. Agsarot lang sa Manampahon, Pulokati. Kapinamatigid habang gatagay-tagay.
1: Si Kwalyali na sa Malinaw. Si Dongdong. Ag si si Kabuting. Ag si Ikang na sa Malinaw.
0: Si Ikang.
1: May gini pagpamati na kinyo.
0: Sige. Aha. Yan ang si Paricards, marang bahan, nay nataya, tiho. Good evening, Erlinda Taladro. Good evening, shoutout lang sa asawa ko nga si Linda Taladro. Kapuway-huway, nagbagong kaon. Aba, Albert Pastrana, shoutout lang kay Magdaluy sa kay Nia Magdaluyo at kay Budil Magdaluyo po, boss. Good evening na ha, sa kay Adelbert Pastrana. Sige. Ina, aha. Sige, ina pag dinawag. Kapkuton rin nun at ikog bagi.
2: Tapusong klasik.
0: Sige, tapusay pero Noel. Kay ma...
2: Shoot na daw na kay nung si Rina... Ranis Raspino na sa Malinaw. Kay Ronel Odi, kay BBD ko na sa Magbalibakaw. Kay Ina Busito, Amit, ang Gamlanga. Kay si Aplero Gamlanga. Kay Floremi Gamlanga. Kay... Marami na launa na sa Bakanbangan no kay Jesus Papintor. Biro kag sa nga kay Ma'am Elizabeth na sa Germany kay Budoy na si Otorong no kay Pre Ibong Gregorio magyapon no kay Ray Bulano. Mga gabi man kay Jonathan Asunyo sa Sanigaw kay Jury Tausay na sa Nalook. Kay Rin Giovanni Cebuano mga gabi man. Sige.
0: Ito Pre Noel balbala. Chichi Arieta watching from Bonsa, Libakaw, Aklan. Sige. Hanot.
3: Ano na, bus, angit. Magkaroon ka tingagi ikaw rin.
0: Sige, hanot, ten, muna.

0: magpahulit, magpahulit. Amaan, abe.
1: Babaho, tuba, ring baba.
0: Abe, tuba. Eh, pero Noel, abe, ano man rin mong rason? Pindot.
2: Pindot. Timing, gen, may napanawan man ako.
0: Aba, ay, what, ha? What, at pag-asa, galit, ha? Babes, ano man, abe, man, di ka magpahulit, eh, marang mainit-init makara.
3: Madangga ka ayo.
0: Madangga, eh, kab-kaban, nagalit. Daiwa kita ka pinggan nga lusa eh, kag-kag din mo. Oh, di ka.
3: Ay, kabugat sa iyo.
0: Kabugat? Aba, hey.
3: Ipalit, at ako, asang tiyan mo.
0: Agoy, oh, ma'am. Diet. Ano,
3: diet ka, nai.
0: Precarding, di na, ang barko, nalunod na. May barko ka na. Barkong papel. Sigit, ano ng vlog to, bau vlog. Milsordo, gatami ako gido. Ako nga kainuman si Panoy. Bilas Duan si Bilas Joseph at si Bongbong sabay man kami kanta Laika Timban Rigolio. Good evening sa ano, happy birthday lang kay tatay ano ra, happy birthday ha kay tatay,
4: happy birthday
0: Aldrin sa Tangalan basta na lang iya sa panipiyasa madalag sa Gregorio family, thank you so much. Sige, banat na Paricarding ang barko mo. Dansois, ano ra? Dansois, Sanio, Cesar, sarot lang ha, sa Sapian, Capiz. Good evening sa mga taga Sapian ta ha. Thank you so much. Barko, barko, karaan. Anot, Prenuel, tatsana.

0: Marcel, ni Soroina, Marcel. Kung sa tikit na mulita, nagkalingaw silang kinhat sa pasahirang dalaga. Kibalong niya si Taylogoy sa kasilyas na kukoy okoy. Ayaw diha ko na ula kay magdungan kitang duha.
1: Hey!
0: Jose Noales, tay tay, Rose Pants, chalo.

0: di ay kaayo. Ang mando sa kapitan.
1: Ala, maglangoy, maglangoy,
0: maglangoy. Ala, ala, ala, maglangoy, maglangoy.
1: Ay, katagoy, maglangoy. That's why, balbal natin, lukoy. Hanotin mo, balbal, sa kahina, sa pa. Kinsang.

0: Sasabaw, nagalangoy lang.
1: Ay, perte, may sabaw ka na eh.

camino.

Saka 61. Aha, 34, 64, 68. Ang galing, anong mag-vital statistic? Anong?

0: The next Domingo na naman kita. Kung Domingo, may harana ka
1: ngayon. Ay, natutunan kong puso pa.
0: Ito sa Rikados, nagkasaman sa mga Argado. Last family, Salvio, Salvio family, family Sabuco. Aga family ko iya sa Pangpang Itsuba, Valencia family ag sa tanan nga naga Valencia nara. Valencia si Inman nga lugar, shout out lang inyo tanan ag kay Marilo Maria Luz Tamayo Sonyo, shout out ta sa family ko, good evening ko no sa Tamayo una family, sa Baliti family ko una, sa tanan family Sonyo man iya sa Pampango Libacaw Aklan. Jake, good evening, shout out man una sa mga truck driver Philippines, Aklan chapter. Okay, Jake de la Cruz. Sina kay Edison man, no? Padasas, may date nga gabi eh. Okay, Erlo Abayon, shout out lang sa Parsi family. Okay, JR Pasilan Sonyo, good evening, shout out. Aga, good evening man kay Ninya Bilarmino, good evening sir. Shout out lang sa Radyo Todo Kampuso, shout out lang sa at Katmon Altabas, request lang kanta nga panit ko nga maitom. Good evening man, shout out man sa boss Namon sa nara Pet Polencio ag sa kaibahan ko noro dali ya, duga maloika. Kaibahan do guapa nga si Miss Laika watching live nara F Kimpo. Good evening na taga Kimpo Mary. Jade Fernandez, shout out. Nagtanaw kita si Lolo ho sa Nakaranga TV. Good evening lang kinyo tanan una. Kay Michelle Trahi, good evening, shout out lang. Kay Wilmar Andrade, shout out man sa Pinamukan. Kay Merlinda Labriki, shout out. Kay Merinda Labriki, shout out man no, sa kay Jason Kiliano, kapamati kita sa Baliti. Sige. Huwag ito at oras sa aton nga pag-aratsada. Next Sunday makita, makililita ha sa aton nga pag-arangkada sa aton dokong puso harana live sa radyo. Thank you so much, Gid, sa series tracking. Bo series ni Kalin. Thank you man sa Dian JB Kiri. Nung Darwin ng Marlin Dimo. Kaya nung Dodoy Mansayon, kanyang Iday Mansayon, nung Pino de Vicente sa Magtang Boys, no? Mga tanky boys naton. Junior Dorot, kay Junior Maning, kay Malo Guapo, kay ng Ernie, Toto Ernie, kay Bulkit Guapo. Bambis Bikirin, thank you so much ng linya ng Cesar, Tigirua, thank you so much. Sa Jix Video Rental, kay Junior Jake Taladro, Lord Styron Taladro, thank you so much. Sa Katkat Aglores Barbershop, at simpre naman kay Migo Gary Alvarado sa Gary Barbershop. Huwag itat oras, maging aga, sa bilog pa. JR Pasilan Sunyo, good evening, Idol. Okay, paano dinikal, Katudong Dingdong? Ako naman si Katudong Lubel Quarity ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Lo son Visayas Mindanao, Banuat, Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 14 yun. Sabugan ita Septyembre dagong 2026. Inaga adlaw nga Martes katunga yun. Katunga yun doaton nga nakonsumo. Para sabugan ita Septyembre dagong 2026. Ay bangod nga rubugan ita Septyembre ay hasta yamang 30 días. Taga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod, nga motion. Buksan tayon do aton nga mga tagsa-tagsa ka mga monitor, mapa TV, mapa radio, mapa online. Pili yang kamo. Konsiin kamo komportable. Kon sa TV or sa radio sa 88.5 FM or sa YouTube, sa TikTok or sa Facebook, mga katuto. Pili yang kamo, ha. Konsiin kamo komportable. Pero importante, nagapamati kamot mga nagabaga nga mga balita. Mga impormasyon, mga isyos, mga topiko, balita lokal, balita nasyonal, balita internasyonal, ag-report ko aton niya mga katudo patrol reporters. Kakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang. Saan da karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. May kaso ita vehicular accident, ha? At may kaso man it pagkakuryente. So mga biktima, ita vehicular accident ag pagkakuryente ay una makaron ginabugong sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Standby ka mo, ha? Sa report sa detalye, inaagi kay katudong John Cabisilla. At siyempre, pagkatapos ni katudong John, report direkta sa Provincial Hospital, ay maos-os dayon kami sa temporary public market. Manggabas kami ni katudong John. Kamusta hontaro supply itisda? Ako na noro nagapanguna nga may pinakamaabo nga supply. Makaron nga adlaw kara ita Lunes. Bati ko gurayan. Agrayang mga daay-daay nga mga bantagaan. Agro marot ko siyang adlaw, ha, ko nagtaliwan nga Sabado. Abunda. May dati tig 200 plus 2 kilo. O Sabado nakabakay kita ita 150 lang. Kasarangat yag ko mga tig 3 katudlo mga katudlo, ha. Kon akong tudlo, ha. Ay base kong tagtudlo man nga mga maintok, ha. Tag-tig magagko pa sa alibutod, mais or mat mga mais. Manami ihawon ag manami prituhon. Kahapon ako nagtaliwan nga adlaw, may gugo grasya man do mga pagaan. Mga niting ba? Ana ita arkon matsa kuwang-kuwang tunga sa tulinada. Salita ang super. Mga lison aga bagaugo, no, mamsa. Kahapon ito sa pudlon may una man. Yeah, ay pero lulinglingon ta. Do supply. Ita isda sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Bagantayan gihapon do presyo itbugas. Ay harang magawig-gawig pataro il ninyo nga ra. Magawig-gawig pataro tigmagaga nga ra mga katodo. Todo inog giltak. Nagagiltak, naganganga, ro mga kaganasan. Hindi matamnan itapagay mga katodo. Ay tao, kung nanulong ro andang itanom kara. Kung makatanom sandat mga huhiguyamot o kung mga tinuganon. Kung bisan papaalin, mapuslan do andang kaganasan. Andang ganas abi nagabagtik eh. Musta lang ha sa aton niya mga mangunguma. Di ba kapagsalita, so na problema niyo na dito. Agka man naman, good morning sa aton niya mga tricycle driver, multicab driver, jeepney driver, mga minibus driver, ag mga higanti nga mga bus driver ha. Agka man naman sa mga commuter van driver. Nga nag-monitor man katon samtang nag-pahaom, nga nag-hugat ko andang nga mga suki nga mga pasahero, or base ro iba, timprano pa na puno. Ang nag-pagpamayon nyo, nag-amat-aman nyo dita panaw, sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon. May opisina ha. Ro iba siguro may klase, pero ro iba, una pa sa ginatawag naton nga semestral break, sim break. Agmatsa sa pizza 16 pa mabalik ang mga katudo. Ay may mga daywang adlaw pasandang lula kwatsa. May mga daywang adlaw pasandang pasaway. May mga daywang adlaw pasandang pagbulig. O saanda karang mga ginikanan, saandang panimagay. Iba mataabi, bisan sim break mga katudo ay gaog tagihapon. Warang tagihapon. Good morning sa aton niya mga lolo, sa aton niya mga lola. Ibigay ang kanyang buong buhay kahit ang isa. Viral makarondo rayang scholarship, no? Rayang tig 20 mil. May kamaligan yung matanga kontrobersiya, ho? Pero sige yang. Ay aton galing ron niya agtunan. Ag-investigahan, agbuan it reaction ng mga natungdan niya mga barangay opisya. Do yun, Merise. Ay una, gihapon do inyong sinayantis. Kung baga, kung makagusot, okay. Kung hindi, okay man gihapon. May makasuhan, gidkara sa ombudsman. Ang mga kapitanis iya sa probinsya Taklan. Sarayang bawat barangay makikinabang. At tagrayang tig 20 mil na ginatao ha sa mga deserving sa idol na mga manog tapos ang mga college student mga katodo. Awagan ni kuno kara, roonga ni kagawad, roonga ni kapitan. Dapat akarahay tag mga pobre sa pobre. Uwa ita scholarship, no? Ang uwat mansion, uwat sayakyan, uwat abroad, uwat nurse. Inanuro ibang hatawan hay bako kilaga latag pagapit-chapit sa guwag. May una pa nga mga paryente ni kapitan, paryente ni kagawad. Santa Garapa. Ibaro di sinyo't programa at gobyerno, gina iba pag-abot sa barangay. Wala sige, hindi na aton galing ron niya pag-aistoryahan. Good morning, Anay, ha, kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Una sa Juliana's Market, ha. Ginapatamyaw na roan ang mga himata sa Aranas, Balete. Good morning man kay Lita Bernardo, kay Ardes Di Juan, kay Roy Buntugon ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Hiner Posing Piscadera, kay Analisa Salgado, kay Marilyn Sacarias Igata, ag kamanaman kay Nina Villanueva, ag kamanaman kay Bilya Lores, ano ra? Losero Crispino, ag kay Randy Ransantisasa, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Lina Mercado, kay Maninay Chili Timpurasa, kay Rosie M. Isog, kay Will Andrade Tambongha, kay Ryan Placido Dalmacio, ag kamanaman kay Mami Jo, kay Jo Wide ha, kay Jo Malapad ina sa Pook, ag kamanaman kay John Bindol sa Europe, ag kay Aljon Francisco sa LA, ina sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango, LA, mga katudo. So good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagan. Aga siyempre, good morning man sa mga taga barangay poblasyon na Kalibo, ha? Good morning man sa mga taga Sila Serna. Aga sa mga taga Uyotorong. Sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte. Aga good morning man sa mga taga Old Buswang at New Buswang. Sa mga taga Andagaw. Una kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega. Una sa Uncle Bro. Ang coffee shop ng bayan. Ay manami magkape karamangan nangan. Ag magkaon ita buy one take one nga hamburger. Ina sa Uncle Bro barato na ay kape. Hamburger nga iparis mo buy one take one pa. Pero abo man sanda ita pwede mong pilian. Naga-serve man sanda mga katot. Good morning sa mga taga-barangay Pook. Sa mga taga-kaano. Sa mga taga-naluok. Briones ag Mabilo. Inatamyaw gid naton do mga Mabilo noon ha. Especially una sa pamilya Magno. Kay nang pini ag kay nung nuno. Nung asamta nagkakapi-kapi on. Asamta nagkapamati katon sa aton nga programa. Kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ha. Ina sa Amalia Store. Ag sa MGMC Gas Station. Ag una kay nung Daning. Ha, sa mga pamilya Sablaon. Siyempre sa mga taga-Tabok, ha? Sa pamilya Andrade, pamilya Magno, pamilya De La Cruz, ha? Pamilya ni Pomusino, kinatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya ka. Aga siyempre, Manwa, good morning man sa mga taga-Takas, sa mga taga-Altamar, sa mga taga-Pangpang Village, ag sa mga taga-Sintro Proper. Ah, maayad-ayad gid niya agahon. Una kay Mr. Hel Regalado and Family and Company. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Na sa pamilya Rilo ha, kay nung Merlin at kay nang Julien. Ha, sa tambayan ng bayan at kay nung Dolpo Morado ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Ampod Daglinen Torres ha, at kay nung Lini. Ag kama naman sa It's TG Group. Hard to get, Engineer X. Hard to get, Gidman. Good morning sa pamilya Perer ha, kay paring Michael. Ag sa grupong Trupang Pilok. Ayan, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Tambak New Washington ha, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Istansya, barangay Mubo, barangay Tigayon, barangay Linabwa Norte, ag barangay Tinigaw. Belated happy happy birthday gali ha kay Nanay Cap. Kay Kapitana Lourdes Nini Reyes. Nga nag-birthday kahapon pero makaroon ko noro selebrasyon. Birthday man ni Tatay Porting. Salamat sa tatlo at sanda makaroon doon nag-birthday. Daiwa ka mga barangay kagawad ang si Kapitan Lourdes Reyes. So sa uman, happy happy birthday po. At sa tanan niya mga nag-birthday today, nga hindi una akong maminsyon doon inyong apangagan, happy happy birthday lang.
1: Sa radyo, servisyo, totoo, trabaho, walang personal, makatawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga.
0: Good morning kay Kagawad Michael Villanueva Solina.
1: Di mawawala, di kompleto ang araw ko pag
0: kay Bliss Taharan, ha, ang kay Jima Kiswani na sa Bacoor, Cavite.
1: Titigilan
0: pa. Ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Junel Carpio.
1: Yung mga kabayan niyan, sila damahan ang magbalik.
0: Kay Nilia Di Jose Repedro.
1: Ibigay.
0: Ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Bibs Concepcion Mohal. Ay ginapatamyaw na ruan ang manghod nga si Grace Alana, Ate Del Aselo una sa istansya Akalibo. So good morning on lang ha sa mga istansyahanon. Good morning man sa mga taga provincial capital ha, una kay Sergeant Nalumin. Siyempre, una kay paring Alex Relator sa Anang Karnihan sa may Andagaw at sa taga Tris Marias, ha? Maayad-ayad gid niya agahon. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad? Araanay kita sa aton karang weather update, no? Ay bangod nga naka-standby gundo pag-asa weather station pinagi kay katodong Alcesar de Aurelio o aton nga weather specialist direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Good morning anay ha kay Toto Roger Losiro Nagales at kay Exalteo Terencio ha nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Kamusta hon taro LPA? Ordurayang Bagyong Queenie ha? Ay rurayang Bagyong Queenie imauraro ika 17 nga bagyo ang nagsugod sa Pilipinas mga katudo. Ag abo pa ay harang sunod-sunod sunod-sunod yang ro mga bagyo mga katudo. Ag ro na tabo nga linog sa Antique ha? Grabe ta sunod-sunod taro pag-uyog nga nabatyagan ina sa may area it Kaluya Antique. Ay nag-umpisa it alas 12:16. Ha? Aga-aga ha? Magnitude 4 sa Kaluya. Alas 12:24 aga-aga, 1.9 magnitude ha? 12:28, 2.9. Agro 12:39, 3.6 magnitude mga katudo. Agos tanan na batsagan do pag-uyog sa Kaluya Antique. So Kaluya Abingara isla. Ah, magapit malang manda sa mainland. Akon iya ka umagi sa may Pandan. Libertad mga katudo. Ay unang isla Kaluya bago ka tumabok sa may Semirara. Ro barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon. This week ha. Monitoron taro Senado. Ay matsabasi maguot ang makarudo Senado sa impeachment nga ra mga katudo. Ay bangod niya ni nga ginaistoryahan na ginadetermine makaron kung makabuog ito third vote. Rayang ginatawag nga simple majority ha mga katudo. Ay uwagon do daywang kakiyatano. Matsayang-ayang man si Chis Escudero. So meaning sa 24 ay bali 21 lang nabilin. Sa 21 ka mga senador ha, mabuo ay handong 16. Ay 16 malang do gina-required sa ginatawag nga simple majority. Rong ginatawag nga two-third vote para ma-impeach or hindi si Vice President Sara Duterte. Ay hapangutana naton karon ko adlaw nga Sabado sa kamustahan with the media Aklan si Senator Pia Quijano ha iya imaw sa probinsya at Aklan mga katudog hapangutana naton imaw ay roan naman yan yung pangutana tao nga naman akon mabuo na munta magbubutuhan pa man kami next week. samantang sa pihak nga bahin si Senator Risa Hontiveros inamin nga una pa sa proseso it pagdesisyon ang sang kamabugat kuno nga desisyon para kana ro pagdesisyon nga magdagan it presidente sa maabot karang nga 2028 election. Huwag mo nagabalibada, pero according ka na, sang kamabugat nga desisyon. Ruan ang pagdesisyon kon magadayagan ni Mount Presidente sa 2028 mga katodo. Masadyara, magandang laban to. Ibaga, Vice President Sara Duterte, ma'am. Samtang sa pihak nga bahin dong kasot dengue ha sa Manua at Takalibo, umabot yon sa alarming level. Raya ay base sa ging pag-uwa nga datos it Municipal Health Office suno kay SB member Kitsi Luces. Kaya nga ni si SB member Kitsi Luces may anak ko ng resolusyon na igasugong makaroon plus do pag-activate it dengue task force mga katodo ag hinyo noon nga magkanda konsada ita panguntra kontra namok nga nga may dengue aro paging abimana no di ba aro paging ag kamanaman dong misting ay ruan dagaw ro may pinakamaabo nga kaso umabot anay 34 todo berrada berrada. Good morning, Anay, ha? Kay nang Hilda de Leon Igos at kay nung Buying Igos nga nagapog pangapigon samta nagapamati. I-check anay nato si katodong Alcesar de Aurelio, Roaton nga weather specialist, ha? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, mga katodo. Hindi ko naton pagpabuhayon pa. Okay, check naton katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga sa ating lahat. Meron pong low pressure area na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong more than 3,200 kilometers silangan ng Visayas. Napakalayo ang low pressure area kaya malabo pong makaapekto sa ating lagay panahon ngayong araw. Samantala, yung habagat ay umaabot lamang hanggang sa Indochina. Isa sa mga dahilan nito ang bagyo na sa bandang China. Easterlies ang nakakapekto sa bandang extreme northern zone. Kaya, inaasahan po natin na magiging maganda at maliwala sa panahon sa Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao ngayong araw. Pero inaasahan din ang mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ang alon sa ating mga karagatan. Kaya, safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Ang araw sisikas, ganap na 5:45 ng umaga. Sunset, mamaya pong 5:59 ng hapon. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alcesar D. Aurelio. Radyo Todo
0: Live Report! Report! Abugid nga salamat ha kay katodong Alcesar de Aurelio.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
0: Radyo Todo! Direkta nga report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. May LPA, pero linibo milya paro anang kagayon. Ha? Antes imaw makasugod sa bisinidad ita Pilipinas. Berrada. Good morning, Anay, kay Leopoldo de la Cruz, kay Andro Junior Swalog, kay GR Narce, no? At kay Abilene Villaurel. Todo berrada. Ang nagpamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Roditalye man ha, itayang vehicular accident, agrorayang na kuryente, i-check naton kay katodong John na Kabisilya, no? Direkta sa may provincial hospital. Ang kama naman, maus-us dayon kita sa temporary public market, mga katodo, no? Parang ani sa ato niya, todo bantay presyo, todo bantay supply. Tanday ka mo ha, sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, ay may binaril, ha? Baril, abi ko may binaril, may baril, nga voluntaryo nga ging surrender sa kapulisan. So standby ka mo sa detalye ha. Raya siguro 38 o ano na, Pugakhang, no? Nga nabalitaan nato, niya king surrender. Kapitan man niya surrender eh, ugali. Sinurrender kay kapitan, ang sinurrender din ni kapitan sa polis.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kapitan do baril nga to, ha?
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ang sinurrender man tayo ni kapitan.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O, hindi yun natin pagpabuhayon pa, i-check nato si Katudong John sa detalye.
3: Radyo Todo Live Report.
0: Kurayang vehicle ng accident, ang kuna kuryente, i-check nato na direkta sa may provincial hospital. Katudong John, patrol, please come in.
4: Katudong Jidildo, daywa ka persona no, na aksidente sa motorsiklo. Agsan ng daywa raging dalaya sa atong may provincial hospital. Alas 11 po, sa gabi, nagabot niya sa atong provincial hospital. Dahil nga mga biktima nga kanday Donato Casio.

Memorial Hospital. Huwag natin maanura kung ano pagka-accidente ng dara o may nasunggaban sa dara. Basta di ilang meron nakabutang riya sa atong lagbok, itatong emergency room, itatong may provincial hospital. Gaya nga sa 53 anyos nga tinuga, iba na katurungan dyan na kuryente, no? Aging dalaman niya sa atong may provincial hospital. Gaya nga ang bigla pagka-kuryente nga si Ri Oquindo, 53 anyos sa pangidaron. Karoon, iba na taga-barangay Feliciano sa Banwa, ita Baliting, akong siin. Nagabot niya sa atong provincial hospital, ro, biktima katurungan sa pagka-kuryente. Sa pagsuga na ina sa aton nga emergency room, hayro masubo-subo katulong adjudil, dengera nga si Ri Oquindo, haging deklarat imorag it aton nga attending physician, nga dead on arrival, ya sa aton nga may provincial hospital, no? Pinawian, timot anang hulam nga kinabuhi na katulong adjudil, no? Pa sa pagka-kurinti na nawar man na aton masayre na, ako na nga bira, kung na-kurinti lang na nakalagbo, wala na aton masayre na kung siin mo na-kurinti ra, ito man mismo sa anang barangay sa Feliciano, kung siin, depende at tanahon talang ra, kung naka-blatter na katulungan dito sa Baliti Police Station, dali iwan na aton masayre na kung siin banday mo na-kurinti nga lugar, at kung hamaan na-kurinti, daya nga nga biktima nga si Ri Oquindo nga kung siin, binawian, bitimo, anang hulam nga kinabuhi katulungan dito. Dahil wala lang rada, wala lang nakabagri ha, isa ka vehicular accident, ag isa rin nga na kuryente. Ag maad ko lang kita no, sa mga nakakonfine makorongiya sa atong provincial hospital, sa surgical ward nato may 54 ka mga nakakonfine. Sa atong nga pedia wards, may 58 ka mga nakakonfine. Sa atong nga OB wards, may 160 ka nanay, ag may 27 ka umunga rin nakakonfine, abuan niya po no. Female ward nato may 83 ka mga nakakonfine. Sa atong nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian o nakakonfine, may 141 ka mga nakakonfine. So matotal katurungan dyan, no, kaibahan ro ICU ward, agro isolation ward, may 534 ka legal age, ag may 27 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine, makarong iya, sa atong nga may Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katurungan dyan, no, nagdiretso kita iya sa masako-sako nato nga temporary nato nga may kalibo public market sa barong adlaw nga Lunes. Gaya matakatrong dinil no, abunda matakitit isda pa kung nagabutan niya. Sa sudi tato nga temporary may kalibo public market sa mga nagawatuwat kung anong mga isda rin nagabutan. Agkumpilar o presyo isda makarong iya sa sudi tato nga merkado publiko. May sulig iya katrong dinil, baka namin ang mga sulig nga oh. Sa akong likod o, atong mga amigo riyan no, kay paring Juji no. May sulig riya 160 hasta 180 kilo. May salmon kita riya 140 hasta 180 mando kilo. May gurayan kita riya, abu-abu rao, no? May mulintok na gurayan, may agko matang na gurayan, no? 140 hasta 160 kilo. May mataan kita riya, abu, dahil pinaka-abu makaroon niya, mataan, no? 140 hasta 160 kilo. May pusit kita riya, 160 kilo. May asurti kita riya, halong-halong isdara, no? May dekora, may iba-ibang nga klase isda ra 160 man kilo kay pareng dikar kay pareng Roger Ambito nga kuno. May aloy kita riya 160 man kilo. May asa-asa kita riya katulong adyo no 160 hasta 200 kilo. May marot kita riya bilog ang marot ra tag puti ang marot ra 240 man kilo. Mamsa riya katulong adyo kay Bradley Ramon. May mamsa imong ginalasa rito no, baka na miton ag bayana man nga durado rito no. May pakan man si Bradley Ramon no. Mamsari Bradley Ramon, 380 sa akong amigo riya, ay 400 kilo. May malasugi man niya, 400 kilo. Kaya rato nga durado riya, 160 kilo. Agay Bradley Ramon nga pakan ka namin ito. Kaya agpura, agkaya basyabas, 140 mando kilo. May tanga kita riya, sa akong classmate, may tanga ro na, 200 kilo. May tilapia kita sa akong amigo, 180 kilo. Magko, namin ito tilapia ka na, no? Pangustabitse, no? May maya-maya man riyan, 200 kilo tunod. Tangigi katulong nga dyan, no? 350 kilo. May lapis-lapis kita riyan, 180 kilo. Bantalaan nga, amuwag ko limo sa peritra, 220 kilo. Agrotulisan, yan sa atong amigo, may tulisan riyan. Bangong abot, sanggatos rokilo katulong nga dyan. Agrobangos, yung mga matagyapo, no? Abunda matagyapo kita. Bangos, no? Depende siya, agot bangos, no? Malinto ko na ginapakas. Alin it 120 hasta 140 kilo pero tag pwede ito na ito masabawan ra. Alin it 180, 200, 220 hasta 240 kilo. Kaya sa akong nga likod no, kay Ma'am Nining Tolentino no. Oh, parigayin na barar, presidente na ito at meat vendors, gaparindahan yun. No? Kay Ma'am Niha, alin ito sa Kapitan Rio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, kay Ma'am Nining Tolentino,
Yabi-yabi dyan sa grupo.

0: ni Bro Jopel no kay Banro na Rodelin Budlis Bangos. Ibat ibang ka sizes mga bangos karon na ginabalyar na. Si Bro Jopel ro na daga aga bunlis man imot bangos ron anang likod karon kaya Rodelin Budlis Bangos sa atong kumpare no nga naga sige randang ita bunlis it mga kanamiton nga mga bangos no mga first class nga mga bangos no kay pinsan ron na ibar Gadre Raymond agde Naimarit no si Naimarit abelo adlaw tay mo nagaabot riya di na to masayran ko nano pero mga isda ni Naimarit nga gindala iya kaso di taton nga merkado publiko pasayan naton rumagtong pasayan halin 350 hasta 400 ro kilo no ipasan nga ko pero may mintok kang bangos nga pasayan ay baka baka katimot 20 pesos sa tumpok pwede ta nato pang lamay-lamay ro no sa aton nga ginabakal ng mga gulay no pagabot sa tahong 80 sa 100 ro kilo iya sa sundi tato nga merkado publiko pagabot sa karne ko tong dinilay abunda matagyapon kita no ro aton nga manok iya ginagabi ro latok kit manok nato nga sa likod itato nga pesiksyon ro ana karanga dress chicken ang backyard 200 sa 200 matagyapon ro kilo ro aton nga native nga manok 340 ro kilo pero kabot ro par si karne manok nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili at kamo kuno haon nyo sa adlaw makarong alunis sa parts itato nga mga karne manok ro sa sundi tato merkado publiko. Kamana man do karne natot baboy no? Kasimpo chap aglimpo kay 300 hasta 320 ro kilo pero pabo tro par si karne ta baboy nga mabakal ninyo sa ibang ibang presyo para sa aton amigo ryo oh, sige unda na nga prepare ro kanami ra nang mga karne oh. Ton. Kanami ra nang mga karne baka niya kanami mga karne baboy naton. Ro mga gusto niyo pagsisig no? Ay naron maton yung mga maskara. Gusto yung pang sweet ham ara mga nami mo mga limpor ya kanami to no. Ana nga mga kasi magpurchak no pang sweet ham o asiki it baboy no pili ko mo pang dinuguan ro na pang nilaga what problema kompletos di kara sa aton mga karne pagkabot sa karne baka gano ang rarang kunod kara katrong adyo dila ya 420 ro kilo pero kumabot ro parts si karne baka ano ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo ato gaon ro na pataho no baka namiton pang dinuguan pili ata kamo kuno bako iba't ibang presyo no. Wag na problema raton nga meat section niya pagtuko sa likod ay abundab tagyapon katrong adyol raton nga baligya dito mga karne sa sudi raton nga merkado publiko pagabot sa aton nga mga gulay di kara sa bagsakan area sa kilid na kon di kara ro mga binugkos bugkos nga mga nakasari-sari nga mga priska nga mga gulay pag di kara sa kilid di itaton nga pisiksyon di karon do ginatagtag ang mga ginasinsin nga mga gulay sa pinakalikod inakamalapad mga binilog-bilog ng mga gulay. Di kara sa akong nga ginatindugan, di kara sa akong printe, roaton di kara kay Ma'am Bibi ang Sir Jopel Magallanes Sari-Sari Store. Complete. Si Kados, una nga latok, una nga pisto, at Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store noon. Ang di kara sa pinakalikod, sa pinakatungaanan, kay paring mong sa baliro, panganin mo nag-abot, no? Medyo basi, kung wow, tayo mo hindi tayo magbukas na kanang pisto, una adlawan lang si paring mong sa baliro, pagbukas ka na riyang drive fish section na, no? Pag-abot, di ka to sa may, pinakalikod itaton nga kilid itaton nga mid section ina di karon duga koskos ag nagapuga it payok no pili man kamo kabakal it aton nga pang bukosalan ina di karon sa pinakdulo no pagabuti karon section nato na kabuabor na grocery suwalog sari-sari store kay Toto Andro suwalog junior no agra ang tabo kara hiwat iba kundi Roy Bontogon pag nakabati ka mo at kabaskog-bas siguro na nga programa Radyo Todo, Todo Birada, ay ruin do restaurant ni Bro Roy Buntogon. Tanan niya klase taputahe ro na kanami ton pang masaro presyo, walang problema, barato lang. Roy Buntogon restaurant, bisan may iso, tarta kay Bro Roy nga ron nga monitor, pero pag sunod pa tanin mo, ito yung grocery section, banda di karon sanda, ay nagasigabong utak kita katulong dyan, no? Agay Mendoza pang grocery section, no? Agay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan ha, di kara sa grocery abi nato nga ra kabo ri kara mga bugas kinabaligya tanan tanan halos di karon mga tanan nya klase mga grocery di karon mabakita ninyo di karon no ay na di karon sa aton nga grocery section paabot kira pagpagwa nimo patot kilat sa cherod ina di karon do mga nakasari-sari nga mga kakanin di karon ba kanami ton pagpagwa pang nimo kato ina man kabo mga gulay nga kinabaligya ag di karon hay makabakal makamot mga ginaaga nato nga ra kamuti saging balingka no pagabot kira sa katunganan prutasan ni Papa Dad, sinasanda, kompleto, sandari ka mga grupo, no? Kaya, Sir Bani, nagabligyat, nakasari-sari na ng mga bau, ag mga uga, katulungan nyo din, no? Ag sa tabok na na karong, gabligyat man gapon it, mga, aton yung mga gulay, katulungan nyo. Yung mas manami, ang kultemprano ka mo, agon makaabot mo mga kanami, ng mga priska, pang mga isda, nga nag-aabotan nga, sa sudita aton nga, merkado publiko sa makaroon nga adlaw nga Lunes katulong nga Judil. Aga bago ko maestro no, ginagreet ko dito happy happy listening no. Si Paring Junior at si Paring Rapi Alcaraz na sa may barangay Tigayo no. Aga imauman kaya former SBB member George Agmila Kimpo rakon nga igsoon kaya igsoon Christian Tanya Milgarillo kay Chipopoy Manino Chipopoy aga maninay Marlin Milgarillo kag kay buddy honorable ka kagawad Kim Tanya Milgarillo happy happy listening gid sa pamilya Milgarillo no nga nagapinamati sanda makaron iya sa aton nga programa kay Paring Roger nagalis Paring Roger sige happy happy listening gid sa pamilya Lucero nagalis no Paring Roger always gitaron adlaw adlaw gitaron gatsat kato no ni Paring Roger nagalis no. Agi mo man kaya Paring Roger ambito no kay Kuya Rixis da Dibas ina sa may barangay Linabuan Sur. Happy happy listening gid kinyo tanan-tanan. Dai nga balita ginato gi kinyo eta more power kopi no. Agi mo man ruat Santon Plus ngani mag maintenance kamo ito more power kopi del para sa aton nga pabaspog ita aton nga gawas. Direkta minti nga nag-report halin sa aton area o ba responsibility no magaling ito sa may Dr. Pailis Tumbok. Tumbukon Memorial Hospital. Padtorya sa aton nga masako-sako na aton nga tempura na aton nga may kalibo public markets gapon para sa Tudo Birada ako man sa katulong Jun Kabisilya ng Radyo Tudo kaibigan mo
1: Radyo Tudo live report report
0: abogid niya salamat kay katulong Jun Kabisilya
1: ang bawat balita hindi inyo nga palalampasin ng Radyo Tudo
0: angot man sa nakuryente ag sa aton nga todo bantay presyo todo bantay supply abong isda abo kamot pilian
1: todo berada
0: kailangan kamot budget ha kung may mga budget kamo ay ato may mga magasugi may gurayan may bantagaan ha may mamsa
1: todo berada
0: depende sa inyo karanga budget
1: El Resilio komentaristang walang siya
0: good morning anay kay Inisita Martisano no agkaman naman kay Marcel Mumbai ag kay Jacinto Turati ha sa akon nga batchmate no ag kay Chanda Tunnel Paruhinog ayan una ko no sa Minaliso Zone 4 samtang naga Kino It Pamahaw na
1: Berada Berada
0: alas 5:54 roaton karag oras agruray nga balita ginhatod katon It Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Magabalik ako pagkatapos gidyamang kara.
1: El Resilio, komentaristang walang

sa Sangyo Beer Products. Intra na! Sangyo, pilang ng promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
17: para sa Senate Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash-ali na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
20: Samphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
20: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Samphone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
20: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
27: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
28: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
29: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
28: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
29: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
27: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
30: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
31: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karanga pag ililimaw. Ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha, sa programang todo birada.
30: Todo birada. Birada.
31: Rohinyo nga ra ni Governor Joen Miraflores sa sanggo niyang panalawigan nga para nga ni tawan imaw it otoridad o kon gahom para sumugod sa sangka kasugtanan pinaagi sa sangka memorandum of agreement no sa tunga nanda kaibahan dong Department of Health Western Visayas Center for Health Development para baga sa allocation or transfer it pundo para sa implementation ko ginatawag nga Adolescent Health Development Program. Ro pundo abi nga inog transfer hay
30: 150,000.
31: Ang ruraya nga rangalihok hay pagatalakayon da hinaga Martes, no? September 15, no? Pagapungkuan da ko Committee on Health, Committee on Social Services, Laws, Rules, and Ordinances.
30: Todo berrada, berrada.
31: Agrurayang pila ka mga residente umuguyo at A. Cipriano Road sa Barangay Istansya Kalibo, no, nga nagatiyabaw, nagareklamo sa sangag at mga heavy equipment nga ginagamit sa stockpiling. So we will try karon ha nga ma-contact si Kapitan Daisy ag maipangutana kana kung nakaabot yon durayang arang reklamo.
30: Todo berrada.
31: Samtang sa pihak nga bahin si Congressman Joven Miraflores klaro nga wait kontra. Ayan, wapat kontra ha, as of ka Sabado. Base sa confirmation no ni Senator Risa Hontiveros. May nagaguwa abi nga istorya nga kuno hay anang manghod nga babayi ro nagaporma man nga magdayagan nga congressman sa segundo distrito para banggaon si Joven Miraflores ay naghibayag latangan ni Risa ko pangutana ita sa bilog naton sa mga kaibahan sa industriya nga napakaimposible man manahaman ay siyempre yung magkakalaban pa ay yung magpariente. Ay magpariente nga ni Sandara Nanday, Governor Joen Miraflores at Congressman Joven Miraflores.
30: Todo berrada!
31: Manang katotohanan yan. Natatakbo yung aking kapatid. At yung makakalaban ay si Congressman Joven Miraflores.
30: Rentillo, komentaristang walang
31: nga ni uwain ka maturan nga mabanggaan ay rumagpariente.
30: Todo berrada, berrada.
31: Good morning anay ha kay Rodilio Castillo kay Nancy Sison no kay kagawad Nancy.
30: Todo berrada, berrada.
31: Aga kay Marita Silvestre Almiro no nga nagamonitor man. Aga kay Salomi Sorilia Solina Villanueva nga nagamonitor man makaroon sa aton karagapagpangalaga.
30: Komentaristang wala.
31: Ito na, tawagan natin si Kapitan Daisy ha. Pero dali yang ay aton anay nga hawan-hawanan do mga report itaton niya mga katodo patrol, no? Total naka-standby yun si katodong Rinal Banjola.
30: Radyo Todo Live Report, Report.
31: O, direkta sa may Kalibo PNP Station, mga detalye, mga natipon niya mga balita. Patrol, katodong Rinal, please come in.
0: Katodong Jodel sa atong karaga police report, magaliliya sa atong karaga first district, no, ita atong karaga probinsya, kra Itacan, arestado katodong Jodel, robe karaga sangka dati kra, no, nga draga surrendery sa banwa kra Itabatan, no, katodong matapos, nga gin-aresto sa sangka bypass operation sa poblasyon Altabas kahapon. Kung sino ginpatigayon, no, robe karaga bypass operation, ita aton nga Altabas sa PNP, no, katodong Jodel, nga tigay nga kada baresto o dekraga suspect no nga si alias Julius no 52 anyos nga residente kada ita barangay Angas sa Banwa kada ita Batan katodong nga dahil imora ginaresto matapos nga mabakan ita sangka plastic sa say ita suspected siya bu kabaylo no ita 1200 pesos nga bypass money no nga ginpatigayon ita police officer buyer no nga miyembro ita ato kada Altabas sa PNP katodong nga dahil kung sin pag rikisa sa resambi kada suspect no na berdung dugang nga apat pa no kabaga plastic sachet ita ginadudahan karang shabu akadodo jodel sa posisyon daw kada sambit karang a suspect daw gagin aresto ita aton ko nga mga kapulisan matapos nga ginaaligar no nagabaligya ita illegal karaga droga una sa nasambit karaga banwa particular sa banwa ita Altabas sa Katodong Judel although based sa information naton nga nabuo no sa Altabas sa PNP nga nagangiter gid man no roday karaga suspect nga imara no high drug surrendery aga base sa nakaranga pagpahaya gay regular man mana ruanda ko ga pagpa drug test no kay kaparti abira no ita programa Katodong Judel pag once nga ikaw ay nag-surrender ikaw, no? Aparte, ita programa kong badak, no? Kung sin, ikaw nga banwa or barangay nag-surrender during, no? Sa Optan Pukhang naging patikayon kung nagliligad ka naga Bagatiluig sa Bilog ka naga Pilipinas. So, makaroon, no? Una para sa paghinakop, ita aton ka naga Altabas sa PNP kay makaroon ginawat naman dung resulta itaray ka naga drug test, no? Kung nasambi ka naga suspect, kunayhan, maga-positibo, no? Sa paggamit ka naga illegal ka naga droga while nga ginaproseso, ginapahaom, no? Rumpila ka maga dokumento para, no? Sa pagtastar, ita nagakaigo ka naga reklamo, no? O kaso, nga igapasaka, ita aton karon nga mga kapulisan, no? Particular do aton nga Altabas sa PNP, rung lead unit, nga nag-responde or nagpatigayon, no? Itaray ka naga operation, pagkahapon ita hapon una sa may area kara ita banwa it Altabas Katodong Judel. So posible hinagang daw iga inquest now sa ato nya provincial prosecutor's office aron nasambi kara nga suspect daw nga ginaresto kita aton nga kapulisan Katodong Judel. Samtang sa piyak gabahin iya sa aton kraga kalibo PNP no Katodong Judel nakaangkon no ita lasto ruray kraga driver no ita tricycle matapos nga baywon no ita ray kraga sangka motorista nga anak kraga ginsita no sa daganon di karon sa may area ita sila Serna iya sa aton sa banwa kraga ita kalibo Katodong Judel no natabo runday kraga insidente mga alas sa 8:30 kabii no while nga sakay sa ginamaniho karang tricycle no ruray karang imbulbado kay ginasugid abi nga naobserbaran nga nakainom no ruray karang driver tricycle nga nagapangidaron kara ita 45 anyos sa Katodong Judel nga kusin anak kara ginsita ruray karang isang ka motorista no nga kung sin aming kuwasagi na palikaran no ruray karang part ita siki ray karang angkas o bakay dere tay kaga motorsiklo. Pero sa bailo abi no nga magpangayo kay ta pasyensya no based man sa information nato gid buo daw sa aton karang mga otoridad hay mingko may nagtuhaw no nga mailitan karang diskusyon between no sa roday karang mga imbolbado particular roday karang driver tricycle aghabot sa punto nga habay one nga tumba nga nalipong no roday karang tricycle driver Katodong Judel matapos nga matabo roday karang insidente. So recorded man don iya sa aton karang kalibo PNP matapos no nga ginrespondian ita aton nga mga otoridad no kay nabato no roday karang report aton karang mga kapulisan matapos nga madasig man nga mag-informar aron pila ka mga residente no graga paabot ita ray karang impormasyon sa aton nga kalibo municipal police station. Samtang sa piyak kamahin may ginaligar man nga komisyon no nga naguntad kabii mga 7 no ita gabii na baton ruray karang report halin no sa 911 Katodong Judel nga nag-informar sa aton nga kalibo PNP nga may una karang komisyon nga naguntad sa bayan karang barangay Tinigaw sa banwa kara ita kalibo. So in sigida nga nagresponde ro aton kang magkapulisan na Katodong Judel aga pag-abot sa sambit karang area rong komisyon ni ningko natapos na wa na kara ita naabutan do aton kang magkapulisan pero uman nga nakabaton ita report mga 9:40 kabii Katodong Judel do aton nga kalibo PNP nga una naman no nag ongoing na naman no roray karang komisyon kay rong tawag yapon na baton na pinaagi sa 911 na Katodong Judel. So nagresponde Sanday Police Master Sergeant Ignacio no giwa pala ton mga member kalibo PNP aga kalibo Auxiliary Police daw sa nasambit karang area aga pag-abot no sa nasambit karang lugar adunay karang sang ascertain nga sangka babayi Katodong Judel no ang residente karang nasambit karang lugar kuulihi ay may nagadangop no sa aton karang kalibo Municipal Police Station ay nakaragin pahayag nga daya karon mga imbulbado no nga persona may anak ra gid aligar nga persona Katodong Judel kay rong ginapamantaw karang rason itray karang komisyon ay bangod sa pagpangimon no kay daya karon naka site no sa report sa aton karang kalibo Municipal Police Station ug galing syempre do mga imbulbado hay wa matama maabutan no ita aton karang responding karang magkapulisan that's why nga ruray karang insidente ay ginpakamayad no nga gin refer sa barangay justice system na ita barangay Tinigaw, no, iya sa Banwa kara ita Kalibo, para nga ito sa dano maga istorya, no, maga atubang tatayatapan ita barangay kung sasin ito na tabo roray kara ginaligar, no, nga komosyon katodo gidel sa barangay Tinigaw sa Banwa ita Kalibo. Gin check na to, no, sa Banwa kara ita Balete roray kara nga report ka ina ni katodong John Tabisilia nga na kuryente katodong gidel, pero sandig sa information katong naging padagam ni Police Lieutenant Rizzi Bulanon dong hepe, no, ita ato nga balete PNP nga uwa, no, ita report sa ato nga balete PNP. So basi kung
31: direktik tar- diretso nga tayo sa hospital wow, tato nga hapit ag iparecord sa police.
0: Oo, tama ka to dal, no,
31: aga malakina basi kung
0: basi kung makarabaga nga gahon ka to dal, pero ginpabot atong kalakaina, no, rode ka nga insidente ka to dal, pero sulusana iwa pag report, no, rong pamilya or basi makarong kadagad daw kabe sikon masako pa, no, gin na si kaso ro right kra nga biktima ka todo dahil nga matapos, no, nga gindaga sa provincial hospital ang una sa may area kara ita Pinisiano Balete ka todong nga dodel. Sa iba nato yung mga municipal police station, no, so far matutaway ro aton karon nga first district kita to karaga probinsya Katakan wagi magat ma-reported, no, nga mga untoward incident kay nagkaginabo sa primero distrito kung probinsya Itaclan. Mga initial karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
30: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
31: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Mga natipon niya mga balita, no? Direkta sa anakaranga lugar, sa anakaranga area, sa may primero distrito ko aton nga probinsya Itaclan.
30: Todo Berrada.
31: Good morning gali kay Jojo Agustin di Tomas, ha? Nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Aga good morning sa taga Harley's Karinderia, no? Ina sa ubos. Una kay Ihado Harold, no? Samtang nagaprepara ko anak karanga mga mino. Anang inugservice sa anak karanga mga suki. So good morning un lang, ha? Sa mga taga Harley's Karinderia.
30: Todo Berrada. Berrada.
31: Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check na ton sa detalye at anang natipon niya mga balita. Ayang maril nga sinorender sa otoridad. Ayan. I think dayag hapon do kaparte, no, it kampanya it aton niya mga kapulisan ro pag surrender or pag turnover, no, it mga armas lutang, no, kasi mabudlay kon i-applyan kay, no? I-search ka, no? Mabahog tari imong sigapton kaysa i-turn over mo, no? I-voluntary surrender mo sa mga kapulisan.
30: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
31: Arayang arang mga nagahupot it mga illegal ng armas o ray mga lost firearms mga katoto.
30: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
31: Ara na dong si Katotong Rolly Boy. Agod na pagkatapos ni Katodong Rolly Boy, ay ipabati ko kinyo, ay kita sa bilog sa mga imbitado sa kamustahan with Aklan Media ni Senator Risa Hontiveros, no? Ang hapangutana ko imaw, parte ni karon sa nagaganog nga plano nga imaw kuno ay magadagagan bilang presidente it Republika ita Pilipinas. Pero uapat direkta nga sabata, pero waman na napagsarhi aro pangutana, no? Pwedeng manabo, pwedeng mangindi. Mga katodo, no, di ba? Kasi nasa proseso pagat ako no imaw ita pagdesisyon kon madayagan o kon indi, no? Kasi sang kamabugat kuno nga pagas anon. Ro anang magiging desisyon, mga katodo, no? Kasi abo man abi ita kritiko si Senadora Risa Hontiveros nga ray ugaling. Normal nga ta, no, ro mga kritiko nga ron pag-abot sa politika, ha? Ay ro sa bilog ka ron, ana tarong desisyon it mga tao, ro pangaywa, ay ro posibilidad nga black propaganda, ha?
30: Todo Berrada.
31: Sa black propaganda, or an namat ang mga komento it aton niya mga pumuguyo iya sa Pilipinas.
30: May punto ang bawat komentaryo.
31: Meron yan, ipag-post yung naton itabalita. Inuwan yun imaw itabatikos.
30: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
31: Ara na dong, si Katodong Rolly. Okay, ara na? Okay, sige, i-check na ito si Katodong Rolly Boy Herrera.
30: Radyo Todo Live Report, Report.
31: O, direkta sa may segundo distrito, detalye ko rayang king surrender ng armas. Katodong Rolly Boy, patrol, please come in.
1: Yes, kahapon na 9:28 ng oras sa Sangka Barangay Kagawad, Barangay Laging Banwa S. Sa Banwa naman siya rong voluntary yung nag-surrender isang kakalibit sa isang revolver na wata, bala, what serial number, what mga markings. Nga kung si Ingington over yeah, no kay Honorable Langguni ang barangay or Kagawad Noel Howard no barangay naging Banwa S Banwat naman siya no? So no kana ag surrender kana ko ana karang mga constituent no nga wa na bang nabe ag ana man dai nga gin voluntary surrender iya sa aton nga naman siya pulis no ag samtang iya sa kasudiya wa aton nga naman siya pulis for proper disposition. Samtang sa ibang mga banwa, sa mana ko banwa is malay, wakilat mga biyagko ng mga ginespundihan ng aton ng mga otorad, maglawas diamang sa pila ka mga bidyukihan nga nag-excess sa Estes Boracay, nga masami rong normal nga anang nga ginespundihan, dayang wapag-intindihan ay mga individual na inasadap sa influensya ng ipakailong rin nun, o dahil sa gawaan is mikropono sa bidyukihan katulong Jodel, no? So, wak man lang tatabit bita sa arong natabit yung mga involved sa alam mga kaguluhan po dahil mismo sa lugar na natabuhan, ito ang napag-intindihan na ariglo mata kaya ang magsimbang gabahin po dahil sa magkasilaga man lang gani katodong Judel. That's why, naging pauli ang sanda ni Panghatod sa nang mga primang ay po dahil bastan sigon na ada karang nahigop ng agwa di pataranta ang orasyon at ada karang pagpahuway. Ginhatod sa nang atag sa kapanimagay no kay patrolman kadwada nga nagresponde sa mga nagresponde para nga makapahuway kaya mga nag-obrat kaguruhan sa mga bigitihan nila sa Isla Itboracay. Magluwas karon niya sa banot naman siya sa gihapon na isang karider abe nga ragad gantukong taiya sa may praktisa na data pagpatik mga katodong Judel. Adios, sana high grade.
31: Inasa naman siya?
1: Inasa naman siya. Ay gapatupan kuno imaw sa banwaya sa poblasyon ay natapagdali mga dewa ka mga rider nga nagasunod ka na. So, gin-ignore na primero. Gusto ay samtang kapabot sa si may poblasyon. Ginasundan gihapon na sinakabot sa si may plaza ayon. At si Tio Bimaw, ginasundan gihapon. Agwat ako nun na magkilaga. Hindi yung ginadudahan, baga nana. No? So, that's why, dumulitsot ay Maurya sa ato nga luman siya pulis para ano lahat nga ipa-record. No? So, for record purposes niya, basi mataas na sa ulih. No? May inaay mga beauty reference ng atong mga ordinan. That's why may ilang iparikod diya sa aton nga naman siya polis. Magluwas karon sa ibang mga municipal police station o ginman
31: itibang mga
1: yes, tama rin katodong Jodero o ginman mga ginrespondihan ng aton nga mga kapulisan kung aling ginman ng mga incidente kung aksidente.
31: Even though ginapatuman nga peace and order katodong Rolly Boy no, sarayang natabo makaroon no nga kwan baga dayang aktibidad ina sa may area kara it second district norayang Eastern Aklan Athletic Association meet generally peaceful ang naging masinadyaho no
1: iya matagal na silibra matari sa Western iba matarong Eastern no Athletic Association
31: meet pinangani sa Western
1: sa Western, yung mga gina-record mo ta. Kung Muslim, ang nga ginagamit ng mga venue is our sa basketball at sa mga lawn tennis. Kung covered court, ito aton nga Banwa it Makato, katodong Judel, no? And even nung aton ka nga Aklan Sports Complex sa Kalanggang High. Sama to sa mga ginagamit ng mga abiyan. Kasi sa mga ginatawag nga track and field, no? So yun nung aton nga natawag ng iya sa Banwa it Makato, particular siguro distrito, and well supported ng aton nga local government unit at Banwa it Makato po rin nakikita na aton ng presensya mismo ko aton nga local executive in what particular event nga ginapatigan iya sa anak ka nga jurisdiction sa Banwa it Makato katodong Junel, no? Si Mayor Langkoy Mationg. Oo. So doon nila rung aton nga natubang dan iya sa aton nga siguro ay nagbalik ng galik katodong Junel no? Atong suki.
31: Sino?
1: Oo. Katsuki ba natin sa kwano?
31: Aro, atong sambilong nga kusina.
1: Oo, sa batong suksina.
31: Ikaw lang, Rubahala. Ikaw lang, Rubahala, Ron.
1: Aman, nanduha ka pinang adlaw. Ah, bakasyon?
29: Oo.
1: Uy, matod anak.
31: Aman maton, magaga man yawas, ay.
1: Sige. Magaga man yawas, kuno, ay. Ano imong luto, magkaroon? May tapa, may... May manok, itlog. May itlog. Oo. Mm. Oo, may itlog.
31: Okay.
1: Oo, sige. Hindi bang order lang, Ron?
31: Ikaw lang bahala. Katotong Rolly Boy ay ginakahidlawan na bimato ni Idol yung aangaroon eh.
1: Oo, oh, gani. Nakahidlawan ko na yung aangaroon ko ni Katotong Judel
31: eh. Inosoy ko, ikaw pilang Domingo eh.
1: Oo, oh, antes siya makabot iya ron sa anang lugar, no? First verse bang imo programa, panamiyaw portion.
31: Iyaw na rin.
1: Ay, ni, una o temaw, una o temaw. Ang programa nito sa Radyo Todo.
31: Ano.
1: Gatunga-tunga sa ron, na ay, iyaw na dahil iba ko prastar. Ay may kabuling mo tabi mo nga nagpa-om before siya mag-proceed niya sa ato niya public task sa itbanot naman siya katotong oh. Judil eh.
31: Sige, supportahan ta ro mga local business na to, no?
1: Lutong bahay.
31: Oo. Katotong Rolly Boy, ro rin mga nagahimakas nga nagapangita atong supportahan.
1: Oo. Ano ka pinili mo, Parikoy? Ha? Maliksi. Maliksi? First name na to? First name? Ha? Chris Maliksi. Oo. Oh. Pugasin ka man, oh. Oh, poblasyon naman siya. Hmm. Chris Maliksi. Mura rong anak ng ship cook.
31: Yung mga pinaka-ship, yung mga pinaka-tag-ana.
1: Oo. Oh. So, di lang, nagkatatong dito.
31: Kabaligyan ka man maton to sa GT port?
1: Huwag kaging ko ng planong magbaligyan sa GT port. Iyapang sa banuot naman siya, di ka mo sarangan yun.
31: Ani, sa naman siya pa eh.
1: Sabi.
31: Ay, pila mo lang, abi, 40 pesos?
1: Oo. Oh,
31: busog ka
1: order.
31: Oh.
1: Sanka ka mo, sanka order nga suga.
31: Hmm.
1: Dilo nga, sa iwa nga fried chicken.
31: Hmm.
1: Ayos nun sa alright, o 40 pesos.
31: May hotdog, may tapa, may itlog.
1: Kung dugangan mo't itlog, 50 pesos.
31: Paamanin matun itlog ay idol, ha? Pamani matot itlog.
1: Business is for business.
31: Ay, ay pamani matot itlog. Ay, bayaran man nimo katutong Rolly Boy na ano katibo.
1: Ay, no yun.
31: Oh, i-charge mo kay katutong Rolly Roy itlog. Pilaro, 15, 20.
1: Apuro gang. Diba ta, sige, 15. Apuro ka na,
31: apuro. Sige, ah.
1: So, doon na nga siguro matod natin yung mga informasyon nag-report, no? Agrado nga balita, ginasod kinyo, it's more power probiotic in one coffee mix, like Santon Plus. Maraming nga nag-report, iyasa naman siya, muna si Pag-Precision, pa sa Tudo Miranda, ako naman si Katudong Rolly Boy, Herrera, at Radio Todo, kaibigan mo.
30: Radio Todo, live, report!
31: Abogin nga, salamat ha, kay Katudong Rolly Boy, Herrera. Good morning anay ha kay Ristelin Aguirre Rotolo una sa Mina Leso no nga nagatabid yon katon makaron kay Josephine Briones Doroteo no I think Puok no kagawad no kay Ria Ingilio kay Susan Villanueva aga kamanaman kay Bingay Almanon nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalaga.
30: Berrada.
31: Ko nagtaliwan nga Sabado, may ging patigayon nga kamustahan with the Aklan Media, no? Agrobisita nga ni si Senadora Risa Hontiveros. Ha? Kabo-abo, sari-sari, no? Pati ro problema natin iya sa Panay sa Western Visayas, no? Sa Kuryente. Apaabot, no? Kasi si Senadora Risa Hontiveros ay magiging makonsider man nato, no? Nga champion man sa mga legislation, aman. Kay imaro may hagna itdayang anti-hospital deposit law. Kasi nauuso abi ka to nga bago ka i-confine ay magdeposito ka na eh. Ha? Imaumando sa Universal Health Care Act, Mental Health Law, no? Aga mandatory PhilHealth coverage for PWD, no? Agrayang Solo Parents Welfare Act, no? Pati roana it BHW imaumano. Agrayang Cheapers and Quality Medicine Law, no? Agrayang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act for Peace, no? Ano man da, no? Agro 105 days expanded maternity leave law. Ano man to nag-abo pag iba, no? Si Senator Risa Hontiveros. But early this year, 2026, nabalitaan abing nagagupokroan na nga pangagan nga madayagan ni Mauita Presidente. Kaya sambilog ron saging pangutana natun ka na, no? Kung ikaw ba ay talagang tatakbo at kamusta naman ang suporta ng aming mga local leaders, ang aming mga local official dito sa lalawigan. Pero anang sabat, nasa proseso pa imo itpagdesisyon, bukod at basta-basta kuno, no? Nga magdesisyon yagi imaw. Kasi isang mabigat na pasanin para mana, para kana, ro pagdesisyon nga magdagagan bilang presidente, ha? Itapungsod Pilipinas.
30: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
31: O ara pamatian nato na para at least kamo mismo ro makapamati, no? Sa statement ni Senator Risa Hontiveros. Ara pamatian nato, matag-on man lang ra. Dong, pamatian nato, dong.
2: So po ako ng pandedesisyon. Kaya bilang paghahanda sa pandedesisyon ay ginagawa ko lahat ng preparasyon na kakailanganin kung sakaling tumuloy nga akong tumakbo sa 2028. So, kasabay ng mga legislative work ko bilang chair ng Senate Committee on Women, ganoon din Senate Committee on Health, at pati po Senate Committee on Economic Affairs, busy din ako ngayon bilang isa sa mga senator judges sa impeachment, and at the same time, nagsimula na rin po yung budget hearings sa Senado. So, pag ganitong weekend na lang halos, kaya kong tumanggap ng mga imbitasyon na dumalo sa mga events sa iba't ibang region natin. Special sa akin makauwi dito sa Region 6, lalo na kapag Aklan o Capiz, dahil taga-roon nga yung angkan namin. Kung finally mag-desisyon ako at tumuloy sa 2028, magiging mabigat sa akin sa desisyon yung payo, yung advice at yung suporta ng mga parientes ko at mga kasimanwa dili sa Region 6.
30: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
31: Okay. So hato-haro ana nga pagpahayag. Simple, no? Simple ang ruana nga pagpahayag. Kung magadesisyon man imaw, pero saan ka mabugat nga desisyon, ruan ang paghimuon. No, kung halimbawa, magadesider yung gid man imaw, nga dumagagan. Pero what ana naging sabta nga sarado, ha, nga hindi. Una tayo open imaw sa posibilidad, no? Kaya nga ni, bagantayan naton, ruan na karang hugag ni Senadora Risa Hontiveros, no? Kung madayon gid man, eh, masadyat ang banggaanay ng dara ni Sara Duterte.
30: Todo berada, berada.
31: Good morning, anay, ha? Kay Bingay Almanon, kay Edna de la Cruz, no? Ag happy 59th birthday kay Geraldine de la Cruz sa Poblacion Numancia, no? Enjoy your special day. Ayan, God bless you more, no? Thank you, Gid Sir Judel, and more power sa Radyo Todo 88.5 FM. Kay nang Odi Chavez, ha, kay nung Hector, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning, ha, inasa taga New Buswang.
30: Todo, berwada,
31: berwada. Commercial break ka na kita dong, bago natin pasadahan, informahi anay si Kapitan, no? Nga manawag kita, mangutanay ang makurukuro ang maton ka mo.
30: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Kurayan
31: ang reklamo, no? Ging paabot itpila ka mga concerned citizen, ging paabot itpila ka mga residente, ro kasangag. Kasi kung mag-andar abi matuod do mga kagko nga nga mga truck, may loader, may backhoe o dump truck, no? Tapos nagabang paruan ang mga pertanay, Pasko hikikibot ka tingnan kung halimbawa nagapupahuay, nagapupatuka ka ting, no? Especially sa mga senior citizen.
30: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
31: O, sino ba garo tag-ana ka ra? Ipausisa tara sa barangay council, ita barangay istansya, ha? Doon ang ginareklamo nga ranga mga heavy equipment nga ginagamit sa stockpiling itbagas. Oras sa Pilipinas, alas 6:35 gon itagahon, agruray nga balita ginahatod katon it Red Horse Beer kasangga mo sa Relax Sarap. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
30: Del Rencillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, wag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
11: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
10: Okay.
11: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
10: So, tinake po niya yan?
11: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
10: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
11: Siguro mga 1.5 months.
10: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
11: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
10: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
11: Senator Inahe.
10: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
11: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tweet?

0: 0728. Para Multi-Purpose Cooperative.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutik mo man abir yung sikreto ka, Paul.
9: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
10: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
11: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaklan.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Pamakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
19: Thank you very
5: every
19: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
19: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sagyapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
17: Berrada. Berrada.
14: Nag-post abi si Mr. Kennedy De La Cruz, no? Pero bago gilang manyani kaming istorya ni Kapitan Daisy Andrade, no? Aga suno ka na kay may daywa ka mga lugar rogi na reklamo ro sambilog nga rahay matsa bagsakan it mga junk nga mga sayakyan. Aro yun man ginareklamong masangag. Pero haraho post ni Mr. Kennedy De La Cruz. Si Kennedy De La Cruz nga rahay matsa gadagaganda bilang barangay kagawad, no? Ita barangay istansya, no? Ag matsa una imo sa linyada ra ni una imo ra sa linyada

0: đó. À, cô team militar ang tatak milgar ayan ha. Sakod niya pagkasayod ha.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ah, matsa kandidato imaura sa tatak militar ang tatak milgar ay, no? Daya nga lang si Kennedy de la Cruz, Sablaon de la Cruz, no? Attention istansyahan nun barangay council. Ayan. Ana nga gina-attention do istansya barangay council. Basahon ko ha. Ano utado atong sitwasyon iya sa A. Cipriano Road sa istansya? Hindi uta kami kapahuway sa sobrang sangag itrak. Agaluder. Ayan, truck agluder ha, mga katuto. Ita stockpile nga ra. Abo uta iya nagamasakit sa alikabok, pati do mga inunga, iya gina tabuan yuta ita nervyos. Do mga senior citizen iya, hindi yun kapahuway. Dahil sa sangag, ginahapo unsanda. Dahil sa alikabok, oh, gamasakit yun, no? Gamasakit yun, mga tao iya, alin pa inyong ginahugat. Tag may mamatay bago kamo mag-aksyon, please lang, gid, bulig man kami. Iya, para punduhon yun. Dayang stockpiling, iya, abo, gid, nga, sagamat.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Suro yun ha, do reklamo. Si Kapitan kayo na ha-istorya naton. Tao kung daya roan ang ginatukoy nga haagtunan yun it munisipyo, haagtunan yun it pulis. Parang ani nga osisaon, no? Do reklamo. Ha? Pero, si Kapitan, matsahangawa nga may stockpiling patag, matsa may itong telepunan, bagsakan, it mga scrap, nga part it mga sayakyan, inaman gihapon sa istansya, no? Pero ging pakamayad naton nga tawagan imaw para nga istoryahan namon kung nakaabot yon sa anak karang igtugupangod. Dong, ara na dong? Ara na si Kapitan na Daisy Andrade.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Para maipaabot naton duraya nga nga concern ay kasi sandaro gina-attention eh. Ro istansya barangay council, aro gina-attention. Hindi ta maubos-ubos at problema ro istansya nga ra.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano nga nga to, ro kontrobersiya sa budget it is kay, no? Makaron, haraguman. Rayang ginapaabot nga ra nga reklamo, no? Nga dapat maaksyonan ko, no? Ita barangay council. Ay abugot ang nagaproblema, ay matuod. Kung nag-stockpile ka, halimbawa, halin mana sa suba, ikarga sa imong sayakyan. Pag-uga mo inaron sa lugar, nagailig man ay nutubi nga may kaibahan nga kwan, rayang gapok, lao kung sa gina, kung sa mga sibwa sa mga antikinyo pa lao o ta ginagamit nga ra kun magubrat semento nga papilit, no? Hay kun magmagaron ang hanginan nagaalikabok, nagaalikabok mga katuto, no, gapok nga ron nga nagasunod sa gina alsada nga mga bagas, no, halin sa Aklan River, ha? Si Kapitan Daisy Andrade, iya sa pihak naton nga linya sa porsyon.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Okay. Sa pihak naton nga linya ro, aktibo ag mahugot nga barangay kapitan ita barangay istansya, Kapitan Daisy Andrade. Ma'am, good morning.
2: Oh, good morning, medyo mahina taro. Medyo tas natin yung akwan.
0: Okay, dali lang. Tuntawan ka ikaw to dyo, no? Okay, okay, okay na, Kap? Okay na?
2: Dali lang. Medyo. Panapat na yan agad.
0: Okay, dugdugang ikunodong roon na nga audio ni Kapitan. Okay, dali ang Kap, dali ang ay among adyaso, no? Agad, matawaan ka ita, Juan, dayang audio nga manami. Okay, hello Kap? Okay, dali ang. Okay, dali yang ha. Ato na nay nga tawan it manami nga audio si Kapitan para maghilibati kami ay. Daywa ko nuro lugar nga nga ginareklamo ay. Ag nakaabot yun na siya ito pangod itato niya munisipyo, no? Hello, Kap?
2: Hello, good morning.
0: Good morning man, Kimo. No, agsagamat din sa chimpog sa oras nga itaon ni mo makaron para man sa imong mga pinalangga nga mga constituent ina sa barangay istansya.
2: Okay. Good morning, Sir Judel. Sa oras nga akong si Inay, itaon mo ako is kagayunan niya mga patag kuman sa aton niya mga naapiktuhan niya mga constituent sa aton na igmang hudiya sa barangay istansya. Ang akong si Inay, nakatao siguro sa anda is sangag sa raya nga lang andang ginareklamo. So, ako daw ipaathag aging nga kung si Inay, nasa iran ko mga ano nagkatabo o sa mga previous months niya kung si Inay, pag-abot iya ka mo nag nagsulat nito mga naapituhan di kawin niya na ako niya pumuluyo kung si Inay nakaka-istorbo kung kanda. Kabigil ko siya dahil nagkatulong pa at ibagas ko na ang dami na kadlokan niya ba si Pumot ay kasi ko no kaatangas na mayad. So, rato nga kong time na kung sila ay ang daka kang giniklamo at ito kami nag kuya sa namatsyan kasi rin yung namatsyan ay Japan na daw dyan sa rin yung niya commercial nga kwan lugar ni Mr. Garcia de Ariel. Pag nidong siya ay medyo kakahawag ko na sanda ay rin yan yung bagas ay medyo bukid ko na bukas yung natupayan sanda. Kung yung paabot ko rin sa natunggan rin ang dana reklamo. Agro yung sangag ko nung very early in the morning katog ka sanda ay nagkinarampag ko no, kasangag yung mga heavy equipment. Tuloy yung maling yung pangutan ako man sa tag-iya ron at last month, medyo, akong last month to, nga nag-adtong ginihan ni Real mga pulis, ibaan do atong niya munisipyo, ng mga empleyado, nga suning niya sa Arutoa, ay ibaan ako nga dipas, o na ko lang muna, ay may ako nabisa to nga ginahusay. So, sanda ko rin nag-bisita, at nakita ko lang nga, watag operate sa yung ura. Hindi ay, oo, parang gali ito, Judel, para masayang sa atong niya mga pumuguyo ko.
0: Okay.
2: Na rin galing na lugar na rin, na higrahihan ko mga heavy equipment ni Mr. Ariel Garcia.
0: Okay.
2: At doon gano'n na ongoing renovation doon, doon mga bodega nga rin. At quite sa sakpay ni Dumpi, kayo anang hambay nga rin sa ako na mo magkuno ba niya buhay, kundi inastak lang ba tapos i-deliver lagi. Sa rin nga rin niya, mga bayas nga una nakasak agwa ta kuno sa daron nga ano nga ayag kato adi ra ta ka kunya din paabot ay ayag kuno nga kunti ni masangag so heavy equipment so wa ta man nga makeup una ka nga ano nga ayag ay dahil nga ni may reklamo nga ni kato nga nga ni kuno nga ayag ay masangag pero yon ang party man sa heavy equipment ni Mr. Ariel Garcia, ay, gahalin tagali ron it aga-aga. Kaya masangag, oo.
0: Aga-aga ta, no? Nagkakriyari tsangag.
2: Oo, kaya gakriyari tsangag. So, siguro ay, naintindihan na lang, aro, lugar nga rin, ging ano ta, naka ano ta, declared as commercial, ano, commercial
0: area
2: nga lugar. Oo, nga niya ay di gaato kita karon sa ano makahambay na abiyay apod nga nanda kundi ay apod nga natin kundi ay kung malakaw ni suning at di declared na galiro niya na commercial na lugar. Pero yun. So, I think ay being, kung gusto makananda mag-isoya kay Mr. Garcia kay Ariel at kay Dompe ay willing matasanda pungkuan, willing man sadang magpamati kung ano-anong
0: gusto okay. Siguro mapamati. So, konfirmado, nga rin karon sa may A.C. Priano Road, ay ana ron nga property at mga Garcia rin ginagamit for stockpiling.
2: Oo, andat okay. At Garcia rin.
0: So, wama ta kita question no, sa classification ni Tugta kon residential or commercial. Roro aton na issue at reklamo itsangag. Noro yung taro aton niya dapat aksyonan doon kasangag it mga TV equipment. Kasi according kimo, sa initial mga pagkasayod nga aga-aga ga pull out doon mga TV equipment nga rano. Nga raya siguro roro nagatubyag sa pagpahuway pa, no? ko kaaganhon it mga pumuyo na, especially ko mga senior citizen ko, no? Kapitan Dice.
2: Oo. Tama naman ko din. Ito yung senior abi ay katong sa loob, bugtog, mga anong oras, kasi yung kakon, bugtog ko talauna sometime, tapos matuog ka, mga 2 o'clock, o bugtog ko talas 4, din patuog ka hasta alas 7, sometimes yan eh. 7 o'clock ko tagabugtaw ako.
0: Okay.
2: Hindi mo na, doon na biro ro ako niya, kung yung ako na, kung senior citizen yung takitangan yan, hindihan ko, ro ako niya, pumuyo una di karon. Ugali nga eh, hindi nga ni kita ka-question, dahil nga niya, o lugar ay, ano, doing commercial, ang kabuhay ng abiro na eh, Mr. Garcia, nga niya lugar ay, siguro ako niya nga hinyoon niya, kung pwede, ay minus-minus sa niyang sangag na hindi man nakaka-apekto sa ako isikatawo. Hindi na siguro ako niyang hinuon kay Mr. Garcia.
0: Okay. So, dapat git man nga maaksyonan, no, nga i-minimize rong sangag ang kondoro yun nga lugar ay applicable nga obrahong stockpiling rin karo, no? Kasi, sayod man naton nga ro, mga bagas nga ron, nga alin sa subag, itambak una, ro anang latak, baga anang tubi, pag maga karon may halo ron nga alikabok, ang huipotangin ga alipagok rin do alikabok na ron, no? Nga hihako ko mga residente na sa palibot. Kapitan, do yun malang concern. Sangag ag rayang epekto ita anang arong tapo-tapo.
2: Tapo-tapo. O sige, ipaabot ko ron sa natungdan para may awareness man ba yan, ang daman niya himuono ikamayad
0: mas. So ano ro mayad ni mo nga obrahon karon?
2: Kay ako doon niya, doon tawagan si Mr. Garcia, si Dom Pesario, doon doon concern ka ato niya, mga, ano, umuwi o yung nabigil sa, ano, sa Cipriano Road, ago mga senior citizen. Kung pwede niya, kung ano agang himuon, na hindi man maapiktuhan ato niya. Oh, bawal ba sa reklamo sa ato niya pag, ano.
0: Oy, kasi, rupangutana ka ron, doon niya lugar, hay matsa. Ano ron, repairan niya at mga sayakyan doon, tapos ging obra yung utang stockpile, tama?
2: Oo, may lugar, sabi nga, kasi one time ako kato nagbisita mga last year, kato 2 years ago, ay may reklamo niya, ay doon niya, nakita ko nga may bagas, pero mukot masyadong mataas, ay doon niya, doon yung reklamo kato, nga man tunuit may stockpile una. Ay siguro naging ano malang ka to ni Dumpi, si Bisi, si Abi Katrubaha. Pero, naging ano kung matal, naging about to learn, sinungdol po niya ni Konda ako ng istoryahan. So, yun, ayam ba nga ni Mr. Garcia, sinungdol po eh. Yun din man mananda ako, reklamo ko ano na doon. Kung ano na among, saga ay amon man doon niya, ano hon.
0: So willing matagali si Mr. Dolpo Garcia or si Dumpi nga i-correct kung ano problema?
2: Oo, doon na nahambal ka to ka ko niya. Then kung may reklamo man na, hindi ayuso na ito. Umata, nahambal ka ko.
0: Kasi kakaiba abi ro sangag. Kakaiba abi ka pro sangag it mga heavy equipment, no? Pati ro mga gagabong it heavy equipment. Kung madumduman mo nga ni, kat may una man niya tong reklamo, no? It manok, no? Diba? Nga haaksyonan man niya ni, reklamo tot foreigner, haaksyonan niya ni, ratong pamago nga tot manok, doon yun pang kasangag it heavy equipment, agaro stockpiling arong nagabukid?
2: Oo. Actually, ro, sangag it manok, hasta makaroon, una kagihapon.
0: Sa Milga Road? Una kagihapon do, sangag it manok sa Milga Road?
2: Oo, una talaga ako. Sige nga ni Kap. Sige pa na ako pinaloob ni Mr. ano, Lorenza, foreigner. Ay, mako ni Mr. Lorenza. We did everything. Mako, naging umbraw na mong dutanhan. Tanahan sa imong reklamo. Naging padaya, pasaka mong gilman mako sa 40. Ay, what happened, mako, di ba? Yung dismiss. Yung upon mako, nag-expense ko yung mako. Tumabo mako ng expense. So, doon abi makong culture di Pilipino, you should mako understand. Like, hindi mo abi makong ginakairal di mong it's a commercial, bayad yung buhis. Yes, I understand. Di ko, Pero makon, dusangag at manokaro ni bisansiin ka makon umad ko. Kabilog mako niya, day niya, kalibo o aklan. May manok, tangakon doon pa mo. Doon ko O hindi na doon sa kwan, sa korte. Nag-witness nga ni ako ito. Gingkutan na nga ni ako ito. Ano, doon niya, judge. Ay, hambay ako na tunay. Naunat ang mga kondo yung livelihood nanda una sa Milgarod. Abay ko sa judge, aguin andang pangitanan, since mga kondo sa andang patangalululo. Ay, bukong man mga kondo, kabuabo nga mano, kundi ay, andang pa yung mga anong lima, tatlo, apat, mga wakar, mga kondo. Hindi andang at ang mga kondo niya, gina, ang pangitanan. Sa andang man niya,
0: ang natural do manok abi nagapamagok nagakutkuta kay manok taron kun ayam kun taron nagagahay.
2: Kanya nga ni bisa daga mi wala sa bilog nga man bagay may manok ka dai ba may masunod yan pay may kambilo may iba nga bagay may tatlo hay gadungungan tagalinon man tukturoo so siyempre masahag yun eh dungungan eh hay hindi ta na mako natun nun mahambay nga Mr. Lorenza nga atun nung food nga doon do doon ba akong duroga? Ano nga nyo, kung baba ko mga magulang, ano yung katoy? Doon ba lang ang pinaka...
0: Doon ang pinaka ano, alarm clock. Alarm clock.
2: Oo, alarm clock. Kaya mga kundi ka, kita mo, ya, dismiss ang nga reklamo ko. So, okay. Kasi doon wala akong dinaba na livelihood na mga kundi ka roon, mga tao.
0: So, basta ro importante ka nga i-call mo ro attention ni Mr. Garcia. Ag ni Mr. Dumpy, ag ni Dolpo, no? Or ni Ariel man, kung sino ro nagapanag-iya karon para ipakorek ro problema kasi may reklamo gon ag nakaabot yun man gali kimo, no? Bago man i-forward ka kung iya ro reklamo nga ra ita mga pumuyo nga paaksyonan, aro reklamo nga ra ita stockpiling, no? Ag ro kasangad ni TV equipment, ag ro yung mga tapo-tapo, no? Nga ginakriar sa stockpiling cap.
2: Okay.
0: So may mensahe ka sa mga pumuyo ina ita Cipriano nga apektado?
2: Okay, sa ako mga pinalangga ang pumuyo labigin sa Cipriano Road na kung sino ay kamo na apektuhan ging ano ta namon doon ging ubra ra inyo mga reklamo, gi aksyonan yo namon. Ay diyan nya dunya ni ina bayanda nga utang iyang commercial aron pero ato lang siguro hinuon niya ma-minimize siya ang lusangag o tapo-tapong ang kontiin ay basod doon sa pinggong mga senior citizen ay maapiktuan atong lungs, di ba? Kung may mga doon yung tapo-tapong aron masinghot na ito. So, hindi ka mo mag-sahawag ay ubraho namon doon o bawat isa niya maintindihan natin kung ato niya purpose o ikamayagid sa ato niya barangay na wabaga that we are kangad or something na pikuhan na ato niya ano help ay rin ato ubrahon.
0: Okay. Sige, Kap. Thank you, Ged.
2: So, thank you so much. Ang kabay niya, ba ato niya pag sinagayon sa atong barangay ay peaceful at may pagiging mas sa bawat isa niya. Thank you so much.
0: Okay, sige. Salamat, kinabatian natin si Barangay Captain na Daisy Andrade.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Punta kita question, no, kung commercial or residential, no, ro lugar. Ro ato niya ta, hay do stockpiling, no? Kung pwede una o hindi, diba? Ag pagkatapos, do sangag, haron mismo si Kapitan, gahambay nga, aga-aga pata nagapugol out una ro mga nakagrahi nga ron doon ang mga sayakyan ay naturalmente nagali nagapok ron kung manami taring katugogon pata mga alas 3 abimana alas 4 or alas 5 bugtaw kayo no ay gabang o nagaginagapok no ikikibot kating ron ang mga katudog harong kataas yung tako no ay kung umugan ayro ana karon niya pinakakatapo-tapo may tawag ko tapo-tapo ngon eh no na ginagamit sa kwan magubrang arat halo black ko no ginahalo-halo kon runa sa bagas ag sa semento no kon magubrat halo black no ano niya nito tawag ko ne eh. Kon sa mga ilunggo pa ag sa mga antikinyo lao no lao araya nga rang nagapatig ako no gapapilit ha sa semento, no? Kung obrahon ni mga hollow block, no? Ay, so kabay pa nga bukod niyang itsarayang interview o promesa, mapromesahan man ni kapitan, no? O mga pumuyo, no? Nga aksyonan ay anak ko nung tawagan ag ipakorek ro problema, no? Nga nakikriar itraya nga rang stockpiling ita mga Garcia.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kapag kung ano, kung tagratong manok na to, may nagreklamo ka to, o ay masangag, no? Ay handa ya pangaranga stockpiling una, no? Mga katudo, no? Hindi ka magreklamo, no? Ay siyempre matod bisa naka compound ron ay rusangag arogi na reklamo. O kaparehas man ba ako a storage facility ina sa tigayon ay bisan matod may mga permit mataron o galing do ginareklamo ay rusangag. Sangag it generator, sangag it blower, no? Ang iba pa nga mga makina. Ay wat at ungkat to andar it makina karon eh. Wat at ungkat to sangag non-stop, no? Ay por dahil nga nga storage facility, hindi mo pwedeng patyon dun eh. Pag pinatay mo, di magkasuno, magkasama dito ron, no? Imong gina-storage, no? Imong gina-pagamig. Pero imong gina-preserve.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Yes, kung mga ice cream nga, di ba? Mga pagkaon. Nga ginabaligya ita Jollibee. O, una ko doon eh. Una ko nung ginapastorage doon eh. No? Ang iba pa, no? Nga mga produkto una. Sarayang Gentech storage facility na sa Tigayon. No? Mauron malang ba doon eh. Pati kita question sa permit. Ay may permit na ron. Doon gina-question doon sangag. Kasi rusangag nga ron ay nakakairita, ha? Nakaka-stress, o nakaka-epekto taron sa aton nga mental health, no? Kaparehas ko ro'yon nga ron niya paglinagapok, o nakaka-epekto sa mental health doon, especially sa mga inungag, sa mga katigugangan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ang action ng diet barangay council, no? Ay kung umabot dat mga daywang adlaw, tatlong adlaw, nga huwag ihapon it-action, ay ibang istorya, no? Ang mga katudo ay nag-inspeksyon ko no kara ro taga munisipyo may kaibahan pang pulis base ro taga Suning o toga ro taga one stop shop, no? Aga kama naman do aton nga ordinance officer base kon kaibahan ko ra yung grupo nga ginaaligar ni kapitan nga nagkandak it inspeksyon sa nasambit kara nga lugar matapos nga makabaton matriklamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. So sige ha, aton doon niya tawan ni Tahugada galing. Itugya naton kay Kapitan, rupag aksyon, no? Agkama naman sa aton niya LGU Kalibo. Hugaton ta, pizza 14 makaron. Paabuton tat mga pizza 16 agbalikat uman si kapitan, no? Agabalikan ni Tomando aton niya munisipyo ipausisa nato, no? Kay katudong role kon ano nga task force do nagpangusisa karon, no? Sa nasambit ka nga stockpiling.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, mabay na porque mga tigasing tao, no? Mga kilayang tao ay mag-inabusar yun lang, ha? Dapat nga i-correct man. Hindi mo tambagon nga mga untouchable or mga kilaga nga mga pamilya, hindi sana madutlan itreklamor, hindi madutlan itlayi kung ano rin layi nga nag-iral iyakaton.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning anay kay Jonathan na Besmonte nga nagapamati man makaroon sa aton kaya nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 7:11 itagahon. Agroray nga oras ginahaton katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Sa ato niya pagbalik ha, balikan taro kasot dengue nga ra. Balikan taro barangay Andagaw, ag balikan taro barangay Poblasyon. No? Only in Kalibo, barangay Bakausor, walang kaso. As of Saturday, kat nagtaot reaction si Kapitan Bernabe Boy Aquino. Okay, balikan ta. Pagkatapos siya naman ka na.
1: Komentaristang walang sinasanto.
3: Mga katodo, Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
8: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karanga pag ililima, wag sa gihapon, padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Birada. Makontak pa kontak kita makaroon no, kay Kapitan Neil bilang Liga ng mga Barangay Municipal Federation President, no? Ex officio member. May kaangtanan da sa kasot dengue, no? Kung ano man do sarang mahimo nga mabuligan do mga kabarangayan nga may mataas nga kaso. Ay out of 16 barangay, kusabado, as of Saturday, ha? September 12 ay uwa patat uwat kasoro barangay Bakawsur.
7: Todo Berada. Berada.
8: Agroibaut ang mga kabarangayan ay may mga kaso. Kaso it dengue mga katudo. No? Agroraya nga ra nga kaso I think halin man da sa record it mga hospital. Ay tao kon tanan man yung mga hospital ay nagasubmit automatic mata siguro ro provincial hospital, no? Ay tao ro panay ko nagasubmit man do St. Gabriel ro St. Jude ro Mission, no? Aga kama naman do Asia Pacific Hospital kung nagasubmit man itanda karanga dinggi cases, no? Para ma-reflect sa record it aton nga municipal health office.
7: Berada. Berada.
8: Ay kung sanda na nag-submit ay magiging accurate. Tama, no, record nga ginabuita naton nga. Ro banwa ita kalibo, no? Daliyang hadaliyang rurayang rang information activities, no, sa Capitol makaron. Okay. Daliyang ha, ay ako na nang agtunan. Rubanwa ita kalibo ay may una yun nga 138. Agroraya nga nga 138 dahilan kung paman nga una yun kita sa alarming stage. Alarming level. Ha? Ita kaso it dengue. Ruandagaw abi ay 34. Ag sumunod rayon nga may kaso it 18 Hayro istansya, ha? Ro barangay ni Kapitan Daisy, no? Estancia Romay 18, no? Ag Daiwa Rotig 15, no? Daiwa Rotig 15, ha? Poblasyon aga Buswangyo, no? Buswangyo, no? May tig 15 aga mga kaso. Ronapugo, ha? Ronapugo nga kaso, Airo Puok. Agro ibagundayon niya mga barangay, Roanda nga kaso, ay may una nga tiglima, daywa apat, pito, no? Ang mga katudo, no? Dapo, the Andagaw, and the poblasyon, ha? Agraya nga rang barangay poblasyon aga New Buswang. Dayro mga leading barangay nga may mga abo nga kasot dengue.
7: Komentaristang walang sinasagto.
8: Sumya natin si SB member Philip Piero Kim, si SB member Philip, si SB member Kitsi, no? Luces. Ro committee chairman on health ay may iga fast track pagkata imo makaroon nga resolusyon. Ag-anang iga pa-activate kay Mayor Joris Bautista Socro ro dingge task force. Ha? So meaning daya pa yung maumpisa Lunes kasi raya ro may opisina. Ha? Ag session, no? So balikan nato ni Mohinaga. Kung ano ro natabo saan ang atong resolusyon ag saan ang pag-awhag kay Mayor paagto sa task force dingge, no? Kasi may mga kabaranggayan matanga, may mga tagsa-tagsa matasan ng mga misting or paging masin, no? Agro ginagamit ko no makaron nga chemical, ha? Chemical doon ay siyempre bugong ay dihamak nga mas maisog doble sa ginagamit makaron para kuno bukod niya at tabugon kundi patyon taruray mga namok nga ra nga may mga nga mga carrier ita dengue virus mga katudo.
7: Todo berada. Berada.
8: Pero anang unga ko akong kakilaga ay makaroon niya ni magawa sa Sengab. Hama ko mo na dengue ha. 50,000 plus. Tao kon apat nga adlaw o oh. Apat nga adlaw ang yatang nakunpay no. Pang lima makaroon. 50 mil. O hama ko mo 10 mil kada adlaw. Ha? Ay ato niya nagiging pasilitar to kay Congressman na Jojo Ang. Ang nagsabat manyagi roan ng staff from Iloilo nga i-pasilitar today. Ha? Kahapon ko abiging kwan eh, lakad eh, no? Through messenger, forward ko rito information, no? Ang nag-reply ro staff ni Congressman Ang, nga mana, itugyan ko ra sa team nga nagabuyot kurayang medical or financial hospital mga katudo ag sila naman na ang matawag sa pasyente or sa pamilya sang pasyente no para mapasilitar ang bulig no nga maitao o kita mo wa kita ngani magpalibak ko nagpa good morning mo galing okay, talagang. Okay. So, madasig ha, madasig. Madasig ro action, response ko opisina ni Congressman Jojo Ang. No? Ang nagapasayamat nga ni kita eh, despite kurayang mga hira-hira, kontrobersiya, nga ginakagakipan ko Congressman, ay uwa tagi hapon madidismantle duray ang ginasaligan it aton niya mga pumuyo no nga sambilog sa mga ginarumbo ay si Congressman Jojo Ang nga pangayuan it bulig maguwas ron iya labaw sa mga mayor mga punong barangay mga governor and congressman no nga may mga pundo para sa hospital hospital bill o PCSO, ano pa? So yun malang ron eh, PCSO, no? Department of Health. Rundi UH sabi na ito, nagataoman eh. kon magpangayo kay to kanda itabulig ang mga katuto, no? So gani, nagapasalamat kita, no, sa opisina ni Congressman Jojo ang sa Iloilo. Ag naka-access kita, no? Nga bisan papalin nga kung halimbawa may magpagapit ka ton, basta kaya gang mai-forward naton, mag-reply gagiruan ng staff nga sige, approve, no? Buwas manatawagan na namon ang pamilya or ang pasinti, no? Para mana nga maipaayos nga haragang manaro among maitao. Ro importante mga katudo ay may una nga ginatao.
7: Komentaristang walang sinasakto. May ginatao.
8: Ha? Diba mga katudo? Doon malang ro importante karon eh.
7: Todo berada. Berada.
8: Ruraya nga portion balitaan ginahatod katon it life extension. Agro life extension may mid-month sale. Hinaga. Ah, hinaga bukon. Sa September 16 patagali, no? Adlaw nga Biyernes, doon sa Biyernes pa ta, no? May hugada pa, no? So, kung may mid-month sale, ano na? Ay, dali yung, October, tagali ang ginitinanaw. Pero 16 ay Miyerkules, sabi ko, Biyernes, no? October ang natanaw, ito ta sa ibabaw, ro, ano eh, September eh, no? Pero September 16 is Miyerkules. So, kung may mid-month sale si Life Extension Philippines, automatic ron nga nagataosan na it a 10% discount. Especially sa vitamin D3 with pre-CBG and ECG. Ba, libre check up pagali ha? So, sige ha. Sa mga suki, parokyano it Life Extension, ay mag-agtugang sa Life Extension Building in a Sariscati Building ha? Sa may mabini atubang it na yung pan it kababayinhan. Ang mag-avail ka mo ko 10% discount sa mga produkto it vitamin D3, ag mag-avail it pre-CBG ag ECG mga katudo. Sa September 16 doon ha, Miyerkules nga adlaw ha,

0: og kitat oras banwa sa aton karanga pag ililimaw. Mahabol, good morning lang kay B. Dalida. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Aging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya, salamat at magandang umaga! Bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pamati para sa mga mahilig magbulig, tapos post na yung dingdong sa Facebook. Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 1 hasta 4 naghambag. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Abo kara. Sabagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao ang totoo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay niyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa niyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ruwatong pagkaunit kagag makarong mainit nga adlaw. It Lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabahan. Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa lipunan. Todo, may rest back na. Mabilis sa hitong papawid. You get the jet race.

0: Maliwala sang panahon may sangkiring gayom pero masilak. Timprano pa nagbutlak siya ring adlaw. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw man. Nakamukwat dong matag nakita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos kaya nakabugtaw pa kita. Magandang gising! Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Lunes. Dispira si Tswildo. Sa mga nagaswildo't kinsina sa katapusan. Kapin mga regular nga mga empleyado sa gobyerno. Pizza 14 kita sa buwan it September. 16 días na lang Oktubre na. Katorse días dingdong piling it si OC. Kung hindi mahawiran dong eleksyon. Ay kung mahawiran extended na naman nung term itaton nga mga SK. Hindi na SK, hindi na kabataan, kagugangan na. Sanggo niyang kagugangan na rumatabo kara. Ag mga barangay opisyal, mga kontraktor nga nagingilit-ngilit, tuloy ang ligaya. Pag natabo, daywang adlaw man nga ugtas. Sa mga barangay nga may mga ugugtasan nga mga barangay opisyal. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamano-mano katubang sa pagaturid mainit na gabaga. Nagaaso-aso pang nga mga balita sa Guwag Sugarit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas mo nga linya 2684456. Nagabaton banwa kung may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Ako nga kamot pantel ko, wakamot landline, kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante ah, may cellphone signal nag-load ka lang. Akon may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM.

0: Esterlis nga ni may magakagaka nga mga pag-uwanugan. Samtang sa nabiling nga partit Pilipinas, kaibahan kita sa aklan, doon nagapikto ka ton, localized thunderstorm. Kung naman may pag-uwan-ugan man sa bilog nga probinsya, aga posibleng hapon doong mga pagbaha ag landslide.
1: Todo komentaryo.
0: Samtang doong hangin nagbaybayon sa bilog nga Pilipinas, mahina hasta kasarangan, doong temperatura sa Metro Manila, nagaabot sa 31.6 degrees Celsius, maximum nga temperatura. Samtang yakaton sa aklan, especially sa kabisirang Banwat Kalibo, mainit doong panyempo, pero kunamat may pag-uwasawasaw, kapingin hino ng hapon, temperatura mainit man. Gaabot man kita sa 31 degrees Celsius, pero hindi ng gabi, magamig-gabig sang kiri, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.44, ruwato nga temperatura, 26 degrees Celsius, masilak, hangin naghuyop, west-southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso, nagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, nag-okay-okay na. Fair, ruwato nga air quality. Alas 8, alas 9, alas 10, hasta hindi ng Odro Adlaw, masilak ng panyempo, pag-abot alauna hapon, alas 2, magag-umon, alas 3, posibleng may pagtugpat-uwan sa Banwat Kalibo. Pero wat bagyo, wat low pressure area, walang weather disturbance, sagwa ag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ano mainit banwang nga mga balita lokal? Dayang press conference ko nagtaliwan nga Sabado ni Senadora Riza Ontiveros nga ginahugom-hugom base kon komandidato presidente it Pilipinas. Base ko namangin pambatura it administrasyon. Pambato it Marcos administration. Kun matigayon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Yasang ka panayanhon, ayroon na karang lolo, doon na karang pamilya, halin sa panay, kapis agaklan. Doon na karang lolo, halin sa tangalan, nga dating gobernador, it kapis, ngarong aklan dati, kaparti pa kung probinsya at kapis. Now, kung nagtaliwan nga Sabado, sa bilog kita sa naimbitahan nga mag-attender sa nasabit nga press conference. Ag naipangutana ta sa senadora kung ano rong mahimo na bilang sangka panayanhon. Ag dugong akanon, kung inatubang nga krisis sa enerhiya it Visayas grid. Kapingid kita sa aklan nga pinakapunta it panay grid. Especially Islat Boracay. Ay kung nagtaliwan banwang Sabado sa bilog manda sa ginistoryahan ni Senadora Ontiveros ag kwatong gobernador nga naman nga niing kampod Governor Joen Miraflores kung ano mahimot Senadora sa reyang problema reyang krisis sa enerhiya nga atong ginapangatubang sa bilog nga Visayas kay Bahan dong Mindanao.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ay tigdaywa man ang pangutana ding dong. Nga ni daywa man ang pangutana man. Sa standby, ha? Ano sabat yung Ontiveros? Mahimo na bilang senadora, kore yung energy crisis, yan sa Visayas. Lupang aywa, hindi ginmalikawan nga may pangutana natin ka na bilang sister. Sino ba magugang dingdong kay Pia Ontiveros at kay Riza Ontiveros Barakel? Si Riza yata. O, manghod na si Pia. Taga-broadcaster, ha? It, EBS-CBN, ANC. Nga si, kuwana, Pia Ontiveros gida. Nga kung matandaan hatalakay mga ninatunda, ay ha-mentioner abi ni Oswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang, do pangagan nga ni Pia Ontiveros. Sa kainitan gid, kainitan gid, ita pagupok, it balita, nga si dating congressman, it loan district o ba

0: Clan, aga 2nd District Representative Ted Haresco, makandidato it uman sa pagka-congressman, pero hindi sa 2nd Distrito kontra ka incumbent congressman ag first cousin gid Joven Miraflores. Kundi iya sa 1st District kontra ka incumbent congressman Jesus Papages Marquez. So hapangutana naton kana, ano rumatabo sa 2nd Distrito? Ha? Wa it mangin kasumpong si congressman Joven Miraflores sa 2020 election kung may election sa 2028. Ay base kung kasunod, ha? Kurayang pag-extended term at mga barangay official kung maprobahan da aga pag-postpone at election base, ha? May matabo man nga what election sa 2028 ay may unang ginapananaw nga Noel sa 2028.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang sayo magkita nga si Congressman Jojo Ang ay suportado na dong kandidatura ni Congressman Haresco iya sa 1st District o Baclan. Kung madayon gidman si dating Congressman Haresco nga kumandidato sa 1st District ay makaroon nagtauhay gulpi. Gulpi nga naghipos sa dong kampo ni Congressman Ted Haresco as well as dong kampo ni Congressman Ang sa ring isyo nga pagkandidato ni Haresco sa unang distrito hindi sa 2nd Distrito.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga mentionar gani nga kun si Congressman Joven sumuporta sa mga Marquez, mabutang sa dat kandidato sa 2nd Distrito. Aga mentionar nga gani Pia Honteveros. So nano sabat ni Senadora Risa. Hey, istoryahan bagat pamilya ra, minatood baga nga may posibilidad nga si Pia Honteveros umuli sa Aklan, kapin sa tangalan, ag komandidato congresswoman sa 2nd District kung may eleksyon sa 2028. O karon, standby, ay pabati natin ng pagpahayag ni Senadora Risa Honteveros.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte rin ang ginapananaw nga nga pagpapili man, iya sa kalibo. Eh kunay, may tatlo nga bakante sa Tibyog. Tatlo. Ha? Tatlo. Una, mabakante rong pwesto sa 2028 ni SB member Kitsi Orencio Loses. Ay matapos na ron ang termino. Aman nga kasi manwa, ginahugum-hugum. Makandidato at Vice Mayor sa Kalibora. Mabakanti man doon nga pwesto ita dating oposisyon nga makaroon tibiyogon ay tapos man ng termino ko sa 2028 kung may eleksyon nga matabo SB Matt Aaron Perin Guzman. Tidaywa man lang. Hamat nangin tatlo. Nangin tatlo, siyempre, ay may sambilog oposisyon. Ah, may sambilog oposisyon. Nga nidugangan at sambilog, ayrong sambilog, ay oposisyon si SB member William Lechiga Jr. nga ni mangin tatlo rong bakante iya sa Tibyog. Ag mahugom dong pangagan ay pilang beses yun na ding dong. Pilang beses yun nga nagpaiway. Matsakaiwa na siguro. Ha? Nga nagpaiway si Linabuan Norte porong barangay. Ag ko na hindi ba dahil ng eleksyon ita barangay sa Pitsado si Dobyembre, kung may extend man na ng term ita daywang dagon, buta bago sa 2028 man ng barangay eleksyon. Ay, eksakto man to nga national, presidential ag local eleksyon to. Roong kapitan ni Labuan Norte, Nelson Bimbo Ripidad, sambilo gabi sa ginapananaw nga nga ganda, nga base, amangin kandidato Tibyog, base malang, base malang. Pero kung hindi ganyan ko ni mo pagbuo Tibyog, ang maibat ang inapili, makandidato man gihapon ni mo dingdong, it is be, by hook or by crook, rain or shine. Ha? Bisan ano man kung matabo, bahala na, patay kung patay, total guwapo. agara pagid pilang beses yung nagpa-iway man da. Nga kapitan matmubo, nga manog graduate man. Kung hindi ma-extend daw na nga termino. Mubo barangay Captain Wendell Tayco. Wagid ba tawi chance ra pilang beses yun banwa nga nagpa-iway ra.
1: Todo komentaryo.
0: Pero nakibot kita ko nagtaliwan nga Sabado. Nga may bagong pangagan nga lumupok banwa. Again confirm tagid niya ni kun minatuod baga. Ha? Dayo atong nasagap nga balita. Nga rayang si A Certain J, ha? A Certain J makandidato ita sanggo ni ang bayan. As in J gida. J-A-Y, J Ding Dong. Ha? Aga, si J nga ra. Hindi man git siguro abo doon nakakilaga ka na Ding Dong. Kapin do mga kwan, iya sa mga laylayan. Sa mga laylayan ba ka? Kaabo karang wapagin man ka nakakilaga, ag sa mga middle class, abo pagin man nga wa nakakilaga ka na. Pero sa mga mataas-taas, nga class, nga mga kalibonon, kilagang-kilaga ra imaw. Sa milog, sa mga tao nga magapit, kung hindi man pinakamagapit, o mat sa pinakamagapit, din yan ni Makarunda, ay permit na nakikita, kakaibahan ni Mayor Jory Sucro. Pati nga ni Kusuna ni President Bongbong, kaibahan man mo ito sa kwan eh, sa batasang pambansa. Kilagang-kilaga kininyo ra, kilagang mura Ding Dong. Makandidato kuno sanggo ni ang bayan sa 2028 election si Mr. J. Lau at Royal Suite Hotel.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Karon istoryahan taman wa arong pagkandidato ni J. Lau sa pagkasanggo ng bayan sa 2028 sa pihak ka parte. Kung nagtariwan nga adlaw, nga Biyernes, akon nga drone, hay, bit-bit ko Ding Dong. Eh, nagpabata na ako Biyernes dong eh. Nagpabata na ako Biyernes, nagpambulong ako. Magintanaw ko itong bagay nga, kagagkugagkot ang pagkabagay, mga mansyon nga bagay, nga ginapanagihat sang ka official, hindi elected official. Ha? Pero mataas nga, anong posisyon una sa LGU numansya batan nga imaw rin naturo tag-anak ko nasambit nga daywa ka mga mansyon nga wata ko no building permit da tag-una pamin mo sa munisipyo so ginlingling na ton ba kanamiton nga pagkabagay daywang grado sa bilog wat pinta sa bilog may pinta as in kagkugag ko ta mga bagay ron nag-iping eh ag anak ko no tanando bagay. Ngabisan nga ni kuno si Mayor Ramos karon nangaway. Nakibot. Ha? Nakibot ni mao taga Masayra na nga. Ay, kwan tagaling bagay. Bahay niya pala to. Grabe ha. Mas malaki pa sa bahay ko na mayor ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abahay. Hagyan ko, Ding Dong. Gasikagom mo ni. Gasikagom mo ko Biyernes. Kasi kagumun, hagyan ko ta sa sugulit compound itbagay ni Congressman Jess Marquez at former Congressman Carlito Marquez. Hagyan ko ta ro sa gakyan nga biri pamilya ni kakon eh. Masasagakyan ta makunda itsang kaalkalde halin sa 2nd District. Ginlawling-ling ko sa gakyan service vehicle nga ginagamit ni Nabas Mayor James Olanoy igto sa compound ita residensya ni Congressman Jesag former Congressman Lito Marquez. Ano do ginaobra ni Mayor James Olanoy sa residensya at mga Marquez kung nagtaliwan niya Biyernes?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masadya, masadya. O, standby ha. Ay balikan taron sa pihak nga parte. May update kita sa batan. Ay, kung nagtaliwan ko nung adlaw, tao ko binatuod ra. Nga, gin-meeting ko no ni PD Raymondo Bong Palanog. Pero mga SB member, is remember nga iya na bilong sa majority. Botang bagon mga tibyog ra. Mga tibyog nga mga is remember. Aga anat ang kunong ginambagan do mga is remember nga ra. Nga mat sa nagagapaw na. Lumapaw na. Ruwaton nga mga SB member sa Batan. Saan ang authority bilang mga SB member? Kuray ang nakabitin makaroon nga annual investment plan it 2026 it Batan. So, nakibot ako. Haman ita ginpatawag ka mo ni Direktor Bong Palanog. Hopefully, maabot na si Direktor Bong Palanog. Basi ka pamati ka, Direktor Bong Palanog. Ano rin mong purpose? Ha? Hamanit imo kuno nga gustong paaprobahan sa sanggunang bayan dong 2026 AIP. Ha? Itbanwang Batan. Ha? Haman ikaw gid tunagaduso nga aprobahan gid dong 2026 AIP Batan. Nga problemado mga kasimanwa. Agod ko no maakomodar dayang 10 million nga gintaot national government. Konsin 5 milyon kara hay para pang bakit bugas sa mga pubrik kuno agdong 5 milyon para sa infrastructure project te ano taro anat DILJ sa problema nga ro na sa Batan considering nga rong AIP Batan may problema mga kasimanwa may issue sa AIP that's why nga nakabitin or that's why reenacted ang budget it Batan pero ahaman ito mismo nga taga DILG nagahambay nga dapat aprobahan gid dong 2026 AIP para maakomodar dong request for supplemental AIP ni Mayor Michael Ramos. Adi ang 10 million wa ma-include sa AIP. Nani hindi sa na maka-supplemental AIP dahil wa itaprobe AIP. But ambagon, what ugo? Di man pwede nga what ugo. Rotawo nga watugo, patay! Kunyawas yang banwa!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo Todo!
0: Agdi ba ga, Direktor Bong Palanog, ginimbita ka gidita LGO na numan siya? Kung natandaan pa ni mo, nagatubang kagid sa sanggol ng bayan, the same issue eh! Pareho manong issue! Daya man nga bugas, daya man nga 10 million, nga wa ma-implementar ita numan siya. Dahil nga ni ko, reenacted budget. Agwa sa net AIP. Pariho man. Kubatan. Nga gin-explain ka. Hani mao. Nanday isbe Jero. Mag-isbe Giselle Templo Nuevo. Kung ano na problema. Tiwa man nagpilit. Si Director Palanog. Pero sa Batan. Gusto na. Paaprobahan gid. Ha? Ay. Nagagapaw na kuno sa nga jurisdiction. Nag otoridad. Rong Batan. Sanggol ang bayan. Oh my goodness.
1: Todo. Komentaryo. Todo. Komentaryo.
0: Alas 8:01 banwa oras sa Pilipinas. Sawan hawanan na tayong mensahe. Dali ka. Ay. Sinto kayo na. Good morning. Thank you, good. Kay Nung Liland, Dabara Lorente. Nanay Claire Choco. Thank you, good. Kay Sir Lucien, una sa Toteng Reyes. Kay Teacher Sherry Losada Boyk. Kaga Sir Eugene Edward Boyk. Good morning, good. Kay Mayor Simonet Peralta Francisco. O speaking it New Washington. Mayor Simonet Peralta Francisco. Ag Attorney Omar Francisco. Ag kagawad ninyo nadura. Kung nagtaliwan ko nung Lunes. Ag ginahugat ko nung kopya. It ginfile nga kaso. Versus Chonabel Remicho Mijares. Dayang kasong cyber libel. Ay kung nagtaliwan ko nung Lunes, na-file na rong complaint mga kasimanwa sa Manila RTC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Masubo nga makita sa SOCMED bilang sa ang kakanon dong pagbatikos kay Senador Risa Ontiveros. Kung sa siin, mas gustuhon patanandarong politikong may bahid at korupsyon, agresibo at utak kriminal kaysa sa kapwa kanon.